XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Atong oras mga katropa, alas 8:11 na. Once again, welcome back sa itong programang programang Bullseye Sunday Edition. Good morning! Okay, katropa nga John G, basindo na kay panimbaya diha. Go ahead.
1: Ito saling tagaan o pagtagad o tuod. Kini nga ito ang mga nag-message karon kay nasayod tanga bisag Domingo, nagkaabang ni sila. Okay, kang nabasa naman ni Monigay na nino. Dito sa Pikas, be. Ato sang taga-agpagtagad, baga katropa kay ubay-ubay raban yung nag-message din, he. Sa ato ang kuan. Niana. Gikan kang Julina Pataho. Mayong nga morning mga idol og sa tanang naminaw. O niya siyempre kang Doris Mi Altesen na buinas aga mga katropa. Happy weekend. Og actually sa defense team ado na sila yung mga lahi nga specialization, no? Specialization ng mga gamit na nila sa pagdepensa sa kang sa kang VP o tinuod na, no? Nga niya kang Emily Jane Villaferte Peteros, happy Sunday.
0: Oy, sir. Ma'am Jane, salamat kayo. Good morning sa inyo ha, diha. Labi na sa Dakbayan Bayugan, ha.
1: Ay, mayong pagpaminaw niya.
0: Kwan, before mo mag-LTO mga katropa, agi sa good mo diri ka, Ma'am Jane. Ma'am Jane. Para di yun mapaso ang inyohang mga kwan, ha. Dili mapaso inyohang mga lisensya.
1: Lisensya, kay base pag mapaingon pa sa kuan ba way ayo
0: kay do na tay nakuha ng mga information diha nga kuan ka tropa nga Junji murag something wrong no, pero wala pa man lagi tay confirmation ini
1: kung unsa ka tinuod no
0: kaning mga haka-haka ramon pun no, so haka-haka pa man ni kay wa pa man tay ebidensya, so base no niya og gani base rapod ni sa atong source gyud ha. So kada lang siya at least ang ato ang mga kuan diha katropa ka Junji ato mga personnel na mag-amping ni gyud sila kay ang LTO katropa ka Junji nasampulan na gyud
1: siya ka buok
0: sa butuan
1: siya mo pero kasagaran man gud nga na katropa nga rek kanang naagud sa field naa sa field niya madamay ang taga office
0: mo lagi
1: oo
0: kana ramang gyud
1: nga na man ang kuan lagi di man gyud nimo malikayan kay halos tanan man kay bisap dili man lang kay LTO HPJ tananda kanang mas naas national highway
0: Eh musugot tag sa dili
1: nataimingan lang gyud ang LTO
0: musugot tag sa dili bisan pagbuingon sila nga hakakara man daghan namang gugo nga
1: di naman ta
0: atong basahon sa comment section katropa ka Junji daghan na kayo mga nagreklamo
1: dili ang ang kuan sila kana bang haka-haka lang sa ato adili lang sa ato dili na gyud ta pwede nang haka-haka sa ato nga trabaho kami nga naas media mga katropa dili mi pwede nang haka-haka
0: mo yung tanga wala pa gitay confirmation ining ilahang mga kuan pero sige lang at least mag-amping yun sila nga di po sila mabahiran o kuan kay mutuo mo yun ko katropa nga Junji nga dili tanan LTO Sanchez
1: kana siya
0: nagingon aning mga binuhatan.
1: Eh kato lang da ang kato lang sa ato HPJ dire o naamang gyud may naamang gyud ko ato pag intrap. Kato dire sa ato apatin ay. Kaya hinumdum ka to na HPJ nga gi-intrap tulo ka buok dakpan. Na ako biga uban ato.
0: Oh, ikaw may witness ato.
1: Mo na nga dili na ta pwede sa ato. Wala ka tinuod gyud na siya pero ana lang dili lang tanan.
0: Oo. Nagtuo gyud ko katropa ka Junji nga dili
1: tanan. Ang grabe gyud kana naa sa field gyud.
0: Okay mga katropa, dirita sa ato ang gustong ipaabot diha kaninyo nga informasyon. Okay Harb, okay na to Harb no? Pwede na tong ma-play na to.
1: Okay, i-play sa nato daan para makita sa ato mga kaigsunan.
0: Sige.
1: Oo.
0: Kuan magudi siya mga katropa, doon ay nahitabo diri sa may Bayugan area. Kinilaging mga estudyante bang ambot o unsay murag daghan ang pangutanas kadaghanan. Daghay nag-ingon nga tungod sa disiplinas ginikanan, tungod sa pagdala sa ginikanan, o tungod sa kakulang sa attention sa ginikanan, ang uban usab mga katropa mo ingon nga asa mang maestraan Adunay mga pagbasol katropa nga Junji nga gibato na ngadto sa mga maestra ug maestro.
1: Unsa man ni?
0: Ngadto pod sa ginikanan. Okay, ato sang hulaton na to ang technician o ma-play ni mga katropa.
1: Niya og ma-play ni katropa, makita nila diri na nila una-una sa mga ginikanan unsao nila pagbantay silang mga anak.
0: Okay, dara, pamina, tanaw na to ni mga katropa. Oh, so murag wa man siya audio no. Aw. Wala na, dili na ta mag audio.
1: Okay. Di, pwede man na ang imuhang kuan may audio.
0: Kuan siya katropa nga Junji, lisod kayo i-play na to ang audio katropa nga Junji kay daghan kayo mga pamalikas.
1: Okay, tama. Ayaw so, na lang, ayaw na lang.
0: Di na lang. Ato ning tapikan katropa nga Junji while i-play na i-background na lang na di Harb.
1: Kana po na mo inindot.
0: Ani siya katropa nga Junji, kung ato ma-review sa sa play na video gyud. No, nga kanang wala pa gyud na edit. Makita na to katropa nga Junji ang mga uniform aning mga bataa kung asa dapit gikan diha sa pinakadakong eskwelahan sa ato ang high school.
1: Sa Bayugan.
0: Sa ato ang karon wala pa man gyud nato na naistorya si Ma'am Tipuso no ang principal diha karon.
1: Sa ilang komento ani.
0: Kini
1: gawas na ra ba ni social media?
0: Kay siguro mga Martes pohon katropa nga Junji kay ugma na pamagunta importante nga kuanan. Siguro basin mga Martes pohon katropa nga Junji na ana dali ra man ta makasulod aning tulungaan. Unsa ilahang action ani kay nasayod ko katong Birnes mga dinahitabo katropa nga Junji.
1: So siyempre alangan din na kayo.
0: So wala may wala man sila mahimong meeting aning Sabadog Domingo. So nagtuo ko nga ugmang adlawa katropa nga Junji.
1: Ilag yun hisgutan
0: sa ilahang committee.
1: Viral na magud ni karon. Viral na kay ini.
0: Kung atong tan-aon katropa nga Junji dili gid siya basta-basta. Mga babayi katropa nga Junji.
1: Mura bang kana abang
0: siguro kung mga lalaki gid ni.
1: Mura bang kana abang mura wa ba kay ganggang ani katropa pod part sa kuno kay usor ba ang ganggang ana sa una diha?
0: I believe katropa nga Junji no. I believe nga wala dili gid ni sila involved sa kining mga gang katropa nga Junji.
1: Tay kuan lang gid siguro.
0: Sadyang nagkataon lang gid ni katropa nga Junji nga doon na siguro gilalisan o gisilusan baka ng mga bataan
1: Kabalo, may karon sa mga ingani nga mga edad. Pulo na ni mga karas-kras na, mga uyam-uyam. Nyawata kabalo og ang nag-ilog ni nagsilos kay ang lalaki ana. O niya wa makaagwanta sabong sa mga kaubanan.
0: Tinood.
1: Mana ba? So,

0: pagka usa ka tuig ka tropa nga John J, naa na kog bayugan hanton karon nag 31 na.
1: Abi niyo sa abi nimo ka tropa gari, ni graduate man pud tag high school no. Pero wala man ni sa amo sa una.
0: Ay maski ako ka tropa
1: sa among nagian wala oi. Di pila ka eskwelahan ako ang nadtuan ha na kuanan. Mount dihas Mount Carmel dapit o niya dihas Forest Hills hangtod diabot na lang kog Nima aw kanang
0: Isma
1: niya ana wa man ni wa man ko kaagig wa man mi kaagig na mga nagkarambula sa una nga mga babae
0: ang uban ka tropa nga Junji moingon sila nga kada bang murag pasigarbo ka inila bitaw nga kanang
1: nila nga na,
0: kanang nakaagi sila moingon aning mga riot pero mas dakong garbo mga katropa nga makaingon ta ba nga ako sa akong pagkabatanon sa akong pagkaestudyante wala gyud ko nahimong labad sa ulo labad sa katilingban ka tropa nga Junji para singon ani labad man ni sa ulo
1: ay oy pero te magyud ni
0: kung kani siguro ka tropa nga Junji I know pero, nga nakita na review na gyud ni mayor dia
1: pero posible ni ka tropa ugma ani mura ipatawag yun ni
0: kana
1: patawag yun ni ugma
0: di pa man gyud nato ni sila maistorya ugma principal ani
1: kay dili ni smartest
0: I know nga naapa gyud ni asikaso pagpatawag sa ginikanan identify ning mga bata ani kinsa ning tagaasa ni tanan baka ni tagadiha gyud sa tagadiha gyud sa kumpre
1: mao
0: no? So ato ila gyud ning aksyonan kay grabe ka
1: ambot bitaw gini nga
0: kung tanawon lang yun nato ni Splain video katropa nga Junji grabe makaingon ko nga grabe ni mga bata nagtuo ko na pa ni mga grade 10 siguro o grade 9 o tanawa ragud katropa nga Junji kinsa ang ni sabo sa ila
1: iya na po mga classmate
0: diba ang uniform pag yun katropa nga Junji identified ka ayon ay, nga taga diha yun
1: skumpre karang dako na to nga kuha na to na comprehensive national high school mauman na nga uniform
0: okay raman na to ni mention
1: wala may kuha nga klaro man
0: dili man private no
1: wak may kaparehas nila diha uniform ang private nga blue man
0: So muna ba ako yung gitanaw kapila ang video katropa nga Junji di yun ako masikmo mga
1: tinood na eh.
0: Bisan pag muingon tang walay violence nga nahitabo katropa nga Junji sa baba pa lang sa mga bata grabe dagko kayong YAWA katropa
1: tinood nga Junji
0: pastilan
1: niya basta kay grabe ni ilahang nga sitwasyon mamaya ito aning palaum-lauman kay ang ato maginikanan basi kumpiyansa lang ba actually ingani ang nahitabo ra sa to adiri wala tong masama nahitabo sa takluban pero di bud ka kumpiyansan kay magdumot-dumot ni
0: tinood.
1: Bas inainog diha na hinon magibit-bit na ni mga hinagiban unsa pa
0: anyway katropa nga Junji regarding naman, sa law katropa nga Junji okay mo break una sa kadiot mga katropa humalay pipila ka pahinom do mga katropa mo balik ta kay ato nga padayon ni gisgot na lapas may nunta sa oras ani okay ay mo gawa kay mo balik ra ta mga katropa
2: Bullseye
3: XFM
4: Cup
5: ay
4: para sa imong birthday cup
5: November to.
4: Usang tuig ka, Cup?
5: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
4: Galaw-gaw. Bungot sa ito'y...
5: Exciting.
6: Exciting.
7: Santo Blas Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Xanthon Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas!

0: health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: 5 ka tuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Tistinipod ninyo.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bat.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: oras, mga katropa, alas 8.29. Good morning! Okay, once again, welcome back sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Mga katropa, dirita alang sa pagpadayon sa ito ang hisgutanan. Okay, siguro harba pwede makuha na ito kaya gusto na ako nga makita ni sa mga ginikanan ba.
1: Nga mapanaminan.
0: Mapanaminan nila ba nga kinibitong ingon ani nga mga binuhatan which is dili normal mga katropa alang sa atuang mga kanibang mga kabataan karon okay.
1: Grabe naman iron ay.
0: Lisod kayo nga ingon ani ang influence sa mga kabataan.
1: Oo.
0: No, pero before in that katropa nga Junji ato sang tagag panahon is katropang Robledo Dudstar Tuan. Ano siya, maayong morning mga katropa.
1: Oy, good morning.
0: Happy Sunday from Dudes are Turbo King, Extra Force Movement Cebu. Asa na, kumusta na kanis katropang Dudes are katropang Junji? Murag, nagkuhan na siguro ni siya? Nanimpalad na po siguro ni Glahe katropang Junji? Okay, napantay. Kuan na katropang doon sa ar, napamantay, produkto store mo. Kuan lang niya. Pero ako lang ipahabot, ha? Daghan, karon buntag katropang Junji, ubay-ubay naman yun ang nisaka, diri, ambot lang, ugna kabit-bit, magintog kapi. Mga katropa, wala pa tayo kompleto nga produktos pagkakaron. Basin unyag, gahin mong panahon, nga muani sa istasyon, medyo wala pa ka itay produkto mga katropa. No, diretso na lang sa among adto sa ato ang mga parmasya kay bag-o pa man ni agi po ng ato ang distributor so nagtuo ko nga daghan pag produkto dito sa mga parmasya. No, diri lang sa atong istasyon medyo murag wala pa karon. Sige lang mapangitaan panigpamaagi sa ato ang mga kaubanan. Anyway, mga katropa, direta, padayon ta sa itong iskutanan kay sa mga nangapi diha, ha? Paminaw lang yun mo. Sa mga namahaw diha, paminaw mo mga katropa. Kay medyo na-alarma ko ani nga panghitabo mga katropa.
1: Dali, basta-basta.
0: Ngadto sa ito ang mga kabataan katropa nga Junji. Kay ikaw katropa nga Junji, amahan mang yun ka. Ako, dili ko amahan by physical, pero nahimo kong murag sa dugay nga panahon nga daghag gisalin sa ako nga mga kabataan medyo murag na train na pulkos pagkaamahan ba no pagka kamagulangan nga anak pagkatatay kay sayonan ka high school pag ko katropa nga Junji ginabilinan na kog bata pila ka tuig sa high school 6 years ko sa high school katropa nga Junji sulod ana mga tuiga
1: so umura na dai kadto og amahan pod
0: oh gihimo kung yaya mao mo toy diskarte lagi pod para makasurvive ta sa high school
1: ana magyud so,
0: kana bang dugay na kus panahon nga nagdalag dumala og mga bata katropa nga Junji nga kana murag amahan na pod ang treatment, kuya nga pagka-treatment. So ikaw katropa nga Junji, legit mangyud ka nga pagka-amahan. Unsa kay imong bation kung imong anak ingon ani imong
1: basta,
0: makita?
1: Basta katropa alin to na. O ging ani manggalin yung mga babae mo na imong nakita o niya pag-uli ng tao na bunog.
0: Pastilan. Bisan pastilan. Ako katropa nga Junji kung ako'y ginikanan ani. Kabalo ko, both side nga ginikanan ani.
1: Kini, ipatawag yun eh.
0: Both side nga ginikanan ani katropa nga Junji.
1: Press ani karon.
0: Nangaligot-gut yun.
1: Press ani karon pag-uli. Na nagka-hubag-hubag na mga simo doon sa diha. Di mangutana mag yun ang ginikanan. Ang resulta ani yun, ipatawag yun niya. Ang nahitabo mangod karon katropa, labi na niya yung mga GPTA. Naman ay group chat. Dito na mag-message nga ipatawag yun na ko ni kinsa ikon ani. Atubang yun ni ang presidente kay murag ang isang official murag wa ko kumasayop murag si Tingkang. Isang official.
0: Si Tingkang katropa Junji o sa siya sa presidente sa association sa alumni. Ako katropa nga Junji. Honestly speaking, sa kumpre katropa nga Junji, usa ko sa presidente sa classroom.
1: Okay. So at least nga maka isa ka ani part ka ani nga makakuan pod.
0: Pero pasalamat lang ko katropa nga Junji kay dili sa
1: imuhang
0: classroom
1: under.
0: Sa ako ang under no nga nahimo kong presidente sa sa grade 10 sa grade 10 man ko nga division kaning unsay tawag ani nga na nahimong presidente katropa nga Junji sa classroom lang ha. So as an official sa maong eskwelahan katropa nga Junji, murag nibati pod ko og concern ba nga syempre kung kita official ta sa usa ka institution katropa nga Junji og dili ta makialam ani
1: wala bili gid pwede
0: usa ka ta ka, ka
1: leader
0: di
1: ka mahimong leader nga og dili nimo ni makuha ni
0: so nakita nako sa among GC katropa nga Junji nga dili sa amo ang department ni nahitabo so didto ni sa lower grades no pasalamat lang ta mga katropa kay dili gyud ingon ani kad di man gyud ingon ani kad oh, ang atong tulungaan sa bayugan ka tropa nga Junji.
1: Na timingan lang gyud. Na timingan lang ba oh. Kasi nga ani nga ko na timingan lang ni.
0: Kay sayonan ka kining mga bataa ka tropa nga Junji kung ato ning i-identify dili man gyud tanan ginikanan no, nagpabaya ani no? Kung ikaw karon ka tropa nga Junji, ikaw isa ka amahan aning mga bataa. Unsa kay imong reaction katropa nga Junji nga kanang nga makaya pa baka nimo nagdisiplina isa imong anak-anak ha
1: unsa kay bation na nis ginikanan na nino
0: mao na dakong pangutana karon
1: kita gani imo ra maglagot gani tang dili ato ang anak nga samot na gidog na
0: So ang akong pangutana ani katropa nga Junji, sige, ibutang karon katropa nga Junji nga ikaw amahan o san ini. Ibutang tanid, kita diris media. Ako, mangutana ko sa imo, giunsa man imo ni pagpadakong bataa, kanganong ingon ani man ni kaabusado o pagkabayulinte.
1: Kailanan eh.
0: Muna'y dakong pangutana karon ngadtos mga amahan, ngadtos mga inahan. Ha? Kung ato ning ibutang sa part nga ingon ani, nga makita nako ning amahan ug inahan ani akong pangutan-on giunsa nimo pagdala ang imuhang anak
1: nahitabo man ni nga nakigrumble naman hinuon diha ug giunsa man nimo pagdisiplina ni kay kini siguro akong duda ni medyo do na gyud poy pagkasotel siguro ni mga bataan ni kay ngano man nganong niabot mas punto nga ang anak nakigrayot kay ang sakto nga bata nga naidisiplina bisan paghagat hanggaton ka di magyug ka
0: tinuod
1: oo kung sakto og disiplina
0: oo
1: kini wapay siguro ni kini nag-inter-inter ning mga inom-inom
0: isa na
1: mga inom-inom nga na ba niya tapok-tapok kay once nga ituboy na mo dito sa away-away nagpasabot na siya nga ikaw mo ay isog-isog sa inyuhang nga grupo-grupo
0: tinuod
1: nga na ba na nga wata kabalo lang ha walang takabalo o gaya mga grupo-grupo ano yan na silos-silos nga na ba o di nabots karambula
0: kay sa ako lang reaksyon katropa nga Junji kining mga bataa kung gitarong lang po yun siguro ni pagdisiplinas ginikanan nagtuo ko nga di ni nila kayang buhaton nagtuo ko ani katropa nga Junji nga doon nagidakong kakulang ang ginikanan ini but anyway di man nato full nga ma-blame yun nato ang ginikanan kay kabalo ko naagoy mang ginikanan karon katropa nga Junji nga kinibang naningkamot yun sila nga disiplinaon ilang anak pero tungod kay kasupilpil sa ilang mga kabataan katropa nga Junji mauni karon nga lisod kaayo kana bang disiplinaon ang mga kabataan pero diha manggod na naguna manggod ang pangutana ani katropa nga Junji gikan sa permirong tuig bata hangtod ngadto sa 5 anyos bata giunsa nimo na pagdala
2: isyu balita komentaryo
1: sa pugla sobraan ra siguro pod ka na sobraan ra pod siguro ka bisis gini kanan
0: isa pod na
1: nay panahon sa anak di ang mga anak didto na nag padisiplinas mga kabarkada na ana ba wa ta kabalo
0: mao na dakong factor katropa nga Junji nga huna-hunaon karon sa mga ginikanan no nga dili lang pud untana ta mahimo ba ako di man ko ekspertos pagka ginikanan kay wa pa man ko so far nahimong amahan by acting as parents pamanggid ta ani no kung baga sa opisina pa acting head pamanggid ta ani sa ako lang katropa nga Junji dunay dakong responsibilidad ang atong mga ginikanan dili lang kining financial matter no kumbaga duna poy disciplinary action isa lang pod niya mo pod ni ako nabantayan kay duna pod gyuy unbalance no sa ubang pamilya katropa ka Junji nganong dunay mga nahitabo nga mayon ani dunay mga bata nga rebellious dunay mga bata nga bisag unsa na lang no klase-klase nga kinaiya karon sa mga bata, kabataan, labi na kining sa matod pa kining sa jinsi katropa nga John J. Ikaw, hapit naman yun na maulitaw ng imuha katropa nga John J. Pag-abot ang nag-high school, mga pila na lang katuig siguro.
1: Uh-huh.
0: Kana imong kamagulang ang laki karon katropa nga John J. Pila edad na?
1: 10 anyos na.
0: 10 anyos. Buhat na to, buot na to, karon katropa nga John J. Kay kining mga influensya magod karon sa mga bata.
1: Oh, social media ako, niya, kining sa cellphone. Oh.
0: Doon ako'y sakop karon katropa ka John J. Nga 14 anyos pa lang, doon na nay experience ining
1: mga kagubot-kagubot.
0: Kana bang suroy-suroy sa gabi eh.
1: Oo, kana. Puli-puli. Kaya mo man mga kinahaman nila na.
0: Kanang puli-puli og baso.
1: Kana.
0: Isam yun na.
1: Inom-inom.
0: So, kung kini katropa ka John J., mapabayaan ni sa itong mga ginikanan kay lagi, ang atong ginikanan, kumpiyansa sa kabuutan sa ilahang mga anak kay kining ubang bata katropa nga John J., doon na po'y pagka-plastic, mapuna po na bantayan.
1: Oo, lagi sab, dili po na ni mo maiwasan lagi.
0: Excuse me. Dunay bata katropa nga John J., nga maayaw ka is balay. Masugot ang dili katropa nga John J. Kung makahimamat lang yun ta o mga bata o mga pamilya nga klase-klase katropa nga dyan
1: dyan.
0: Matay bata, buutan man kayo sa ila. Pero oh, pag-abot
1: sa eskwilahan, o kana.
0: Pero di mang supilpila.
1: Pero ka, kuan kayo? Babito na ako, katropa, isip ginikanan. Na iuban nga ginikanan nga mahalan o mga private. Ayan ako, anak ko, kwintaha nga total ang basta naalay trabaho, makabayad mo yun ka.
0: Tinood yun, no?
1: Ang ako, yun ang akong ang amog yung nasabutan yun karon, ginahanglan ang mga bata mapaiskwilag ka na yung naagyo yung mga Biblia.
0: Tinood.
1: Like, for example, anang balse.
0: Elementary.
1: Sa gasto, mas taas-taas yun siya kaysa i-kumpara nimo sa private. Sa private, sa public.
0: Sa public.
1: Pero kay ang nakalamang lang yun ha, kay naamagoy mga Panginoo na program.
0: Mawagyan po na isa sa advantage katropa
1: na yun. Mga Panginoo, kay karong panahon yun katropa gari, kung dili ang imong bata o dili yun ma-educate kanunay nga na ay Ginoo.
0: So maupod na no. Muna yung naka-advantage.
1: Badlungon manggaling. Naaragod ang badlungon manggaling nga naapas pang Ginoo unsa pagkahak yung wala gyud ang influensya sa mga barkada.
0: Kay karon katropa nga John J., daghan pod kaayo mga bata nga layo gyud sa layo sa relations Ginoo ba.
1: Tinuod na.
0: Nga kanang mao nang wala sa ilahang una-una nga mahadlok sa Ginoo, mahadlok nga mo mutuman sa balaod sa Ginoo kay ani amo diri dili man ipagwali ha basin niya.
1: Tagaan lang na itong idea ang ginikanan.
0: Unsa naman ang mga
1: sa karong panahon na.
0: Nagwali naman.
1: Basta kay karong panahon na, gitagaan lang na ito sila og idea ba? Okay, basta na karon. Naguna sila yung program nga pulos lang spiritual. Di ba? Nagay gawa sa ilahang subject nga spiritual. Naana sila yung program. Nga magsimba, magwali-wali. Ingana, at least ba nga makita sa bata, nga, uy, madungog sa bata, ma-educate sa bata, mapa-educate nga na, aday Ginoo.
0: So muna siya, mga katropa, nga kung untana, no, kung ang atong mga ginikanan, dun ay dakong pagpakabana, lagi niining atong mga kabataan karon sa statement ra ni Jose Rizal katropa nga John J. Kung na-memorize lang nimo niingon gid siya nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
1: Tinuod na oy.
0: Unya unsao naman ni karon kung mauni ang laos na kung mauni karon katropa nga John J. ang pag-asa ng ang kabataan mauni ang giingon nato nga pag-asa ng bayan. Mao ba ni asahan nato katropa nga John J. nga mga kinaiya o mga binuhatan sa mga kabataan? Nako. Muraga ako katropa nga John J. magduha-duha ko nga musulod pas kaminyo on kung magaling ni.
1: Ayaw na lang yun og minyo. Ano na lang yun?
0: Tama na lang. Total, akong papa katropa nga John J. nangayo umtog apo sa ako pero
1: wala.
0: Ako na lang siguro igsuon hatag sa iya ha.
1: Ingnan na lang siguro nga pa mo di lang ko magminyo pa pero tagaan lang kanang kog apo.
0: Ay. unsa man ang isa
1: ingnan na lang na lang gyud andagan
0: kay bitaw katropang John J. Seriously speaking, kani ba nga ang akong kabalaka sa atong mga kabataan karon no dili gyud siya ingon nga pwede lang natong isa walang bahala bitaw kay lisod kaayo og kining ingon ani nga mga binuhatan ingon ani nga mga atong una-unaon naa pagyud na atubangan mismo sa City Hall katropa nga Junji sa to ang city o bayugan.
1: Di basta-basta. Pero
0: nirespeto bagod sila katropa nga Junji nga dili ta diri magsinumbagay kay naa diri mayor.
1: Mao. Oh. Nga anong diha, nga anong diha pagyod nga atbang pagyod door kay police station di pastila na oi.
0: Unsay nakadakong insulto ani katropa nga Junji? Gawa sa gate diha sa Rizal Park katropa nga Junji. Naa diha ang CSWD na unsa.
1: Ay. Nagani diha no, insulto lagi kayo.
0: Naa diha si mayor, naa diha ang CSWD. Unya mo nay batasan, mo nay kinaiya, mo nay buhaton sa mga kabataan.
1: Oh.
0: Pag abot nimo dito speakers gate, atubangan anak katropa nga Junji ang ilan ng eskwelahan. Giunsa bagod nila pag huna-huna katropa nga Junji nga mahadlok, no?
1: Oh,
0: so makita
1: oh.
0: na to nga wala gyud sila kahadlok sa mga kining mga unsa tawag ani. Wala gyud sila kahadlok ngadto sa mga opisina ba nga dunay concern sa ila kining CSWD.
1: Oo.
0: O sa mga gini, ka-concern nga to sa...
1: Okay, mamani, tig-protector, tig-protector. Tig-protector sa ato nga mga...
0: Protector mani sa mga kabataan, sa mga kababaihan. Isa diha, opisina ni Mayor, naa diha mismo.
1: Penting daghana lagi diha, tanan po yun di makabadlong.
0: Si Mayor, ang local chief executive sa Tibuok, Bayugan City. Doon na bagod sila paghatag o pagrespeto, di ba wala? Apikas naong sa maong plaza katropa nga Junji. Naa diha ang principal mga magtutudlo nga nagdumala sa mga kabataan karon katropa nga Junji. Doon na ba sila'y paghatag o pagrespeto aning mga bataa? At gikan aning mga bataa, di ba makaingon ta katropa nga Junji nga? Kining area sa ilahang gibugnoan, nakapalibot diha ang mga heads of office nga doon ay concern sa ilaha. This is WDO, Mayor's Office, PNP.
1: Na, pag yun ay guard diha sa City Hall tungod diha, ruwag yun nakadagan dito in town nga magsiningitay man.
0: Isa pa katropang Junji, sa Pika's Kilid sa Moong Plaza katropang Junji, na diha ang kumbento sa dakong simbahang Katoliko. Doon na, ay, pastilan.
1: Maugani, no?
0: Napalibutan, untana yun, sa kumpletong mga panaghatag o disiplina nga doon sa mga kabataan, pero ambot nga nun eh. Palihog lang, kinsa ginikanan ani. Ha, kinsay ginikanan aning mga bataa.
1: Oh, syempre, no?
0: Maayos goro, tagain ninyo. Maumanggod ni ang problema, manggod ani karon katropa nga Junji. Maupod ni isa sa akong gikabalak-an katropa nga Junji sukad nga namunta na napalig-on ni nga balaod kani katropa nga Junji kini bitang pagprotektar nga dos mga kabataan.
1: Kanalagi, mamoy ginay gilabdan ng taon.
0: Pastilan.
1: Isa sa mga labad yun sa ulo, kana karon. Magmuna maglisod og hunat ang ato ang gobyerno. Gumikan anang na ay pagprotektar lagi. Pastilan na
0: ay mauni,
1: na pa man ang balaura.
0: Mao ni problema karon nga nakahatag pud og kabalaka nga dos mga ginikanan ba. Kay kung atong huna-hunaon katropa nga Junji, ang ako naka-experience mamangyud ko aning medyo kulatado nga disciplinary action sa ginikanan katropa nga Junji kay bisag wa tay gidak-an nga ginikanan do naman tay gipuy-an nga apuhan. Ang akong apuhan katropa nga Junji, grabe mo disiplina.
1: Oo.
0: Paludhon ka, padupahon ka, bunalan ka unsay magunitan diha, bunal gina sa imuha.
1: Agi na mo nami classmate sa una kay di man po tay ingon tanto gyud pud bedlongon katropa mare. Eskwela mi. Agi mi so, di yun ako malimtan ang apelido at maestra.
0: Nga naman to?
1: Lupad yun ang i-reser sa naong sa kuang classmate.
0: Pastilan.
1: Na, perte yun sa unang panahon na ako makaingon lagi ko nga, kaniyan to, grabe mang kadisiplinado ang mga bata. Lali mang kagmagsugat, anandit ni mo kaila, mayugod to na ay. Maying gabi eh, tay.
0: Maying gabi eh. Nawala, naging na.
1: Ati, maying gabi eh. Niya mo, amin. Amin, yun. Maugan na yung amuha sa una.
0: Tinood.
1: Ang problema karon so, grabe gid oh nya naibisita na mo sa una nay mo mosod mo ato balay magbisita kami na amis kwarto tanan dili di pwede magtabok-tabok anang pay paghuman og istorya ana na disgrasya gyud ka
0: oh ako katropa nga Junji nakaabot pa sad ko ana di pa mangita ingon nga tanto pyud pong kuan
1: kanang edad idaran ate guwang ana edad idaran lang pa di kayo ko ay halata
0: kana nga disciplinary or kanang pagkapamili oriented katropa nga Junji nakaagi pamanggitaan nga mga nga mga strategies atong ginikanan kay kanang panahon na katropa nga Junji wala pa na napaligo na nga balaod kanang pagprotektar ngadto sa mga kabataan.
1: Malagi.
0: Pero wala man gud ni nahuna-hunaan ambot kinsa nga kongresma nagpasa nagduso ana nga balaod katropa nga Junji nga protektahan ning mga kabataan gikan sa pagdisiplina sa pagbunal pag disiplina sa mga ginikanan. Tanawa unsay resulta karon? Bisan siguro ako katropa nga Junji makaingon gyud ko nga maglisod kog disiplina sa akong bata kung naa nagpabilin gihapon ni balaod kay dinhi katropa nga Junji kining pagprotektar ngadto sa kabataan, no? Kay kung ako sad akong disiplinahon ang bata nako katropa nga Junji nga ako yung hatagan gyud og saktong disiplina.
1: Oo.
0: Kaning pagbunal, pagkusi, unsa pa ka di lang siguro ning laparo kay medyo
1: problema man gud karon kay pwede ang ginikanan mapriso.
0: Mauna yung problema. Kay sa ginikanan manggod mo musangpot ang silot ba? Okay lang untana kung ngadto sa ilaha sa mga kadagkuan mo musangpot ang silot. Ang nakaluoy man ani katropa nga Junji kay ang ato pong ginikanan lagi pud hinuon mo.
1: Mao na mahinuoy madihado hinuon.
0: Madihado ba kay sila man hinuon mo'y mga priso hinuon nga kung buto na hunaon, ako manang anak.
1: Oh, ang
0: basa, ako ana naunta ng katungod ba nga mudisiplina sa kong anak. Kay, siyempre, kung di na ako na kayang madisiplina ang akong bata, katropa nga Junji, kinsa may maglabad ang ulo. Ang community ramang good gihapon.
1: Abini mo, katropa, katropa gari, sukad nga namugna ang Android nga cellphone. Kana bitong makita na kunsay na atanan.
0: Isa po na.
1: Mas mayo palagi itong keypad lang itong sa una lagi, di ba? Katong na 5110, 3310, mauman na siya, 3210, mauman na yung mga cellphone sa una.
0: Tinoon.
1: O karon nga sukad nga naanagi social media plus naapay mga apps, naapay mga bisang unsay makita. Diha, good, nagsugod ang mga bata nga grabe na yun.
0: Grabe na.
1: Grabe na yun kakuan kayo. Kaya kaniyan to lagi sa amo sa una, sa amo pang panahon, tistingig na'y magkikistorya na sila ni, magkikistorya na sila ni mama na yung bisita, tistingig agis to nga.
0: Oo. Oh.
1: Basta kay diba? Human ana sa bisita.
0: Lubag ang kilid.
1: Ah, anak yun, mo gila sa una. So, mo na masantok yun sa ato ang mo pabilin gyud tong mga disiplina kaniyan tong dili gyud kun mo nang amin kana man yana ba
0: kana.
1: Isa naman ang ating mailahan
0: tagsa na lang po na gyud sa mga bata karon katropa nga Junji.
1: Oy, tinuod
0: kay na. Actually isa man gud ni number one gyud aning problema katropa nga Junji ang ato yung ginikanan kinig yung mga ginikanan kay bisan gibawalan tas pagpasakit nga dos tuma kabataan doon na pamunggoy laing pamaagi nga
1: mao.
0: Madisiplina nato ni atong mga bata. Pwede manggod na ito ng maymayan kada gabi.
1: Mga gani, no?
0: O kanang hatagan gid nato ba? O insakto bitaw nga pag-edukar ni atong mga bata, katropa nga Junji nga, kana bang makaingunta, ato yung ipasantop sila muna-una ba nga, kanang dili sila mahimong problema diha sa atong komunidad.
1: Oo, tinuod.
0: No? Kay lisod kayo, dili lang baya ilahang katungod ang maulawan, katropa nga Junji, kung magingon ani, kani magpadayo ni, mailhan ning mga bata ang kinsa ni dili raman ilahang katungod sa bata katropa nga Junji ang mahimong dihado. Apil ang ginikanan mga kaigagawan parenti nga nahibaw-an ani diha sa barangay. Unsa man inyohang mga unsa man inyohang pamilya?
1: Oh, man mga disiplina in town. Oh, ana gani.
0: Kani katropa nga Junji makita nato. Na-trigger ang maong away tungod aning usapon ka babae nga nagsabong-sabong. Naka-uniform pa hino, rabag yun yung tao ni bataan eh. Pastilan, no? Kanang, atong tanaw ng video ba? Puro mga babae katrupa nga
1: Junji. So, wow, nag-i-videohan pa yun sila. Kanang ba, murag real siguro nila ni, unsa ba kahit ni ilahang mga nahuna-una na mahibawaan naman ni Ugma ni.
0: Kani katrupa nga Junji. Kung di lang ni i-block ni Mita, pati dako agad, dako ag kwartaan ni kang sa reels, katropa. Pero kay nitagam na ko, nitagam na ko.
1: Bahala na ko, ana eh. Bahala na.
0: Ay, hantod ka ron, katropa. Doon ay issue akong profile, post-post, aning sumbagay, aning mga bata.
1: Mo, lagi ganin. Dako, biya kayo nag-violation na. Hindi, katiyam-tiyam, ana, nagpimintiin mo ang masagunsunan ka, ana.
0: Mo, lagi po. Mao na ah, mga ginikanan attention. Ah, kamo magyud ang dunay dapong responsibilidad kanto sa inyo ha, mga kabataan. Dili magyud pwede nga isangon nato nga tustong mga magtutudlo ang tanan nga mga responsibilidad
1: no.
0: sa pagdisiplina kay moingon sila katropa nga Junji ang maestra, maestro moy ikaduhang ginikanan
1: oh, nya siyempre.
0: Mao nay muhatag ngadtos disciplinary matter katropa nga Junji ngadtos mga kabataan. No, it's not ang teacher katropa nga Junji kasayod ta sa mga ginikanan na ang teacher usa lamang ni ka kinibang giya nga ma-implement ngadto sa bata ang disiplinas ginikanan. Kay kung ako ginikanan katropa nga Junji isalig nako ngadto sa magtutudlo nga moyong ko nga ma'am akong bata na amang yun ni diri sa taas nga panahon kaysa sa among balay. Kung unsa nako ni pagdala akong bata dito sa balay, pwede sigurong mapadayon ni diri sa eskwelahan. Nga gidisiplina nako akong bata, syempre pag-abutan na sa eskwelahan katropa nga Junji, naagyan na sa iyaha, madala gyud na niya ang pagka family oriented. Pero kung barumbado gani ni sa balay katropa nga Junji, ma'am, masayod alang lang gyud sa imong kasayuran, ma'am. Sir, no? Akong anak, badlungon kaayo. Nagtuo ko nga isip ikaw ikaduhang ginikanan. Makaya paninimo. No, dili man nato masalig ngadto magtutudlo ang tanan nga disiplina pero duha man gud ni magpartner katropa nga Junji. Kining parents o kining teacher nga kung magkasinabot o magkapartner mabuhat lang yun ngadto sa bata katropa nga Junji ang pagdisiplina. Nagtuo ko nga doon nagyong mga bata nga kinibang makaingon ta nga dili gyud labad sa ulo. Kay kini, kabalo ko ang ginikanan ani. Naagid siguro yung pagdisiplina pero walang na-apply gyud kayo.
1: Mas daghan og ma-apply yun niya. Basi mas daghang time ang barkada pod kaysa ginikanan.
0: Unya, isa pero, pa kaha, ang teacher ani katropa nga Junji, di gyud niya mapukusan kay nagtuo lagi siya kay mga babae, buutan, pero mauli gina.
1: Pero, motuo ba ka katropa gari nga tungod gyud ni sa impluensya karon social media?
0: Tinood na siya.
1: O, tinood, dili man pud dato, babli mo sahay ato maginikanan kay naningkamot, man pud na sila, gyud na mayan, man pud na sila.
0: Mauli gi.
1: Oo, pero... Grabe gyud ang social media gyud karon ug ang influencias barkada grabe gyud dun karong panahon gyud na ambot lang
0: basta ang ako lang gyud hapit gyud matapos ang atong oras katropa nga Junji ato lang gyud pagpasantop anis mo ginikanan nga dili gyud lang i-focus ang atong kaugalingon ngadto sa pagpanginabuhi
1: kana
0: oh hatagan gyud nato og panahon ang atong kabataan maski man lang diha sa kananan ingon ani ka importante manggod untana ning pagdungan og pagkaon diha sa hawanan sa kananan katropa
1: gyud oh.
0: Diha gyud mismo anang mga orasa maisgutan ang pagpangumusta sa mga kabataan pagmaymay sa mga kabataan pag monitor sa ilahang mga batasan no diha gyud anang mga panahon na katropa nga Junji mo nang importante gyud kaayo ang pag-uban sa kananan no kay at least mo lang diha sa kananan ba na ay mga istorya-istoryahan na ay mga pagmaymay no kay og ingon ani katropa nga Junji ang ginikanan kun siguro ang mga ginikanan aning bataa naka-focus lang yun sa pagpanginabuhi, makaingon yun ko nga unbalance ilahang pagdala sa ilahang pamilya.
1: O diya, usap pa po, ibabakita karong katropa, huwag yun, bisa gobyerno, dili mahadlok ang mga bata aron.
0: Tinood na.
1: Mauna.
0: Tinood yun na. Maski gani sa PNP.
1: Kung imong lantaon,
0: lisod kayo.
1: Lisod.
0: So, depende na lang, ginikanan aning mga bata ang katropa nga Junji, kung di nila ni-aksyonan. Basin unyag makulatahan pa ni pag-abot sa panahon.
1: Wow, siniguro.
0: Dili man galing ni madisiplina, mahimo ning barumbado, naagay padulungan ini mga bataa og di ni sila magbag-o sa ilang kaugalingon.
1: Wow.
0: Kay kinig mao'y makasugat ni, mapasagda ni ingon ani ilang batasan.
1: Unya, makasugat
0: og kana bang og worse
1: pa sa ila. Utok na tao, agay.
0: Na, makaingon tag, kamunag yung mag-igo.
1: Wala na atis bang mapahibalo na itong mga ginikanan garon. Dili okay. Paulahi ang tanan.
0: Tama, katropa nga Junji. Anyway, mga katropa, yeah. Wala naman yun maigong oras nga mupadayon sa muang mga iskutanan. Labi punta na ipadayon kay murag na trigger ko ani nga scene, mga katropa. Pero wala naman yun tayo igong oras. Onya ang atong technician murag nag-alinga sana po kay mag-proceed paslaing kuan.
1: Sa CR?
0: Magpasalamat na lang kami, mga katropa. Uban sa mo ang tibok puwersa nining istasyon sa XFM San Francisco Agusan del Sur, sa pagpanguna ni katropang station manager katropang Ray Celeste Surabasquez, sa amo ang station administrative officer katropang Limuel Ale Vicente, ang atong bagong admin. News desk katropang Limuel Pagalaran Ukay, og sa ato ang kaubanan sa technical department, mga katropa, katropang Harvey Ramis, uban sa pagdumala ni katropang Melanie Duran, og katropang Kiano Sibial. Mga katropa, ako inyong ubos ng higalas kahanginan, katropang Ray Alinton.
1: Ako sab si katropang Junje Lebrias.
0: Kami usab, mga katropa, ang inyong kanunay nga makauban diri sa kahanginan og diha sa gawas ng bahin, isip mga field reporter og news anchor. Kami na lang magapasalamat kanunay sa inyohang mga suporta og kanunay nga paghatag og suporta sa ato ang mga programa. Mga katropa, daghang salamat og dalay gunang Dios.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, ay video nga di matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin, lami natulog na kayo ko sa ihi. O tira kayo, gara, wala pa kreatin. In 94, alam kung nakapaminaw sa kung ipang-multicar, sa kung mabalatian. Yun ang sulayan na ako to sa history. Aktibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Naging una ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Melani DI taga-Panama.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan tarte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagbana akong mata, nagkuhan ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa itong produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ato

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Ah. Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Nga, Rock Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, pation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms, hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap.

0: corn skin.
1: Santhan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santhan Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ipili sa mga butika.
5: Santhan Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santhan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santhan Gold Coffee Mix.
7: Santhan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santhan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Santhan Plus Coffee Mix.
9: Kirisita, basay. Mag-eating na karong July 7.
10: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Ang sa'yo ginabati naman sa una?
9: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
10: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santhan Plus Coffee Mix.
9: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
10: Kape na di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
9: Na, katulo. Na, ikaduha.
10: So, kat mag-inom ni Manny sa Santhan Plus Coffee Mix. Sa'yo ginabati naman.
9: Mura ka ulian. Naulian ba ya, sir?
10: Katong half dose mo.
9: Oo, naulian.
10: So, kinipalit gani mo.
9: Ipalit na
10: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga Santhan Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
9: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santhan Plus o Santhan Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, kayon lang ko.
8: Kape na ka. Santhan Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Usaganlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalam mo'y mga bagong blip. Naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabiyuhan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
8: ko. Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa pusog.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: At ako, iskun pa.
12: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
11: Opo, papa. Putang nga mesa.
12: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
11: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
12: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
11: B! Ah, manako hinom.
12: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galintura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week ganisod at tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Mabili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ang
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia. 69.
3: Hilig pa ka magkape.
2: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbawa?
2: Arangkot. Karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasan yun. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kondisyon yung lawan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pag sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!

0: Archie, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?

0: Akuan kap nangutan na siya. Kung kinsay wak kasabot.
1: Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turn nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
7: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
16: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
17: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold.

0: Oy, parek lodi. Krabiyas damgo na ko parek lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba na nang imong damgo day pare?
0: Parek lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
11: Sister Pain,
12: symptoms persist,
11: consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Anxiety?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: mga pangangatawanan. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na ang isang adult ay maaaring mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain? Pero hindi tayo pwede mabuhay ng matagal nang walang tubig. Kahit ang pagkawala ng 1 o 2% ng tubig sa ating katawan ay maaaring makaapekto sa ating pong konsentrasyon, sa mood natin, sa physical performance at iba't iba pang bagay sa ating pong pangangatawan. Tunay nga na ang tubig ang isa sa pundasyon ng mabuting kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong tinatawag po na hydrotherapy at pamamaraan sa healthy hydration. Take note, kahit ang tubig, Doc Ron, Doc Algy, ay need ng ating katawan at healthy para sa katawan natin, kinakailangan po nito ng regulation. Kasi pag ito ay kulang, hindi maganda. Pag ito ay sobra naman, ay hindi rin po maganda sa kalusugan natin. Kaya Doc Ron, bakit nga ba dapat nating bigyan ng pansin itong tamang hydration?
1: Well, kung titingnan natin, mga Doc, ano, sa mga ka-wellness natin, 60% ng ating katawan makes up to 60% yung tubig. And sa ibang parte ng katawan, let's say sa brain at saka sa heart natin, it makes up to 70 to 75%. So ibig sabihin, without water, these organs, mga organs sa ating katawan is nahihirapan na mag-function. As you have said already na pwede tayong makasurvive for a few days na ano, na mas mahabang araw without eating food. But kapag ka ang isang tao is na dehydrate o walang tinatawag natin na liquid or water consumption, is talagang hihina and would cause fatality sa isang tao. And also, upon looking on, ang ating katawan kasi is composed of cell and turns into organ sa ating katawan and nagiging system siya. So every cell in our body is nagdidepende ang kanyang function doon sa tubig na ini-intake natin. Also, kung titingnan din natin, especially doon sa plasma cell natin, doon sa ating dugo, it makes up to 70% or 90% water to function properly. At tandaan natin, itong plasma cell natin, ito yung transport ng mga nutrients, oxygen, and also nagdi-dispose ng mga dumi sa ating katawan. And it is very crucial na maintindihan ng mga ka-wellness natin kung gaano ka-importante ang tamang hydration sa ating katawan.
0: Speaking of tamang hydration, Doc Algy, ang tanong na karamihan, maraming debate about this, ano? Kung gaano ba karaming tubig ang dapat nating ipasok sa ating katawan daily, araw-araw?
2: Oo nga, debate nga yan. Kasi iba, sinasabi nila 3 litro, iba, 2 litro. Actually, walang universally agreed quantity of water na i-consume everyday. Yan ang totoo, ano? Pero ang common cited reference ay nanggaling po sa U.S. National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, na alam mo, recommendation nila is ang adequate intake daw, o AI, ng level ng total daily water sa mga kalalakihan dapat ay 7.7 liters per day. Ako maniniwala dito kasi ito ay galing sa mga scientists ng ng National Academies of Sciences sa Amerika, no? And sa mga ano yan, 15.5 cups 'yan. Sa mga kababaihan naman 2.7 liters.
0: Mas konti.
2: Kung mapapansin nyo, bakit laging nakakaangat ang requirement sa mga kalalakihan? Eh kasi ang lalaki ay likas talagang naka-design ang katawan natin sa hard work.
1: Yes.
2: O, kaya kung ikaw ay lalaki, tapos ikaw ay hindi gumagawa ng hard work, si misis ang hard work.
0: Baliktad.
2: Pag-isip-isip na. Ayan. Pero baka naman may masaktan, ano? May mga instances naman talaga na si misis yung may opportunity.
1: Yes.
2: O, kayong magtatampo sa akin. Pero by anatomy, talagang
0: by nature,
2: yung lalaki,
0: mas, talaga ang lalaki
2: mas makapal ang buto ng lalaki, di ba? Okay, at ang importante po dito, ang sabi nila, kasama na dito lahat ng fluid na ini-intake natin. Hindi lang yung iniinom nating tubig. Kasama na yung, alam, nagtitake ka ng tsaa, umiinom ka ng katas ng prutas, kasama na yun sa measurement. Okay. And another thing is, mga 20% sabi nila nang gagaling sa pagkain at 80% ng tubig o hydration ay nanggagaling sa mga iniinom po natin.
0: Yan. Oo. Yung problema, Dok, yung iba, 80% kape. 80% ng fluid intake nila, kape. O 20% na lang yung tubig. Ano? Pero dapat mabalansi po yung mga
2: kawinas. Yung iba, soft drinks.
0: Oo, yun lang. Yung iba, halos hindi na umiinom ng plain water. Ang mas gusto na daw yung tubig na may buhay. Buhay yung kulay.
1: Buhay yung kulay.
0: Buhay yung kulay.
1: Yung iba nga, ano, yung energy drink tapos nakahilata lang.
0: Nako.
2: O hindi nagagamit ano, yung potential na energy. Ano?
0: Sounds interesting talaga itong water therapy or itong hydration ka-wellness. Ano? Pero anong specific functions po ba nito, Doc Ron? Bakit dapat talagang bantayan natin at masusunod natin o nasusunod natin yung water requirement sa ating pong pangangatawan?
1: First function lang ano ng tinatawag natin ng tubig sa ating katawan is circulation and transport. Ano ang sinesirculate? Number one is ang dugo. Ang dugo is nagkikere ng oxygen doon sa ating lungs papunta and also nutrients and also hormones and enzymes doon sa ating katawan, especially sa digestion. Without enough water, ang ating pong dugo ay nagiging malapot. So kapag ka lumapot yung dugo, mas mahihirapan na magpump ang ating puso. And also, mas kakaunti din ang mga sustansya and oxygen na pupunta sa ating mga cells. Kaya mapapansin natin doon sa mga ano, halimbawa, nag-hiking tapos hindi nakainom ng tubig. Di ba, kapag hindi na nakainom ng adequate na tubig, hinihinga na mabilis ng hapuin kasi wala ng transport ng oxygen at saka ng, ano, ng also mga nutrients and electrolytes doon sa parte ng katawan. Not just circulation and also transportation, water also regulates our body temperature. Kaya makikita natin mga doc ano, mga ka-wellness, kapag ka ang isang tao is mainit ang katawan, anong ginagawa? Nagpapawis tayo. O pumupunta yung ano, yung fluid sa ating katawan doon sa skin natin, nilalabas doon sa mga pores natin in order to regulate yung temperature. Kaya papansin natin pag maglalagnat, 'di ba? Ang isa na ginagawa is pinupunasan ng ano, ng bimpo in order to regulate yung temperature. That is why water is needed in order for our body to function properly and also temperature modulation ng ating katawan. And also pinaka-importante dito is yung tinatawag natin na cellular function. Every cell ng ating katawan nagre-rely sa tubig to function properly, maintain its shape and structure, facilitate ng chemical reactions, and also nagtatransport ng waste palabas sa ating katawan. And that is the reason why if you are not drinking adequate water or adequate fluid, katulad na sinabi ni Doc Algie kanina na yung 15 glasses a day doon sa lalaki, mas lower doon sa babae, is naaapektuhan ang cellular function natin. That is why we feel sluggish. Yung iba pagka kulang sa tubig, irritable ang ano, irritable yung ano, yung mood kasi hindi nagfa-function properly ang brain. And even mild dehydration nag-i-impair na yon sa mga cell function natin sa ating katawan. And isa sa mga makikita natin, especially doon sa mga diabetic, kapag dehydrated kayo, mas lalong tumataas ang blood sugar. And also insulin production mas bababa. Kaya a water consumption is really needed and proper hydration is really needed by our body.
2: At isa pa, mahalaga to, yung brain function. Alam mo ba, ang utak natin ni 73% to 75% water. Ang kanyang content at nakarely dito yung function ng ating total cognitive function na kung saan mas matalas ang isipan at matagal masira yung memorya kapag may proper hydration tayo. Kaya di ba ang unang sumasakit pag kulang ka sa tubig, ulo.
0: Tama doon.
2: At pag minsan iinom ka ng gamot, may isang basong tubig tapos yung ating painkiller, maya-maya lang, wala na yung sakit ng ulo. Sa tingin ko doon, kung mga 5 minutes lang yan, yung tubig ang unang naka-benefit. Kasi mabilis ang tubig.
1: Yeah.
2: And also, sabi sa mga pag-aaral na even 1-2% ng dehydration ay pwedeng maging dahilan ng una, fatigue o yung sobrang patang-pataka and also confusion na parang ano yung mga taong minsan di mo makausap, medyo deliro, diba?
1: Kulang ang concentration.
2: Saka yung kanina sinabi ko, yung pananakit ng ulo. Ano? Another thing is, mahalaga ang hydration sa ating panunaw. O, kaya maraming tao ang nagkakaproblema yung kanilang panunaw kasi hindi sila umiinom ng tubig. Kung umiinom man ng tubig, mali yung timing. Kung kailan kumakain, saka naman yung tubig, isang damakmak yung iniinom. Diba? So, naapektuhan yung panunaw. And also, even yung saliva production, kaya mapapansin mo pag hindi ka umiinom ng tubig. And one of the sign na kulang sa tubig, tuyo yung lalamunan mo. Tuyo yung bibig mo. Kasi yung saliva, tubig yun eh. Kaya saliva is also digestive ang function niya. Hindi lang yung disinfection ng ating bibig. Nagtutunaw siya basically carbohydrates ano. Yan, pag kulang tayo sa tubig, yan, tutuyo ang laway natin. And last but not the least is yung detoxification. O kaya nga pag kulang tayo sa ano, sa tubig, kadalasan humihina yung kidneys natin. Kasi ang isa sa pinakakailangan ng kidney for detox, kasi detox organ yan eh. Kailangan yun ng tubig. So, with the little amount of water na ating tinitipid sa katawan natin, kaya nga nagtatako, tubig eh. Kadalasan sa bahay, mura lang naman yan.
1: Tinatamad
2: pang uminom. Saka lang tayo uminom pag nauhaw na tayo. Yun ang ating habit. Ano? So, mahalaga yan mga ka-wellness sa detoxification para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi pagpapawis, cleansing din yan.
3: Tama daw.
2: Oo, di ba? Yung pag-i-cleansing din yan.
3: Even yung even yung pagkasalita, the more we talk, mas maraming fluid ang nakokontrol natin, yeah, nagagamit.
2: Oo, kaya yung ang trabaho ay katulad natin, broadcaster, o yung mga nasa field ng sales, daldal ng daldal, di ba? Madali siya ma-dehydrate.
3: Kaya dapat makitubig kayo.
2: Ayan ang isa sa sikreto para tumagal tayo sa trabaho. And of course, yung lubrication ng ating mga joints. Kasi alam naman natin na ang joints natin, may lubricant na kailangan yan. So pag tayo ay dehydrated, isa pala yung joints natin sa naapektuhan. Kaya alam nyo na, gaano kahalaga ang tubig na dapat nating i-maintain everyday kasi basic na need ng ating buhay yan aside from nutrition.
3: Eh kapag mainit ang panahon, Dok, di ba napapansin natin mga ka-wellness, mas yung ano ng water sa katawan natin ay mas mataas. Yung demand ng water. Pag mainit ang panahon kasi of course, nagpapawis tayo, perspiration, ano? And then, mas marami talaga ang kinukonsume ng ating katawan to balance the heat o yung temperature ng katawan po natin, ano? Tungkol naman, Dok, sa dehydration, ito, para sa mga ka-wellness natin na exposed sa direct sunlight or direct heat. Ayan. Marami kasi, like mga construction workers, yung mga kapulisan natin, mga farmers, yung exposed lagi sila sa direct heat at napakatinding init talaga. Itong 2026, ay matindi rin yung naranasan natin na init.
2: Mga ka-wellness. Actually, sa Spain ba yun? Balita natin, because of the heat wave,
1: ang daming namatay. Yes.
2: Kumbaga nakakalungkot 'yun. So, 'yun ang problema talaga pag matinding init.
3: Kahit ngayon nanonood ako ng cycling yung biggest cycling races. Ibinaba nila yung haba ng karera dahil sa heat wave doon sa France. Ganun ka tindi ang mga athlete na 'yan, mga elite na 'yon sila na yung katawan nila kayang mag-adapt. Pero concern pa rin sila.
1: Yeah.
3: Dahil nga doon
2: sabi nga nila doon yung mga Pilipino, nagagawa pa nila magbiro na kami dito sa Pilipinas 40, 45, 50 degrees Celsius nagkakapi pa kami. Alam mo sabi ng mga taga roon kasi sa Europe pala like in France, ang mga bahay nila doon design to trap heat kasi di ba malamig doon. O tapos ang humidity. Hindi katulad sa atin. Ang init doon para daw nasa oven.

0: carbohydrate, may mga organ, may mga parte sa katawan na nagkakaroon ng tinatawag natin na nandidisrupt yung functions nila. Isa na naman dyan yung ano yung ating insulin at ating glucagon production. Papansin natin yung mga hypoglycemia. Kalimitan yan nagbababa kapag dehydrated ang isang tao. Isang common reasons ng dehydration, excessive na pag-dispose ng tubig, also yung init and exercise, diarrhea, also that causes dehydration, fever, kaya kailangan ng more water intake. And also there is a new study na ito palang mayroong mga substances na nagko-cause ng dehydration sa ating katawan. Let's say for example, caffeine. Ang caffeine kasi ay
1: stimulant
0: and also toxic siya sa katawan. So ang natural na reaction ng katawan is to throw it out. Sa pamamagitan ng ihi. Also, alcohol. Alcohol drinking, beer. So, those are mga nag-cocos na tinatawag natin na dehydration.
2: Anything that is toxic, I think, Doc Ron, ano, na especially nagkukusya ng concentration sa katawan natin, nagnanakaw ng water reserve sa ating katawan.
0: Yes.
2: Because even yung salt, di ba? Pagka napakain ka ng maalat na pagkain, ano usually ang nararamdaman natin?
0: Uhaw,
2: di ba? Gusto mo uminom ng tubig. Kasi yun yung response sa katawan mo to dilute that concentration of sodium sa katawan natin para hindi siya maging very harmful sa ating pangangatawan.
0: Yes. And also, isa sa primary signs ng dehydration is ito pong tinatawag natin na pagkauhaw. But then, yung thirst, yun ay nagsasabi that you are already mild dehydrated. So that means, if thirst is speaking that you are already mild dehydrated, you need to drink water before you have the sensation of thirst.
1: Yes.
0: Kasi para hindi tayo matinatawag na ma-dehydrate.
1: Huwag na tayo maghintay ng uhaw. Sabi nga nila, kailangan lang talagang i-schedule mo kung kailang kahit. Actually, sa Japan, pinakang model daw pagdating sa hydrotherapy and hydration, mga Japanese.
2: Bakit kaya daw?
1: Kasi nga, meron silang habit na talaga. Meron na silang minanapan habit na pagising nila sa umaga, inom sila ng tubig. Anything they do before they do it, they will drink water. Oo. Yun ang habit ng mga Hapon. Before they go to bed, they will drink water. Kasi actually, sabi nga nila, ang mga heart attack daw at iba, usually nangyayari sa madaling araw because of syempre during that time hindi ka umiinom ng tubig.
0: Lalapot ang dugo.
1: Yung mga Hapon, they have that kind of habit. Kaya sila yung nagpauso ng water therapy. Yung mga iniinom, di ba? Yun. So sa ano naman yung isang sign ng dehydration, pag nakaramdam ka na nito, for example nagkaroon ka ng ano, ng dry mouth yung sinasabi ko kanina. Tapos, yung ihi mo, parang tsaa. Hindi na kailangan paalalahanan ka na ikaw iuminom ng tubig. Actually, may isang CR ako napuntahan. Hindi ko maalala sa ibang bansa ito. Nakalagay doon yung kulay ng ihi. Tapos, pag umihi ka, titingnan mo yung ano. Kung yung kulay. Ang kulay ng ihi mo ay doon, may suggestion doon kung ilang basong tubig kang iinom mo. May ganun. Sa Japan yan. Parang sa Japan. Pumunta tayo sa Japan noon. With Yes to Health Family. Sabi ko, believe naman ako dito kasi napaka-aware nila sa mga ganun. Ano. Kapag ang dark yellow urine, tapos ikaw madalas ka nakakaramdam ng parang pagod ka na hindi ka naman talaga nagtatrabaho. Pagod ka pa rin. It's a sign of dehydration. Tapos, lagi nag-hypertensive. Laging high blood. Kahit nagtitake ka ng maintenance, na-high blood ka pa rin kadalasan.
0: Kasi baka kulang ka sa tubig.
1: Oo, yun po yung mga signs na pwede nating bantayan dahil kung hindi natin ito makukorek, mag-iwan ito ng mas malaking pinsala later on sa ating kalusugan.
2: Ayan. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na natin kung ano yung true value ha ng overall health natin, ng hydration, mahalaga na hindi natin to ma-set aside. At see to it na ito ay kumbaga ma-fill in natin yung gap ng madalas nakakulangan nito sa ating buong pangangatawan. Mamaya pag-uusapan naman natin ang mga pamamaraan kung paano po tayo mag-hydrate or ma-rehydrate. Ayan, kasi yung iba mali din yung paraan ng pag-rehydrate nila. meron ako na pakinggan, Dok. Pwede bang ano? Uminom ako ng isang litro ng tubig ngayon, ubusin ko agad.
0: Isahan.
2: Para mamaya, hindi na ako iinom. Meron ganun eh.
1: Tapos nagre-reklamo, ihin ang ihin.
2: Uh-huh.
1: O, kasi ang katawan natin, intelihente. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag alam niyang sobra, ipa-flush out niya talaga yun.
2: Okay. Kaya mahalaga na alam din natin kung paano yung tamang paraan ng pag-rehydrate, mga

0: wellness, ha? Kaya mamaya po ay ating pag-uusapan yan dito sa ating pong programa. Kaya tutok lang po dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Gold Live Testimony.
3: Ako si Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga, parang mais. Pag magsukle ako, madala na, kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santong Kupi Mix, matyagang tatlong buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga, hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
2: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-65-45. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa hydration at itong water therapy. Paano po ba natin masisiguro, Doc Ron, na nagiging sapat ang tubig or water intake natin para makaiwas sa panganib ng dehydration at yung masamang epekto nito sa atin pong kalusugan?
4: Well, we need to understand what is hydration.
0: Mm-hmm.
4: Hydration is not just merely drinking water.
0: Yes.
4: Kaya sinasabi mo kanina, mm-hmm, Doc, na isahan lang, isang litro, mm-hmm, isang litro, inom na lang, tapos maya-maya, tatlo, apat na beses na uminom lang ito, iihi. So, parang pumasok dito, lumabas lang.
5: Mm-hmm. Tapos feeling niya, oho na oho pa rin.
4: Kasi mali yung tinatawag natin ang hydration. Mm-hmm. Hydration means retaining.
0: Mm-hmm.
4: So isa sa napakaganda na nagre-retain ng water sa ating cellular level is yung tinatawag natin na magnesium.
0: Mm-hmm.
4: At isa sa napakagandang source ng magnesium is yung tinatawag natin na sea salt. That is why sa mayroong nagtuturo na every time na mag-inom ng tubig, mm-hmm, is maglagay ng isang butil na asin, mm-hmm, sa ilalim ng dila para ma-absorb ng ating selula. So isa sa napakaganda na practice, mm-hmm, yan. And also, as nature by itself, nagtuturo sa atin na ang tamang hydration is not one instant, kung hindi slowly, small amount, but slowly. Makikita ninyo ang ulan, o kung, let's say for example, nagdidilig yung sa mga mahilig magtanim, mm-hmm, o naghahalaman.
0: Mga plantito-plantita dyan.
4: Mga plantito-plantita. Pag magdidilig kayo, hindi nyo na ibubuhos yung isang baldi agad.
5: Lunod yun.
0: Lunod, tama.
4: At saka kayo, kahit kaanong dami yung ibuhos mo, isang drum yan, kapag kaya ibinuhos mo biglaan, pagtingin mo sa ilalim, tuyo pa din yung yung lupa.
0: Sa halip sana para mabuhay yung halaman.
4: Patay.
0: Patay.
4: So same thing sa ating katawan. In order for our body to absorb water, it needs to be intake is small amounts.
5: Kaya nga, Doc Ron, may isa ako narinig na isang magaling na doktor. Sabi niya, if you want to be hydrated, kunin mo yung tubig, ilagay mo sa bibig mo, pag umuagad, lunukin. So, i-stay mo lang sa bibig mo for a few seconds, kasi dito pala nag-absorb na tayo.
4: Sa ilalim ng dila.
5: Sa ilalim ng dila natin. So, sa pag-inom, hindi talaga yung mabilisan. Oo. Kaya, anong nangyari? Mabilis uminom, maraming ininom, ihi ng ihi. Kasi nasa-shock yung kidney mo eh.
4: Yes.
5: So, ipa-flush out lang. Saka kung walang mineral, tama yung sinabi mo kanina na salt. Kasi, ang isa sa way para ma-absorb ang tubig, it needs to have minerals.
4: Minerals, yes.
5: Eh kung iniinom nating tubig, walang
4: minerals.
5: Natural mineral, medyo hindi siya nagiging favorable sa ating absorption.
4: So that is why, yung tinatawag natin na kapag maganda yung water natin, source natin, is merong mineral talaga. At isa, kasi kalimitan sa atin ngayon is bumibili tayo ng mga purified water.
0: Distilled.
4: Distilled water. Mas maganda talaga na ng sea salt. Yung sea salt kasi meron siyang magnesium talaga. Mas mabilis siya ma-absorb.
0: Kasi yung purified water, Doc Ron, is ang tawagan nila dyan, dead water.
4: Dead water.
5: Malinis, pero ang may lacking, may kulang.
0: Yung mga minerals. Kaya acidic siya, highly
4: Ganon katalino ang Diyos na ang water talagang merong minerals kasi hindi siya ma-absorb ng katawan kapag wala yung tinatawag na certain minerals, lalo-lalo na yung magnesium. Also, liban doon sa tamang pag-inom, slowly na magkakaunting amount, paglagay ng salt sa ilalim ng dila, also yung tinatawag natin pag-consume ng mga pagkain that are rich in water. Kasi For example, yung ano, yung watermelon, tinatawag watermelon kasi puno ng water. Also yung pepino. Mga gulay, mostly ang mga gulay at mga fruits are rich in water. Citrus also is napakaganda na yung tinatawag natin na water sources. Oh,
5: kaya makikita mo yung mga matutubig na ano na prutas. Summer tumutubo.
4: Yes. Tama daw. Kaya po, napakatalino talaga ng Diyos na during summer time, yung mga season ng pagkain is, yun yung watery na mga pagkain.
5: Pag, di ba pag summer, lumalabas yung pakwan, yung melon, yung singkamas.
4: Singkamas, sintores. Tapos, yung ano, kapag ano naman, pagka rainy season, ang lumalabas naman yung mga rich in protein na mga ano, rich in protein na mga fruit. So, ganun katalino ang Diyos. And also, yung tinatawag, yung ano, yung buko. So pag inom ng buko is one of a great ano great sources ng hydration. Especially ang buko mismo is tinatawag natin marami siyang ano marami siyang minerals. At mapapansin ninyo mga doc na yung mga niyog na nakatubo sa tabi ng dagat, mas matamis yung tubig niya kaysa doon sa hindi malapit sa dagat. Simply because maraming minerals. Maraming minerals yung tinatawag natin yung water. And also, it provides electrolyte balance katulad ng sodium, potassium, magnesium na nagtumutulong na ma-maintain yung ating fluid balance. Support also nerve and muscle function. And also, ito, tanda na, too much plain water without electrolytes, especially during heavy sweating, can dilute these minerals. Kaya hindi din sinasabi na kapag kauhaw na uhaw ka, inom ng madaming tubig, tapos yung tubig na iniinom, maraming wala palang, ano, walang minerals. Mas lalong na dehydrate yung katawan.
5: Oh, inihiin mo na yung electrolytes.
4: Inihiin lang electrolytes.
5: And one thing to be sure na hindi tayo madidehydrate, ano, is ilimit natin yung mga dehydrating substances. Alam naman natin yung caffeine, maybe can help in some cases to stimulate, but the problem is yung caffeine kasi katama na sinabi mo na talagang iihi ng katawan niya. If we take a lot of caffeine foods or drinks, ihi ka ng ihi. Yun yung isang problema nun. And sa pag-ihi, kaya nga tawag dun, diuretic siya. Kaya nagkakaproblema tayo sa balanse ng tubig ng katawan. Tapos yung matinding sugar content, isa pa rin yun. Nag-i-increase siya ng fluid loss. Kaya nga, di ba, DOH mismo nagsasabi na kapag summer, eh ngayon, di na summer, pero mainit pa rin minsan. Iba na yung temperatura sa Pilipinas. Pag tag-init, pag tag-ulan, mainit pa rin.
4: Pag tag-ulan, minsan sobrang mainit.
5: Oo, ganun na tayo. So, kinakailangan din timing yung pag-inom ng tubig, ka-wellness. Kinakailangan na, di ba, gumising tayo, inom tayo ng isang basong tubig. Before and during the exercise, inom tayo ng tubig. And wag tayong inom ng biglaan. Tama yung sinasabi mo na isang litro kaagad yung inubos. Hindi maganda yon. At wag tayong uminom ng tubig sa panahon na tayo ay kumakain. Tapos yung iba uminom ng marami. Hindi lang yung hydration ang affected, pati yung digestion.
0: Yung reason nila. Hindi ako nabubusog, Dok, pagka hindi ako inom ng tubig pagkatapos kumain.
5: Pangsara daw yun, pangsara.
4: Eh, paano dos bandas lang pag kumain? Banda dito, banda doon. Tapos,
0: lunok agad.
4: Tapos, dahil dos bandas lang, walang laway, hindi nabulunan. Kailangan, pantulak.
5: Tapos, pag nag-burp na sila, busog yun na. Busog na. Hindi nila lang, pag nag-burp ka na, ibig sabihin, punong-puno na yung dyan mo. Nilabas mo na yung hangin na nalang nakuha mo sa mabilis sa pagkain. Yeah. Okay, and mahahydrate din tayo sa pamamagitan ng other hydrotherapy. For example, nagpunta ka sa dagat, nagpabad ka, kahit 1 hour lang, your body can absorb minerals and also hydrate. Kaya, ang skin natin kasi, hindi lang yan nagpipigil ng, hindi lang na barrier, but it also selective. Pag, kaya di ba, pag nag-bat ka, especially lukewarm bat, kinamalinis yung tubig kasi the body can hydrate. Ano? Take note lang na hindi pwede tayo yung tinatawag na overhydration. Ang tawag doon sa ganong problema kapag ikaw sobra yung inom ng tubig, especially kung may problema na sa kidney, magkakaroon ka ng tinatawag na hyponatremia. So, ibig sabihin na yung sodium is highly diluted sa tubig, kaya nagkakaproblema tayo. Yung electrolyte balance natin. Yung inom ka ng marami, ihi ka ng marami, nadadala yung electrolytes pag sobra yung paggamit ng tubig. So, kumbaga, nalulunod din tayo sa sarili nating iniinom. Totoo yun. Kaya ngayon pamamanas, alam mo, pamamanas kayo, tanungin nyo yung doktor kung ilan po ang required or allowed ng tubig. Kasi pwedeng magkaroon ng tubig yung baga mo, magkaroon ng tubig yung magkaroon ka ng manas, pag hindi na-control yung tubig based dun sa kaya ng katawan natin.
0: Yeah. Mm-hmm. So, water, take note mga ka-wellness, is need ng ating katawan, especially kung ito ay ating makukonsume ng eksakto at tama yung pamamaraan natin, ay napakalaki ang benefits na may bibigyan ito sa katawan po natin. Ano? Pero pag-usapan natin, Doc, yung isang klase ng tinatawag na hydrotherapy. Ano? Mm-hmm. Itong water fasting kung tawagin. Doc Ron, paano ba ito gumagana sa ating pong kalusugan?
4: Well, water fasting, ang kalimitan na tinuturo na water na paggawa ng water fasting is 24 to 72 hours. Mm-hmm. So, 1 to 3 days. Nung ako nag-water fasting, 3 days. Ang isa sa napakagandang benefits na itong water fasting is switching of tinatawag natin metabolic.
0: Mm-hmm.
4: So, let's say for example, kapag ikaw ay mataas yung insulin production dahil mataas ang blood sugar, kaya counting kain lang, imbak agad ng fat sa katawan.
0: Mm-hmm.
4: Tapos ang hirap mag-reduce.
0: Mm-hmm.
4: Kapag nag-water fasting ang tao, ang nangyayari is nagkakaroon na, tinatawag natin, nagpipivot.
0: Mm-hmm.
4: So instead na manggagaling doon sa sugar or glucose yung energy production ng katawan na gagamitin, is manggagaling doon sa mga fats.
0: Mm-hmm.
4: Ang tawag doon is ketosis.
0: Mm-hmm.
4: Pag nagki-ketosis ang ating katawan, so of course, nagbo-burn ang ating fat. And also, hindi lang yan, ito ay nagpapaganda ng ating brain function.
0: Mm-hmm.
4: Kasi kapag nagkakaroon ng ketosis, ang ating brain ay nabibinipisyo kasi ang ating brain is composed of cholesterol.
0: Mm-hmm.
4: So that fats is nafe-feed doon sa ating brain. Kaya mapapansin ninyo kapag empty yung stomach ninyo, mas sharp yung pag-iisip, mas sharp yung memory, tapos mas madali yung tinatawag natin process and also storage of information.
0: Mm-hmm.
4: Kapag hindi puno ang tiyan, lalong-lalo na kapag tinatawag na nagkakaroon ng water fasting. This provides remarkably stable and efficient fuel source.
0: Mm-hmm.
4: Kaya papansin ninyo, yung mga sanay na sa water fasting, kahit hindi sila kumakain, hindi nanghihina ang katawan. Pero tandaan natin, ha, kapag ka mag-water fasting kayo, kailangan ninyong i-prepare yung isip at saka yung katawan ninyo. Hindi na, ay narinig ko ito ngayon, bukas gawin ko agad. No, kapag kagagawin po ninyo yan, sigurado manginginig po kayo. Kailangan i-prepare ninyo ang inyong katawan. That is the reason why when you do water fasting, you need to consult the expert kung paano gagawin yun. Hindi agad-agad. And also, alamin din ninyo kung paano i-handle yung mga reaction ng katawan. Let's say, pag manginginig kayo.
0: Healing crisis.
5: Saka wag natin gawin yung water fasting ng straight to 3 days.
4: Yes.
0: Mm-hmm.
5: Gawin nyo muna, for example, 12 hours or 24 hours.
0: Mm-hmm.
5: Para magkaroon ng
4: preparation
0: transition
4: step by step. Hindi na diretso bukas kasi nagsabi sila sa program ng Secrets of Health mag-water fasting na agad ako. Especially doon sa mga babae. Kasi kalimitan kasi ng mga babae, they were always, hindi lang ba ng babae, pati ang mga laki, we are mindful, especially doon sa aning sa physical figure na gusto magbawas ng timbang. Ang isa kasi nakatandaan ng mga babae is yung hormonal function nila.
0: Mm-hmm.
4: Especially kapag magfa-fasting. Kasi meron tinatawag na shock ng katawan. Mm-hmm. Pag ma-shock yung katawan, hindi na-train. Baka mamaya yung mga healing crisis is hindi ninyo ma-handle kung paano.
5: Yung mga acidity, headache, dizziness, nangyayari yan.
0: Mm-hmm.
5: Kasi the more na we fast, the more na ang katawan mag-release ng toxin embedded in our cells.
0: Mm-hmm.
5: So we feel a temporary parang disease like feeling.
4: Yes.
5: Kasi yung dugo natin nandun na lahat ng toxin.
4: Uh-huh.
5: Kaya ang tawag nila doon sa scientific term is Herxheimer reaction.
0: Mm-hmm.
5: Na later on tinatawag na healing crisis. Oo. Yun yung nangyayari.
4: Kaya pag gusto ninyo mag-water fasting, kailangan nyo munang magpa-consult and also kailangan hindi biglaan.
0: Mm-hmm.
4: So siguro you need to wait for 1 month, once a week mag-ano kayo na isang araw hindi kayo kakain until na maka-adapt yung katawan ninyo.
5: Pero ang bilib ako doon sa history, biblical history, 40 days and 40 nights.
4: Si Jesus.
5: Walang tubig at walang
4: pagkain.
5: Sabi ng ilang mga expert, kasi nung unang panahon daw, hindi pa sobrang matinding toxin ang katawan.
0: Mm-hmm.
5: Hindi katulad ngayon na 24 hours ka lang mag-fasting, talaga nagwawala na yung lason sa katawan mo. Kaya iba na yung pakiramdam.
4: And of course, merong mga tao na they try to imitate yung ginawa ni Jesus, yung talagang extreme na ano, extreme na
5: fasting,
4: extreme na view sa religion na gustong gayahin si Jesus, hindi nila naintindihan na kung paano mag-function ng katawan. And that is already a miracle, ha, that Jesus survived and it was sustained. No, meron tayong mababasa ng mga religious books na nasasabi na it is the angel who sustained Jesus Christ during the fasting.
5: Yes. So, may something na beyond extraordinary sa human body. Kaya wag gayahin yung ngayong panahon. Very, 3 days lang pag wala kang tubig. You can die.
4: Yes. Kaya mag-ingat po tayo bago kayo mag-undergo sa fasting, especially water fasting. Also, it provides cellular autophagy. So yung autophagy, as we have discussed in our past episodes, na kung saan yung mga cells natin is kakainin yung mga sickly cells and also mga dead cells. So kung kakainin niya, magre-regenerate yung bagong cells and also yung mga dead cells is mawawala sa ating katawan. Kaya nga kapag ka nagpa-fasting tayo, kung minsan yung sinasabi ni Doc Algin yung parang yung tinatawag na parang we are feeling sick because simply because kinakain yung mga toxins, nagre-release yung toxins yung fats kasi nandun nakastore yung mga toxins sa fats, natutunaw siya kasi nag-undergo ng autophagy. Ang nangyari, kakainin naman yon ng ating mga good cells sa ating katawan. Kaya nagbabago yung cellula sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, doon sa pag mag-water fast kayo and also those who are doing yung tinatawag natin intermittent fasting, mas kumikinis yung balat. Tapos nawawala yung mga tagyawan, nangangawala yung mga sakit sa katawan kasi nawawala yung mga bad cells or dead cells sa katawan. And also, it helps immune reset. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagpa-fasting, mas lalong gumaganda yung function ng kanyang immune system. At ang nangyayari, it promotes effective yung during sa autophagy, namamatay yung mga dead T cells and also nagpo-produce naman ng bago in order to function properly.
0: So, ganyan po kahalaga, mga ka-wellness. Ganyan na ang effect na pagka tayo nag-water fasting. Kaya napakaganda po ito, ano? Kailangan lang ng supervision ng mga may mas alam patungkol dito. At huwag basta-basta gagawin. Lalo-lalo na po pagka hindi prepared ang ating pong pangangatawan. Dahil sabi nga, sa halip na makatulong sa katawan mo, sa halip na ikaayos ng katawan, baka mas mapasama pa. So, kailangan merong proper procedure itong pagka-fasting na ito. Lalo na kung hindi mo pa ito na-try ever since before. Ha? So, maraming salamat mga dok sa napaka-informative na talakayan patungkol dito sa hydration at itong water therapy. Ha? Napaka-simple, libre, ano? At napakalaki naman ng benepisyo sa atin pong kalusugan. Ha? Mamaya po, sa pagkabalik natin, ay ating sasagutin naman ng mga katanungan ng atin pong mga ka-wellness. Kaya kung meron kayong mga inquiries dyan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong mga viewers, Doc, sa mga gustong sumali, ha, sa ating pong Santon
5: Ating Healthy Katropa
0: giveaways at mabahagian ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, ay sundin nyo lang yung mechanics po natin. Ha? I-share nyo ang ating pong live streaming. I-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyong pong entries. At mamaya, pipili po tayo ng mas swerteng mareregaluhan po natin. Okay? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Sikpe, dapat, Zagron Plus Coffee Mix, sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa, Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zagron Plus Coffee Mix.
7: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: O bibili sa mga butika.
2: Sanzone Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sanzone. Mabibili sa mga butika.
8: X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Live Testimony.
10: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan niya po kayo sir?
11: Kaya Cordon.
10: Cordon. Si ano pong pangalan sir?
11: Fernando Marquez.
10: Noong hindi pa po kayo uminom ng Santon Plus Gold, ano pa naramdaman mo sir?
11: Parang ang naramdaman po nung hindi pa makakalit dahil ang iha mo na nahihilog, ano?
10: Mm-hmm.
11: Pero kung sinukan ko na yan, after one week ako uminom ng capsule na yan, nawala na yung naramdaman ko ngayon.
12: Nawala ka doon po kayo high blood na.
10: Nawala pa yung high blood. Gano'n po kapagal kayo uminom?
11: Mula nung nagpa-tita
10: po. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
11: Oo, oh, meron
10: na. May meron na. Ha? Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
11: Tuloy-tuloy na. Ano na yun? Marami pa akong kapsule po. Kami dalawa. Kung
2: magkakasin na naman. Sampon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: sakit. Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa iyong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ang mupanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang powerful ingredients tulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay standardized extract at highly absorbable sa ating pong pangatawan. All natural kaya wala pong side effects. Napakaganda po ito sa pagpapatatag ng ating pong kalusugan at sa pagdadagdag na sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan ang mga authorized dealers nationwide, ang mga local pharmacies and drug stores na malapit sa inyong lugar at hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Always check sa ating pong Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong inumin para makasigurado na inyong pong gagamitin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Pwede rin maka-avail yan ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kaya puntahan po ating mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Malusog yung pakikinig sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, Doc. Batiin ko lang. Ang ating pong mga viewers dyan po sa Sambuanga, kay Doc Cecilio. Ayan, malusog na pakikinig at viewing sa inyo po dyan, ha? Sa Santiago, ayan. At ganun din kay Sir Melvin Ilaw. Sa Davao yata to, I think, ano? So, happy viewing sa inyo po dyan.
1: Si Ma'am Tita Kalimag. At ganun din ang ating mga taga-pakinig sa DWWW774. Kumusta na po kayo? Eh, medyo makulimlim pa rin.
0: Maulan
1: pa rin ng panahon.
0: Okay, sa Sir Romeo Aguda, ayan, sa Kalamba, Laguna. Ayan, happy viewing po. Ha? At sa mga taga-Palawan, kay Sir Ding Estrella, magandang tanghali po at malusog yung pakikinig sa inyo pong lahat. Ha? Sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin na nationwide, yan, malusog yung pakikinig. O yung mga kasamahan natin dyan sa, ano, sa court, Doc. Yung mga masisipag mag-pickleball. Ayan.
1: Happy listening.
0: Happy listening sa inyo dyan. Kila Ma'am Drift. Ayan. At sa inyo pong mga kasamahan dyan. Ha? Happy listening sa inyo
1: pong lahat. Maligayang pagpayat sa inyong lahat.
0: Ayun, no? Nakikita ko ang improvement nila. Ha? Talagang hangang-hanga din ako sa kanilang dedication.
1: Yeah. Dati sila, nakikita ko naglalakad. Pero ngayon, iba na yung trip nila. Pickleball na.
2: Kaka-enjoy nga naman, baka ano, maglaro ng sports. Isa yan. Craze kasi yan ngayon eh. Parang ano, parang tawag doon na uso.
1: Uso ngayon.
0: Well, ano naman, talagang very beneficial siya sa katawan natin.
1: Kasi ang gumagalaw dyan, utak mo, dobi-discarte ka. Tapos kamay, paa. More than cardio talaga yan.
2: Tama. Meron ding study, Doc, na yung racket games ay nag-i-increase ng life expectancy up to 10 years.
1: Hindi lang yan. Sabay nyo na ng Santone Plus Gold. Vitamin C at premium D3.
2: Para may energy mag-pickleball araw-araw.
1: At saka, kumbaga, habang kayo nagpapapawis, ang katawan natin, nai-enhance din yung kanyang metabolic function.
0: Tama.
1: Kaya marami tayong mga, yung mga player natin, pag sila naglalaro, talagang iinom muna sila ng Santone Beach saka ng ating Santone plus herbal capsule, Kasi nagbibigay ito yung mga pinag-uusapan natin kanina. Usually, napa-flush out sa katawan yung mga minerals, electrolyte, while Santone Plus Gold can replenish it.
0: Yes.
1: Kasi karamihan na sangkap natin is rich in electrolytes like potassium, magnesium, and sodium. Kaya, tandaan po natin, if you want to be energetic, aside from the diet every day, kailangan din natin ng ayuda mula sa mga produktong subok na. Sa dami ng ating mga kababayan na nagsasabi, lumakas sila sa Santone Plus Gold. Eh, totoo po yun.
0: Yes.
1: Kasi from year 2011, nandyan na ho yung ating produkto until now.
0: Ayan, ha? Kaya sa mga gusto makasubok po yan, puntahan na, pinakamalapit na mga butika at mga parmasya dyan sa inyong lugar, ha? At bumili ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice muna tayo mga ka-wellness. At Doc, mayroong tanong. Good PM po, Y2H Santiago. Po ba ito? Ako po si Rogelio Ariola ng Dibuluan na Sabela. Ask ko lang po anong araw ang clinic hours po natin. Thank you po. So, ang clinic hours po dyan, usually 8 a.m. to
1: 8
0: 8 a.m. to 5 or 6 p.m. Ano? So, pwede po ninyong puntahan, bisitahan natin pong Gestral Clinic dyan po sa Santiago City. Ang location natin, matagpuan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela.
1: From Sunday hanggang Friday.
2: Mm-hmm. Okay. Pag Friday hanggang alas 4 lang si Doc Ned. No?
1: Ngayon, bukas sila. Pwede kayo mag-walk-in, pwede rin kayong mag-set ng appointment para kayo ay expected nilang pupunta po doon.
0: Pero Doc, patungkol sa ating pong coffee, ano? Yung Mansa Shea daw ba ay pwede sa isang mug or bigger cup ng water?
1: Depende. Yung iba, kalahati, isang mug. Mm-hmm. Yung ayaw nila ng malasa. Pero yung saktong-sakto talaga, ang measurement kasi na ginagamit yun, yung cup talaga. Mm-hmm. Yung mug kasi malaki yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung itry ninyo rin, depende sa preference ng inyong panlasa.
0: Mm-hmm.
1: Ako, pag nagtitimpla niyan, mug talagang gamit, ayaw ko nang bitin eh. Kahit hindi masyadong matamis.
0: Uh-huh.
1: Eh, basta yung beneficyo ng ingredients nandun eh, okay lang po sa akin yun. Okay. Yung iba naman, gusto nila mas konting tubig.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. O, kaya nga iba-ibang yung ano na tao eh.
2: Taste bud.
1: Oo. Kaya depende po sa inyo. I-experiment ninyo yung gusto, yung papabor yung dila nyo sa
0: akin. Okay, ito Doc. Doc, pagka uminom po ako ng kape, eh mabigat po ang tiyan ko. Bakit po kaya? Kaya po ito ng toril.
1: Anong kape ang iniinom mo?
0: Ayan nga, hindi mo na-specify.
1: Oo. Kasi pag ganun, maaaring ikaw ay acidic. Mm-hmm. May mga ganun tao eh. Maraming may ganyan kapag nagko-coffee sila, kinakabagan sila. May mga ganon. So, ibig sabihin, hindi mo kasundo ang kape.
0: Mm-hmm.
1: So, better to have some alternative. Hanap ka ng kapalit na makakasundo ng tiyan. Kaya nga sabi ko kanina, iba-iba rin ang preference ng tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Merong kahit yung Santon Gold Coffee Mix natin, ayaw nila.
0: Mm-hmm.
1: Gusto nila tsaa. Binigyan natin ng tea, yung Santon Gold Herbal Tea. May mga ganun kasi, kahit pa healthy yung ino-offer mo, kaya lang talaga hindi nila nakasanayan, mas gusto nila tsaa.
0: Uh-huh.
1: Yung mga lahing Chinese, may mga ganun eh. Kaya may tea tayo. Nag-evolve yung ating product line kasi nga, based doon sa nakikita natin na need na ating mga client.
0: Yung iba naman, ng ano nila, ang kasundo ng panlasa nila at ng katawan nila, yung Santong Plus Coffee Mix natin. So, pwede kang mamili ano, ng mga preference ninyo ng coffee. Tayo, meron tayong tatlong coffee so far na pwede nyo pagpipilian. Ano? Yung Premium D3 Coffee natin, Santon Gold Coffee Mix, at yung Santon Plus Coffee Mix natin. Pero yung iba, Doc, ang ginagawa nila, ano eh? Kino-combine nila. Pinaghahalo nila. And I tried it many times. At masarap. Masarap. Naman ang kinalabasan.
1: Mm-hmm. Ang madalas kong pinaghahalo sa coffee natin, yung Santon Plus Coffee Mix at saka yung Santon Gold.
0: Yun, oh.
1: Oh, tingkalahati lang.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, pag ano, sa isang timpla, hati na kami ni Mrs.
0: Mm-hmm.
1: O ting isang sachet. Masarap siya, especially in the morning, kasi nga, may mga tao kapag uminom sila ng coffee, especially empty stomach, maya-maya lang, hapdi na ng tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa coffee natin, maganda siya talagang isabay sa breakfast.
0: Yes.
1: Or for example, medyo may upset stomach kayo. You can take it even between meals na mainit. Mayroon ako natuklasan pa yung mga mahilig sa iced coffee. Napakasarap dong ating Santon Gold Coffee Mix for iced coffee. Although hindi ko masyadong pinopromote yung iced coffee, pero ano naman yung minsan-minsan.
2: Mahilig sa malamig.
1: Instead na, alam mo naman, iba, kahit anong pigil natin, hindi pa papigil.
0: Tama.
1: So, pwede po yun.
0: Yung kape nga daw niya, Doc, yung ano, yung usually na common coffee.
1: Mga 3-in-1. Pag hindi mo na siya kasundo, simple lang ang gagawin nyo. Hanap kayo ng kasundo. So, we are presenting our healthy coffee here in Yes to Health. Try po ninyo, ma'am.
0: Subukan nyo. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Kasi marami na, Doc, ang nakasubok niyan, and they have one thing in common sa mga experiences nila. Ang lagi nilang sinasabi ay okay sa tiyan. Walang reaction or negative reaction sila nararamdaman. Kasi 'di ba, usually pag kuminom tayo ng mga common coffees, especially wala naman yung tiyan natin, merong reaction talaga na asim. yun na, mabigat sa chan, ano.
2: Palpitation.
0: So, yung iba, kaya ayaw nilang mag-coffee na walang laman ng chan dahil sa ganun. Mm-hmm. Pero nung sumubok sila ng Santon Gold Coffee natin, ay naiba yung pananaw nila. Sabi na, okay pala to.
2: At kahit before kayo matulog, hindi nakakadilat ng mata. Awakers yung ano.
1: Meron akong kilalang tao na ano, baliktad siya. Magsa Santon Gold Coffee Mix gabi. Ang katwiran niya, sarap daw ng tulog.
2: Well, of course, ang dami kasing ano, ang dami kasing mga minerals and also yung ano, yung spirulina nagpapaboost ng serotonin production ng, ng brain natin.
0: So yan, sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng atin po mga healthy coffee, subukan niyo po yung mga ano natin, choices of coffees natin. Ha? Hanapin yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Oh, mga dok, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapangit.
1: Ako, tapos na agad tayo.
2: Tapos na agad.
1: Oo na ka, Dok Ron.
2: Wala tayong magagawa eh. Hanggang dyan lang tayo. Well, maraming salamat po sa ating mga ka-wellness at sa mga patuloy na kikinig sa ating programa. At of course, akin pong ihahabilin sa inyo, huwag pong kalimutan uminom ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Plus Gold, ng ating Santon Vitamin C at ating Premium D3 para po palagi malusog ang katawan at makaiwas sa mga karamdaman.
1: Tandaan po natin, health is wealth. Kaya laging ingatan ang kalusugan sa tulong ng tamang pagkain, tamang nutrisyon. Huwag kalimutang isali ang Santon Plus Gold at ibang mga produkto ng Yes to Health. Dokadyo po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algie and Doc Ronald, sa mga infos na inyo pong nabahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Narito na sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga.

0: secret of health.
1: XFM 99.5 Max XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: Par, par. Nakuisultin din mo, par. Pakuratira ko din mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Excited!

0: saman.
1: Under the saya man daw ka, ingon ka itong mga silingon.
0: Di ko under the saya eh. Wala ka balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang ang mamalansya. Muto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya, Gani. Ay, kaman di siya isuguon.
2: Exciting!
0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, ghalap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o muring

0: kada kang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
0: Sure ka?
1: Oo.
0: Exciting!
1: Pero pagkaunsa para kusgan ka unya.
0: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Lahi gyud. Basta naka turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Sandon Gold Coffee Mix.
7: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: mong pagkwansa ka ng Santon Plus.
1: Kumusta sa pag-inom niyo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay na katabang?
0: Uwa, nakatong akong sakutokoto bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos sa kusang sa kumbana pagpaihi bitaw. Sa yung prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipag siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka, ano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatian. Nangapin na ka, gitambalan pa ka,
2: oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghanag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: Ay, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, hindi man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak. Pagpalit o gaghana na ha. Kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong pasiog. Stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: Dino Carr sur XFM.
1: Bar! Alima! Pakuratira mo na kayo mga asawa nga wala na kayo makuha sa iyo mga sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Excited!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!

0: sa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingnon dayon na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
0: Ay pagmuli.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butik.

0: nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Danton Plus Cafe Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Mission Next, daghan ang natubangan.
2: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Premium D3 user.
3: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
0: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
15: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa ug pampagwapa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Bye, bye, bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Bangas ka. Exciting.

0: Moshe? Oh. Marika, ikaw mag-ampo ha kay. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
0: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutukuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o dili kong pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
14: Ako di ay si Danny, usaka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
12: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
15: If symptoms persist, call the doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape.
17: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
16: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukat tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
3: Ha ha ha ha ha!

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Silula.
0: Okay.

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Zanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
2: Zanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawas. Busa samtang dili pa kaayo mo sa kita tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
3: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
4: Sandong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: sa FM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Excited!

0: gabi nag-uban ang duha ka ubo ug dinhi.
1: Ay, pare.
2: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, nako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kay sa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
18: Sister Pain.
19: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
20: Usa ka call center agent.
19: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
20: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: Symptoms persist.
18: Sa mga butika.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko. So karga na mina ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
2: Bagwa dia! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang daw-daon, manghugas sa kong plato. Weh! Pakalagot!

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tabi.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
3: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So, kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, tinisin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikna na ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Kina.
8: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Santhan Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santhan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santhan Gold Coffee Mix.
7: Santhan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santhan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakuratir ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
2: Itay

0: oy, pareng lodi. Grabias damgon ako pareng lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Ito exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, minahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga ganyan pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regun. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang mga syudad, duha na kabuok bulan.

0: Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 4:06. Oras, mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tingwa sa premium D3 soft gel capsule. Para kusgan ang atong lawas, batok sa pamaol, mga katropa, magtumarta sa premium D3 soft gel capsule. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.
1: Taghagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Asintado! Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!
0: Katropa, kumusta? Maayong hapon. Asintado! Welcome, ladies and gentlemen, dito sa atong pagpanag-uban, mga katropa. Sa atong tolomanon. Asintado! Adlaw karon may galang na Domingo. Pizza 12, ayan. Ning bulan sa Hulyo, tig 2026. Asintado! Mga katropa, special edition kini nga tong programa, special program matag adlong Domingo ang Asintado. Mao gihapon ni ang kuan ini ang mission sa atong pagpanag-uban. Maghatod sa mga balita, impormasyon, og natay komentaryuhan ani, komentaryo pod ta, mosaway ta. Asintado. Pero sa hayabya pod ma kulba-kulbaan biya pod ming mosaway mi kay Asintado. Masig maparihat ani ni Senador Marcolita, mga katropa, nga na priso in town karon kay banhaan. Asintado. Mura bitaw ka ng langgam nga kanang bitang parot ba na mo istorya ka tropang harbi. Asintado. Ikulong in town kay mo istorya man. Asintado. Muna ni hitabo karon mga katropa ni Senador Marcolita, mo nang kita diri sa tong radio program, narabay komentaryo ini musaway. Asintado. Ana makulba-kulbaan pa bitaw gamay ka tropang Junji. Pag musaway ta kay basin baon niya og parihat ang Marcolita nga ipriso simbako in town. Asintado! O ba ni mininyo mga katropa, kutob ta alas 5? Diwa ko mag-inusara kay kaya itong pagpanag-uban, di manininyo mabati sa inyong mga radyo. Asintado! Nga, di po ni makita diya sa Facebook, di po ni mabati diya sa YouTube, na? Di atong Facebook page, di mabati kung wa ang atong partner sa Technical Division. Si katropang Harvey Monton Hiramis. Siyempre, sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sarvasquez, sa among admin, si katropang Ali Vicente, siyempre sa itong mga kaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kaila na mo sa kong tingog, katungwa pa na kaila. Ako si katropang Limwell Pagalaran Ukay, no? Kiniing tingog ngayon na bati karon. Mag-uban ta, dali rata mahuman, kay wala tayo oras, 1 hour na itong program, pero alas 4:09 na. So 51 minutes na lang atong pagpanag-uban. Wa pa ilabot diya sa mga commercial break, mga katropa, diri sa atong tolomanon. Unang-una, magpasalamat ko sa Ginoo nga nag-uban-uban ta karon, ha, kay gikan ko dito sa Bayugan City. Unya wa ko magdahom nga masayo kog uli, mga katropa. Gani na nanghid ko sa among station manager nga basig maka-absent ko ron sa atong program. Kay nagpa-repair ko sa akong motor, mga katropa, kay abina kog dakog damage sa gihinloan ra day ang kuan kining carburetor bitaw nga diha moagi ang gasolina niya, masudlan din naghugaw, labi nagpila na katuig nga wahinlo-hinlo, di na moandar mga katropa ang atong motor. So mo ni ang nahitabo, kagahapon man ko nadautan, no? Di ako nadautan sa mutan na mo kaha ko nadautan. So istorya ta karon kay kuan ma kay gayo na mga nag-uban ta. Kabi man ako dita magka-uban kay lagi nadautan niya nagpa-repair. Kagahapon kay kada semana dito man kumusimbagod sa Mount Olive, Bayugan. Pag-abot o kuan diya sa may Purok Uno, nang subidahon diya sa Paradise, makarelate ng taga diha sa Mount Olive. Asintado! Pag-abot diha, wa na na, paong akong motor. Niya, karga na ako akong bata, mga katropa, niya, ang iyang yaya. Moto nga, duol-duol naman lang. motong naghuna-huna mi nga magbaktas, gibili na kong motor diha sa kuan. Purok uno. Diha po ko na daotan, timingan kayo na ikabinlan. Nagtuo ko nga ang lakturanan, daghan pa'y mga agi, pagkuan pa di ay kay bagnot naman ay dihaan ang agianan pa doon bitaw uguan, eskwilahan. Anay minteryo diha, public cemetery. Nasaag in town, may naabot mi dito sa New Cebu. Nagbaktas migsugod alas 5:50 sa ruto sa hapon. Naabot in town mi sa among giatuan sa balay kay kuan na. Hapit na alas 7 akong bata in town gikapoy binaktas pero may na lang bahalag gikapoy basta nakatuod ra gid mi. Motong kagay nang udto, na-repair gyud ang motor. So mo nang nakaabot kog San Francisco mga katropa karon. Sa to mga biyahe di man mahibaw-an ang mga kakulian pero tagaan gihapon tagiya sa Ginoo no nga makauli ra gihapon og makaabot. So praise the Lord gyud kanunay. Mo na mag-uban-uban ta karon. No, dari sa atong pagpanag-uban ang asintado, ubay-ubay nga itong may sgutanan mga katropa. Dili maingon nga ubay-ubay, pero bisag usaran na katapik, pero malangan biya po ta. Ilabi na nga taod-taod po, naka-standby karon sa atong linya, si katropang Junji Librias. Ito yung report mga katropa ni katropang Junji Librias kay uso na day karon ang mga kawat-kawat mga katropa. Dili lang dai diri sa ato sa area sa Agusan del Sur ang kawat mga katropa nahitabo na ni sa uban nga mga lugar. Unsa may kuan ni di murag di man ta makapangutana ni unsay hinungdan, no? Nganong nahitabo ning kawat, nahitabo ni mga katropa ang krimen. So way lain nga rason ini mga katropa gumikan kay na ang kalisod, no? Kay kuno atong mga kawatan nga mga kaigsuonan, mga suspect. Pero wa na to nagitolerate ha. Pero mao ni ang labing tinuod. Nga nahitabo kining kawat, no? Kuan na ni siya. Daghanay mga rason ini nga pwede na to himuong hinungdan. Unang-una, kalisod sa panlapi. Pwede po dang ikaduha mga katropa nga ilahang sustento sa ilang bisyo. Ilabi na sa illegal nga droga. Uban, na-addict ining sugal nga iskater. Mao na mga katropa nga mangawat ning uban. Pero di basta-basta ang gikawat mga katropa. Kay dili man kay sinsiyo ra katropang harbi ang gikawat. Unya dili lang pod kay kanang gamayng tindahan bitaw nga sari-sari store ang gilungkab. Kung dili, report ni katropang Junji Librias, ha? Ang gikawat mga katropa, ang gisulod, wa alang-alang kay usa ka mall ditong napita sa Butuan. Din ang gikawat mga katropa, dili ni sinsilyo. Kung dili, happy na dulaan ni milyon pesos kay suma sa report mga katropa sa PNP. Nasa 700,000 pesos ang cash nga natangag, no? Gikan sa usa ka department store ba ni sa usa ka mall di dapita sa may Butuan. Unya gawa sa kwarta murag ang tatong kawatan mga katropa murag tulo man ni ka suspek mga ginikanan. Murag natintal pa gyud sa department store man na dito ang mga klase-klaseng sinina, pantalon, no, branded o dili branded. Nai-report ani sa katropang Junji kay mao ni ang tinuod nga problema sa atong nasod karon. Nagkataas ang krimen, no? Kawat nya kining hold up tulis. Nga mao ni dapat ang solusyonan sa atong gobyerno kung unsaon nga ang atong mga kaigsuonan. Matagaan ato mga katropa og kada bang sakto baka nga panginabuhi para dili mga katropa makahimo og pagpangawat. Na panginabuhi, trabaho, mao ni dapat ang ihatag sa gobyerno. Masubo biya ta usahay, no, kay ang giatubang karon sa atong gobyerno sa tinuod lang ang ilang gigabisihan karon. Atong mga senador, ang atong mga congressman og apil na ang atong executive department. Ang atong halangdon, ang atong mahal, ang atong idol sa tanan nga presidente si PBBM. Kundili masubo ta kay ang gigukod nila ang ilang kalaban sa politika. Tanan nga mo kontra sa ila, Oh, may gani kay di ta mo kontra ini mo sa wire ta ginagmay. Pero halata gyud kaayo no? Nahitabo ni Jingo Estrada, mura si Jingo Estrada, wa man to ingon nga ni kontra kay nagpagawa sa naman gito sa iyang baruganan nga di gyud siya muanib sa administration. Pero mao na gay priso na priso kay naay mga charges kuno nga plunder. Onya kini si Senator Marcolita. Alang-alang man ang kaso kay bisag kita nga mga ordinaryo nga mga tao og dili ta mga abogado muraman og makasabota nga kana bang gipugos lang yun para mapriso siya gipasakahan og kasong plunder. Bisan og ang iyang gidawat nga kwarta donasyon atol sa election campaign atong 2025. Pero gidaginot man gyud no sa atong kuan pod idol sa tanan gihapon eh no si Ombudsman Boying Romolla. Diba mga idol man na ninyo na sila? Oh. Mo ni anay tabo mga katropa nga priso in town karon mga katropa si Marcolita. Mo na karon ilang gigabisihan, no? Pagukod ini mga kalaban nila sa politika pero wa nila mahibal-e nga daghan na kaig mga krimen na hitabo sa atong palibot. Ato ning dawato ning report ni katropang Junji Librias. Kay naaman ni sa linya karon si katropang Junji nag-standby. Gay na raman ni siya naghuwat-huwat o ganos ana to pasudlon katropang Harbi. Ato kaning klaroho ni kay Muraman o di na ko makontak din he. Kakusa ning i-switch ni. Di day ni maong SIM niya akong gigamit diri nga atong makontak si katropang Junji Librias. Kay gini ang report. Nindot ni. Kay kuan man eh. Krimin man gihapon ni mga katropa nga may kalambigitan sa atong panahon karon. Si katropang Junji Librias, di man ako makontak diri katropang Harbi. Nara, ato na niyang pangitaon ni iyang i-dial na to mga katropa kining iyang cellphone number nga gihatag. O mo ni. Usa ka mall sa Butuan gisulod sa mga kawatan. Kapin 700,000 pesos nga cash na tangag mga katropa sa mga suspek. Katropang Junji Librias sa imong live report. XFM Report.
2: Yes, katropang Limwell muabot sa kapin 700,000 nga cash o wala matino nga kantidad sa mga baligya ang nakuha sa tulo ka mga wala mailhing kawatan. Human gilungkab ang usa ka mall sa Robinson, Butuan City nga nahimutang sa Barangay Bayanihan, Butuan City ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hulyo 2026. Base sa investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang pag-atake sa mga suspek sulod sa maong mall bandang alas 2:34 ang takna sayo sa kabuntagon na diskubrihan o gireport ni Vic Balbotin Melendres ang department store manager uban sa ilang executive officer bandang alas 10:00 na sa buntag nasairan nga pugsanong giguba sa mga sospitsado ang duha ka mga safety bolt sulod sa administration office aron makuha ang unod niini nga sales collection sa negosyo. Gisulayan usab sa mga kawatan na paguba ang laing ATM machine o BPI sulod sa maong mall apan pakya sila sa pagkuha sa kwarta gikan niini. Gawa sa cash aduna sab na diskubrihang nawala nga mga gamit gikan sa department store sama sa mga t-shirt, sling bags o mga karsonis nga gituhang dungan nga gipangdala sa mga suspek sa gihimong joint inspection sa mga otoridad sa crime scene. Nakit-an ang usa sa mga manhole o sulod sa stock room sa ground floor sa department store nga maoy gituhang giagian sa pagsulod o paggawa sa mga suspek. Laing bangag usab ang nadiskubrihan duol sa edipisyo sa may tugo diin migawa sa initial assessment nga posibleng miagi sa drainage system o kanal ang mga suspek paingon sa maong mall. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong laom nga imbisigasyon sa mga kapulisan sa Butuan City Police Office aron mailhan o badakpan ang mga responsable sa maong pagpangawat o aron posibleng mabawi ang mga kinawat nga kwarta o gabtangan. Mga katropa, Extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John G. Lebrias, XFM News. Atentado!
0: Dakang salamat ka tropang John G. Mga branded yun siguro to sa pantalon ang gikawat at ka tropang Harbi. Lisod po og mangawat sila gatong baratohon. So mahalon yun to, no? Mga mahalon ng mga pantalon ay tag 2,000, ay tag, nabay, tag 3,000. Na mga branded ba mga pantalon. Okay ako, wala magyod kaabot 2,000 ako mga pantalon nga napalit. So sa una to, basig karon mahal na yun. Mao ni gikawat mga katropa sa mga kawatan. Di basta-basta, mga t-shirt, mga mahalon siguro to. Siguro, katong kawatan, sporting na kato karong mga panahuna. Mao na dyan ko na to, di kabisihan sa atong gobyerno ang politika, pero ang krimen, illegal nga droga, nagpabilin o nikuyanap karong mga panahuna. Mubalik taon niya, na? Human sa pipila ka mga commercial, standby. Asintado!
3: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, par, alay pa kong par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko.

0: o vitamin E
1: na makatabang, aron malikayan,
0: nga makabaton o glaucoma,
1: katarata,
0: pterygium o guban pang mga sakit sa mata.
1: Vision X Plus.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Pag inaw mag premium D3, ragid ang kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
4: Oo.
6: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di IC Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Así de Dado.
1: Binti otso minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 4 sa hapon. Oras mga katropa, hatod ka na to sa maintiyuha sa Vision X Plus. Matag-adlaw, stress atong mata kay sigiratag tutok sa computer. O niya, di ginamalikayan. Sige po tagli-li sa itong cellphone, basig na ay nag-chat or na ay nag-post. Baka ha, di siyang napita. Sige tag-maritis, kibali. Atong mata, sige po kahago. Mauna nga dirita mag-tumar para atong mata sige ragyog tuloy-tuloy ng atong sige og li-li diya sa atong cellphone. Mag-tumar tag Vision X Plus. Kay doon naman na siya'y lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Mauna siya'y mutabang mag-atropa para proteksyonan atong mata. Ay kalimti ha ang pangalan? Vision X

0: Plus sa gel capsule, mapalit na sa mga parmasya di asin yung mga lugar kay murag gamay-gamay or wa na ba kay stock diri sa atong istasyon. Hurot-hurot jud kay na malit diri sa atong mga produkto sa Yes to Health diri sa Sibihan. So para sigurado, pwede ra mo diha moduol sa atong mga farmasya, labi na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Ay kalimti ha, Vision X Plus soft gel capsule, mapalit ka na sa inyong mga suking butika. Ato sa ning liliyo ni atong Facebook og nabay nag-comment na gyud ay. Ato ni taga agpagtagad kay basig di na ni mo tan-aw ugma. Pwede man po nato basahon. Pero watay kuan ha, watay asintado pag Lunes ang tod sa Biyernes. Kay kini nga programa matag Domingo ra man eh. Kung program working days morning bulls eye kauban ko ako pod ang assistant ni katropang Junji Librias. Ako po tig tigkuan niya tig dugang-dugang siya ang mga isgutanan. So yan bulls eye nga tong programa mga katropa matag Lunes hangtod sa Biyernes. Yan sintado kita ra po isulo ra po ta diri. Si Mar datuin matignaw ming hapon katropang Lem. Shout out from Barangay New Visayas, San Francisco, Agusan del Sur. Kumusta na yung dalan niya katropang Mardatuin Matignaw? Okay na ba? Yung sa una, nakalaag ko diha, dugay ng panahon. Kuan man to, kanang lapok, labi nagmuuan. Rough road mo na diha, may pamuilan diha, gikan sa Ibro, diha sa Bayganos, diha man agiyon. Sa umuna, kahimtang yung landaan diha, ambot ka ron og ni nasiminto na mga katropang Mar datuin matignaw diha ang daan padog New Visayas. Si Mabras Mary Joy, salamat kaayo. Maying hapon po diha madam. Kay Jelina Pataho, maying hapon po sa imo diha madam. Vincion Pataho, maying hapon katropang Lemuel og tanan taga Barangay Dasagan na minaw sa Asintado. O, marang parinti na sila ni Madam Jelina. Salamat kay ha sa inyong pag-monitor kanunay sa atong pagpanaguban. Inyong mga radyo diha pandara na. Kay bahalag di mo tan-aw, di mo maminaw na ko diri sa Facebook. Malipay na ko og radyo inyo nang pandaron. Kay inyo magyapong kumadunggan bisan pa diha di mo magtan-aw sa Facebook. Facebook for greetings purposes. Bahala og iniguman ninyo og type sa inyong mga comment diha, di na din mo tan-aw na ko, di na mo maminaw. Basta kay inyong radyo, inyong pandaron. Kay para inigbasa na ko sa inyong mga pa-shoutout, mga panimbaya, makadungog gihapon mo nga akong gibasa. Moro na i-technic diha mga katropa. Padayon ta sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang asintado. Mao ni ang atong giingon kagaina ba? Nga samtang ang atong gobyernong nasyonal na busy ining ilang mga kalaban sa politika pero wa nila ma-diskitahi. Nga grabe na ang nahitabo sa atong katilingban karon. Nana diha ang illegal nga droga unya magpartner ba dai na ang mga krimen, no? Kawat mo tong report kay gayna ni katropang Junji. Pero mao naman eh, no? Nga ang ilang gihimo karon, halata na gyud kaayo ba? Sahay kisa ba gyud makabantay, kamo nakabantay man siguro. Nga halata gyud kaayo ang ilang gihimo nga ang tanan nga musaway sa gobyerno karon. Ilang pahilumon. Mura pog legal kibali kay kasuhan man, mapriso. Pero klaro god. Kay kalaban man mga katropa sa administrasyon. Musaway man ka sa administrasyon. Mao nang prisuhon kag pahilumon. Mao ni mga katropa na hitabo ni Senador Rodante Marcolita. O gani, sad to note, na nagsugod na pud karon ang atong mga kaigsuunan sa pag gawas diha sa kalsada kay para ikundina ang gihimo sa atong gobyerno. Atong Biyernes, murag na itigom sila. No? Gani si anak normal, ang bation yun pud sa anak. Kisa ba ko'y malipay nga anak. Ang anak ni Senador Marcolita, mao ni si Henry Paulo Marcolita, congressman ni siya. Atentado. Normal, di yun siya malipay. Kaya ba, ibalipay nga anak yang amahan nga senior citizen. Atentado. Masakit ton, tigulang na. Nakita na ako na personal ni Marcolita katong nakaanhis siya grosaryo atong dugay ng katuigan. Atentado. Tiguang naman to siya atong mga panahon na. So karon, unsa na ron, pila na katuigigan siya ang pag-anhi din he, nisabot siya katiguang. Atentado. Oh. Yang anak, wa nalipay. Ha? Gisaway niya ang gobyerno. Atentado. Kay mao day ni dangatan mga katropa pag mutingog ka batok sa korupsyon. Atentado. Kay si Marcolita gusto gud ni mao gay ni nanguna sa Blue Ribbon Committee investigation. Atentado. Para mahibal-an unta kinsa ang utok, kinsa mga katropa ang nagdawat atong malita. Atentado. Pero subo kayo mga katropa nga gipriso siya karong mga panahuna. Atong paminawon mga katropa ang pahayag ni Congressman Paulo Henry Marcolita.
1: Pila magarapalan na po eh. Lumalabos muna lahat ng tumutulig sa at bumupo na sa mga galaw ng ating administrasyon. Eh, kanilang iniipit, ginigipit. Magandang araw po sa lahat po ng nandito sa pagtitipon dito sa Liwasan. Ako po ay wala pong official na role dito sa pagtitipon dito. Ako lang dito ay nakasuporta. Dito lang po ako sa backstage at sumusuporta sa mga organizers. Wala pong official na bahagi dito sa pagtitipong ito.
2: So, ano pong masasabi nyo sa mga tao na kahit ulan bumabahas sa kamayinaan, pinilit pa rin po nilang makaatid dito?
1: Opo. Eh siguro, damang-daman nyo na yung galit at puot ng mamamayan na kahit bumubusang ulan at napakalakas talagang wala pong makapigil sa kanila para magsagawa ng ganitong pagtitipon para maparating nila ang kanilang hinahing sa ating gobyerno.
3: Pero po, may pakaiba na in support sa kay Senator Marcolita yung rally na ba? Ano masasabi po din?
1: Siguro isa na rin po yung sa nagpaikting ng mga pagkilos na to, yung pagkaka-aresto po kay Senator Marcolita.
0: So mga ito mga katropa, pahayag ni Congressman Paulo Marcolita. Paulo Henry ba na yung pangalan? Or Henry Paulo? Bali-bali na siya pero maurag ihapon na anak na siya ni Senador Rodante Marcolita. So atong birne sa gabi, may uban, may duyog. Kaya daghay mga tao nga nikundi na lagi. No? Niininggihimo nga pagpanggipit sa atong administrasyon. Maulaw lang mo declare siguro ang atong presidente mga katropag martial law. Maulaw lang siguro kay basin bag makuan siya masungugan nga nisundog sa iyang amahan. Pero mara magbakaingon ta nga kana lang pugngan ka nga musaway. Himuhimuan din kag kaso, himuhimuan kag bikil kay ni kontra ka sa administrasyon. Unsa ba tawag ana? Atentado. Mura man og giwad-an kag demokrasya mga katropa nga musaway. Atentado. Pintahay di ay ugnay nang urakot diha ato lang pasagdan. Atentado. Ato lang mga katropa nga tan-aon. Ha? Tan-aon lang yun ay nato. Kay bawal ta musaway mga katropa. Pero ang mga tao kay wa gyud nagpada gani si panganan niya nga kuan man siya former COMELEC commissioner. Rowena abogado ni siya, Rowena Guanzon, ni appeal po ni siya makatropag ni Tambong sa maong tigom ni atong Sabado. Nakasaway good po siya sa atong gobyerno niya makatropag yung pahayag.
4: Nakulong mo si Senator Marcolita. at hindi naniniwala ang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Ikaw, Bilin, ikaw tumanggap ka ng milyong-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa dalawang construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplander? Bakit si Senator Marcoleta plander na yun ay campaign funds?
0: Tipik ka tumakatropa sa pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. Ipasangin lang niya si atong idol, si PBBM. Nga mao'y nagpapriso kang Marcoleta, mao'y nagpapriso kang kisa tong isa? Mike Defensor ba to? Former congressman? Wa magil po ilain lagi. Kaya kining duha ka individual, mamani ang kusog lagi nga musaway o nangusog yun ta nga maimbestigahan kining mga delivery sa malita. Priso, kasi sunod ani, kining sigig-singgit nga si Atty. Guanzon, mauna po ni ang himo-himo ag kaso sa itong gobyerno. Para mapriso o dili na magsulti mga katrupa pagsaway sa gobyerno, pagkapangit kaayo mga katrupa. Mabalik taon niya, human sa pipila ka mga commercial, standby.
5: Asintado!
6: XFM XFM.
7: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
8: Ha? Christmas tree ug lansang?
7: Nagunggay ba? Nagisubakan ug buwad bulinaw?
8: Exciting!
9: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
15: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Vitamin C, magsanton. Vitamin C, vitamin C, vitamin C, magsanton. Vitamin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas.
7: Nakapalit yung.
6: Nagi day, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na, bayo.
6: Sure yun dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kung kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
6: Ay, Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagyugoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panihapon para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhan rin ang gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Santo Tasgol.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikataba.

0: Así del Dado.
1: Kwarenta'y-otso minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 4 sa hapon. Oras mga ginikanan hatod ka nato sa maintihwa sa Premium D3 Softgel Capsule. Ang Premium D3, nindot po niya itong tumaro ni kadaadlaw. Kay kumplito po ni, naani siya ay vitamin D3, virgin coconut oil o moringa. Mayin siya, paligo niya itong resistensya, mong support. Siyempre, kusog na ito matag-adlaw iyang ihatag. Yan ang tumaro na ito, ha, Premium D3. Mapalit na sa mga farmasya, diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Gani available po niya sa itong mga local pharmacy, ha, diri sa Agusan del Sur. Talagsa raraba na ito ni ma-recognize. Naani diya sa Bayugan, H&J Pharmacy, Vines Pharmacy, Edsel Pharmacy, and I&I Pharmacy. Sa Prosperidad, naapun ni diya sa RDA Pharmacy. Marag naapun ni diya sa Talakugon. Ganito na na, di branch ang RDA Pharmacy diya sa Talakugon. Pwede mo makapalit diya, no? H&J Pharmacy, HG Pharmacy o GSM Pharmacy. Uguban pa mga pharmacy, di man ako na mahurot o basa kapag timpapudaghana. Basta kay available ang mga produkto diya sa Yes to Health Incorporated. Ning nahitabo karon mga katrupa, padayon ta sa pagbantay. Pugna na nga itong katungod nga musulti. Asintado! Musaway. Di, marag ako di ko musugot anak nga. Pugna na nga itong katungod nga musaway. Asintado! Kay, usaba day gusto mahitabo. Sugot na day ta nga magsigitag dayig din he. Ha?
2: Ayaw!
1: Gusto day mo anak mga katupa nga. Ang mga radio station, ha? Magsige na lagdaig sa atong gobyerno.
0: Asintado!
1: Isag na anay ni testigo mga katrupa nga nag-deliver og malita, magsige ra gyapo tagdaig-daig ana.
0: Asintado!
1: May parihata dito sa nasod sa Russia, ha?
0: Asintado!
1: Nga usara katingog ang mabati kay ang ilang presidente way ilis-ilis na tiguwang na lang karon, no, si Putin.
0: Asintado!
1: Diri sa North Korea, Kim Jong-un ba nilang presidente? Dugay na na. Why puli-puli? Kay ang ilang gobyerno, one-man rule.
0: Asintado!
1: Sa China, maugi hapon. Nya, diri sa Pilipinas, mga katropa.
0: Asintado!
1: Demokrasya man ta.
0: Asintado!
1: Ang atong mga kaapu-apuhan, atong mga sila ni Cory Aquino, kisa patong uban, Ninoy Aquino.
0: Asintado!
1: Nagbuhis mga katropa sa ilang mga kinabuhi o uban pang mga bayani para makabot na itong demokrasya o niya.
0: Asintado!
1: Para libre itong tatang musulti, pero unsa may nahitabo karong mga panahuna.
0: Asintado!
1: Si Marcolita nga ni saway diya sa gobyerno, tangawa na priso karon.
0: Asintado!
1: Ha? Wata kabalo ini, basig sa mga musulod nga mga adlaw, kini mga istasyon nga mga musaway pod, basig apil po ni pangpahilumon.
0: Asintado!
1: Kay mauni na hitabo mga katropa nga di ta pwede magsulti batok sa administrasyon, kay unsa ilang gusto mga katropa?
0: Asintado!
1: Ha? Gusto ba mo mga katropa nga magsiguratag dayig? Ha?
0: Asintado!
1: Magsiguratag praise, siguratag dayig sa atong idolo nga si PBBM?
0: Asintado!
1: Unyag doon na nai mga hungihong sa korupsyon, ato orang itak o mga tungba-ba mga katropa? Musugot ba mo ni ana?
0: Asintado!
1: Kaya ako, di yung kuganahan, ana. Nga, magpakahilom rata.
0: Asintado!
1: Kung natay nakita mga katropa na dunggan, ato na lang dahil ipalabay sa tong dunggan?
0: Asintado!
1: Ha? Doon na kita'y katungod mga katropa nga mo-voice out, yung mo-voice out na prisuhon ta? Tabo ni Marcolita mga katropa, padayon ta.
0: Asintado!
1: Ngunit karon na naitabo, nanay mga na mga kaigso na nato nga nagtigom in the peaceful manner.
0: Asintado!
1: Nanay mga rally dito na pita sa Metro Manila atong Birnes, motong na si Rowena Guanzon, attorney.
0: Asintado!
1: Ni apil mga katropa kundi na, pero wata kabalo sa mga musunod nga mga adlaw.
0: Asintado!
1: Basig apil ni siya, pangitaag bikil mga katropa para mapriso na pod. Kaya maura ba ni ang ilang himuon nga mga lakang?
0: Asintado!
1: Makaingon niya punta nga naa sa due process kay kasukaso man.
0: Asintado!
1: Tangitaan makag mga bikil, mga katrupa, nga asa ka dapit mabikil.
0: Asuntado!
1: Tangitaan ka og bikil para gyud nga naa sila ikakaso sa imo. O kini si Rowena Guanzon, watak hibaw ni ini sa mga musunod nga mga adlaw.
0: Asuntado!
1: Kung magsigin ni siya gyawit-yawit, ha? Magsigig sulti against administration, basig siya na po ang isunod. Kay mao manin hitabo nila Marcolita, mao manin hitabo mga katropa nila ni Mike Defensor. O kinsa patong uban, ha? Nga mo against atong administration. Okay, Vice President Duterte gani nga magsigipod mig ni istorya against administration.
0: Mao
1: na niyang gidangatan karon. Nga impeach siya. Di siya makasardagan sa pagka presidente sa 2028 kung ma-impeach siya. Wapay puruhan ini mga katropa nga inig ma-impeach siya, dunay mga criminal charges nga ipasaka bato kaniya ug siya na usab ang mapriso. Muna mga katropa ang atong bantayan, ha? Atong mga mata, atong nanggamiton. Di rin ato ipiyong atong mga mata sa atong mga nakita.
0: Ikaw.
1: Wala tayo kong oras, ugma pohon, bullseye. Magkumbatihan pa na ni katropang Junji Librias.
0: Ang
1: mga isyo sa atong palibot. Kita mo hunong, samtang napatay katungod ba katropang musulte. Partner na ko sa technical division, sa katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sara Vasquez. Sa among admin, si katropang Ali Vicente. At ang makaubanan nga mihatod sa ilang report, katropang Junji Librias, si katropang Ray, medyo busy, kaya nasa giatiman karong mga panahuna. Mayong hapon ka na itong tanan, kininyong alagad, Limuel Pagalaran Ukay. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, syempre salamat sa inyong pagsalig. Mayong hapon ka na itong tanan ng pingkanunay, og dalay go ng Diyos.
0: Asintado!
2: XFM. XFM.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
6: Na ko ba?
7: Oy, unsa man ka na, Archie?
6: Unsa'y pinaka bigaon na subject sa school?
7: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
6: Ha? Ano mat man?
7: Alangan, kay daghan man kayong X.
8: Exciting!

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga anong suranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol, may gabing yung galing matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo ko sa akong ihi. O kira kayo, gano'n wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gitang multi-car. Sa akong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa Yesu. Relativo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Pinagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang. Aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan darte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko dayon ug Sister Pain. May kung upan pa nga painkiller, wala epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Par par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.

0: paringlodi. Grabias damgon ako paringlodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Paringlodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas, ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting nga yun.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverhan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Kompletado, Balo Mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
7: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
5: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam yun ni ini kay naa kini glutathione o collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa. Tambay.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Katong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga naminaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.
3: It's

0: oy, paring lodi. Krabiyas damgon ako, paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba na yung imong damgon ay pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot rene mo. Dahi kagyogo. Pero sige, tanawanan bitaw na ato kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambot rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mag Premium D3, ragida na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Lahigyod. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapako na mina og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na mina ko. Karon ha, nadawat na nako bro.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inahimo nga mga nanak ko sa krusig.
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, Odi Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng good sense ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dili na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko one week galisod at tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitin kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe.
6: No!
9: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod, pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang ilang asawa, mga mangna. Exciting call?

0: che un saman F ha kening na si mong card
1: kwan kapitan
0: un saman F si mong card ha
1: kapitan fasado ang pasabot ana

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanueva, nga Rock Banana, nga Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, nga bandugay na to, nga ako ipian, nga nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, nga testingan daw. I-try na ko, inuman ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinid, pangatol niya kumata. Sa usahay, mublad-blad na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikaginit, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition kay akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona. Senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
9: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Ha, sa XFM.
1: Hoy, misis, pakuratir ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamag-uran nga anak. Dili na iya, ha?

0: soft or hard?
1: Gusto lang kong hard niya, soft. Hard. Yeah, soft-soft pa gano'n.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hindi nga, mong gabitawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shiatsu?
1: Kung wala ako, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style ako, aday? Bombay style.
0: So, kanang Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay?

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali-lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong pasi og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang akong

0: XFM.
1: Hala, oy, di man tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: sur XFM.
1: Hoy, akuratira ko lebo manager nga. Kalang inig break time ganin nimo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Utana ko ba?
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kasayon ra na?
0: Sige na ba?
1: Akuan. El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimik. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika.

0: Ako si John, sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senton Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
7: Senton Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw kong ito.
5: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto nyo po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan.

0: Kasama nakakaabot ang atin pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Tagailo-ilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
1: Ayan. Okay. Mataga, Sambuanga.
0: Mm-hmm.
1: Welcome.
0: Ayan. Magandang pakikinig po. Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako. Eh talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, oh. Eh, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
1: Okay na.
0: Ngayon, kakaiba eh.
1: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress. And also yung weather. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
0: Yun na nga.
1: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
0: Ayun, ha? At so, mga kabayan po, kung yung mga factor na yan eh padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh dapat dagdagan din natin, ano, yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
1: kasi
0: kinakain.
1: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain ay yung lasa, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa. O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
0: So yan pa, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available, ano, nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha, sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po, ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano, baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Dok, ano?
1: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman na, ako pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Oo, diba? So, gawin nating, kumbaga eh, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, eh, maaga pa lang, iniisip mo na. what if, di ba?
0: Mm.
1: Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad, ganun kalimitan kasi yung mga tao.
0: Mm. Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
1: May mga ano? Ganun.
0: Mm-hmm. So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
1: Okay, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
0: Uy. Yan, oo. Magandang malusog na karawan.
1: Oo.
0: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
1: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga unay, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng mm-hmm. paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap kang huminga, pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman 'yan. Mm-hmm. O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay, dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
0: Yun. Dapat bandayan nyo yun, mga kaibigan. No? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
1: Oo. Katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, mm-hmm. pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta maglilikod lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm. pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid mm-hmm. doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw ay may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. Yan, because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan, yung mga buntis, makikita yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, eh, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ang problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
0: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan, ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
1: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
0: Kumbaga malala na yung doc.
1: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
0: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako, magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte, ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamagaano sa kanya pong pangatawan. Natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ko doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nagpag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ko. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibitin ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, Ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng sampung pass. Siguro yung mga nakasubok na.
6: Wow.
5: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun? Sabi nung apo ko, meron ka bang tatu, Lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
6: Opo.
5: Nang ako'y subukok ulit na bumili ng sampung plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narilib yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
6: Oh. Ano pong masasabi niya na isa, mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo, ano pong ma-advise sa kanila?
5: Ina-advise ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami mapupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manungan ko para bigay. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-the-echo ako.
6: Opo.
5: Ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-to-the-echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na, siyempre no, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
6: ayos na.
5: Oo. Yung nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
6: Opo.
5: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina. The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
1: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorekt talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tawag lang yung halos hindi na makahinga.
0: Oh.
1: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya huwag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
0: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, eh, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or over all your body, eh, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Jesus San Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
1: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
0: Mm-hmm.
1: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
0: Mm-hmm.
1: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
0: Mm-hmm. Yan ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, no? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
1: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
0: Mm-hmm. So yun na sa mga kabayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
1: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
0: Uh-huh.
1: Baka sakali may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong banday kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
0: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ka paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ayo! Ayo!
8: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
7: Papalita ragod kong sigarilyo.
8: Unsa nga sigarilyo?
7: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
8: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
7: Kay nga naman.
8: Asa pa, more.
9: Mga katupa, exciting!
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pangmedisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
12: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
13: X.
14: X.
13: FM.
14: X. FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: most requested track sa toang programa Putahe sa Gabi. That was Himayang Naulak. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version karong gabi una. Oh, live po sa Putahe sa Gabi inyohang madungog sa Tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao and ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. I'm really happy nga kahit papano nga ka-okay-okay na gamay nga to ang tingog, no? Bumalik na rin sa medyo konting normal. Konting normal? Basta kayo nibalik na, kahit papano nibalik na gamay nga to ang tingog. So I'm really happy. Palapapay. Wala pa di ay. Wala pa man di ay. Magramang good gihapon mo, piyok man. Welcome once again, babies. Ito ang programa. Karong gabi una makauban ninyo hangtod alas 11 sa kagabi on. Kuyugan ka sa imuha mga emote moments karong gabi una. Mag-play kita og mga kanta nga para gyud sa imuha og mga kanta nga di para sa iya. Maghilak-hilak kita, magguyog-guyog kita hangtod sa mukonfess na kas ako ah. Ug unya taod-taod. Oh, basin isa ka sa mga makadaog sa tuang putahing egg scrambled egg. 150 pesos to po nga tuang jackpot price for tonight. Hatod ka nato sa mga produkto po sa Yes to Health. And of course, hatod usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh, dilag ni Bisor. May gabi ini ha, si Double B ang putah, ha, si Double B. Ipa naman siya na ano eh, besi siguro besi. May gabi ibitaw oy. Kuyogi ko ninyo once again, ato ang official hotline number 0945-443-5869. Ug syempre nga ito ang programa Putahe sa Gabi, igipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa itong immune system, ilabi na karon nga ulan-ulan. Mukalit ang init, nga ulan na po. Naakitay Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para sa imuha. Para ginis imuha, pampaligon sa imuhang immune system. Sa panahon karon kung breadwinner ka sa imuhang pamilya, dili ka pwede nga magluya, dili ka pwede nga magkasakit, o dili pwede nga mabigay ang imuhang lawas kay mag-unsa na lang yun ang imuhang pamilya kung ikaw wala na. Monang, prevention is always prevention is better than cure. O always yun ito ng timanan biha. Maunang kauban nimo sa pampahimsog sa imuhang immune system, sa imong kalawasan, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit na po sa mga duol na XFM stations sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ang atang Sir BB question for tonight. Seryoso naman kayo kanay. Okay na ba akong tingog? Pag-ugyapon, no? Pag kaganina, niinom ako kaganina og daghan kayong luya. Oh, niinom ko ganina og daghan kayong luya. Basta kay niinom ko ganina. Ato ang Sir BB question, what if pwede pa di ay? Daghan kayo niya siyag mga ibig sabihin na to ang Sir BB question karong gabi una, no? What if pwede pa niya mo magbalik? What if pwede pa di ay nga magbulag na lang mo? What if pwede pa di ay mukaon? What if pwede pa di ay mag-diet? Marami maka-overthink mo sa to ang Sir BB question karong gabi una, oy. Pero ang imuhang tubag karong gabi una, pwede rin kayo niyong ipadala sa kuha sa itong official hotline number once again, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga official Facebook pages, live kita karon. Ala, bakit? Nirename niyo na ba yun? Bulls ay bukid doon naman lagi ni. 101.7 XFM Bukidnon. O, live kita din ha. Bi, pwede ni mo i-change niyong usa. Ako nang i-change niyong usa ha. Okay, murag na mali. Gito, og kuan diri. Og ka ng pin diri ah. Ay sabi, ay sabi, ay sabi. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. Ay, hindi pala live itong isa. Ano nangyari dito sa isa? Sige lang. Pwede po mo nga mag-react sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Martin Navarez Mangiran.
1: Thank you!
0: Salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Mami Jacqueline Labis, diha sa Hong Kong. Mi, maayong gabi, Mami.
1: Thank you!
0: O, amping always, Mami, ha? Sa iyong paningkamot din, ha, sa Hong Kong. Sa mga OFW nato nga naminaw karon ug nagtanaw sa to ang Facebook Live. Salamat, salamat, salamat. Kaayo, always be ang mag-amping, ha? O kay layo, good be in town mo sa inyo, ha, mga pamilya. Marang mag-amping, good kita kay kaya saon na lang yun. Mahal na ba daw mo hospital diha? Marolinia Rans, mayang gabi po. Ha?
1: Thank you!
0: Salamat kaayo. Dili ni si Junlin Rans. Abi na ko ka ng igago ni Junlin Rans. Mons, kianin yun? Kwerpo, mayang gabi diha. Si Ma'am Joy Pasita. O Marababon, mayang gabi po sa mga taga-Dapitan City.
1: Thank you!
0: Mayang gabi eh. Di nakapagaw, mapagaw gihapon, Mon. Mapagaw pagamay. Si Althea Batong Malaki Pontilias, mayang gabi po, watching from Negros Oriental. Junlin Rans.
1: Thank you!
0: Mayang gabi din ha sa imo. Pero bita, balikan na to ang Sir Bibi question ha. What if pwede pa di ay? O, daghang kitag mga dapat gina-consider aning term nga. Pwede pa di ay. O sa haymang good, o, oh, kini mga ingunan yung mga good ng mga panultihon, gikan kini siya sa mga usa kat, o sa mga usa, o, oh, gikan kini siya sa usa katao nga grabe ang pagmahay-mahay sa kinabuhi. Oh! Oh, kana kung ang iha mga what ifs na, what if pwede pa di ibalik ang ato ang kagahapon? O, oh, bitaw, o, oh, what if, o, oh, diba, Randy Santis, Artiaga Santis, what if pwede-pwede ay mo mag-celebrate sa inyong mansal yung maski nga itong isang adlaw pag-ikuan? Pag-celebrate, itong isang adlaw pag-celebrate, itong Webes pa, niya, nalimot ka o greet sa iya, ha? Nag-away mo, wala mo nagtingganay, pag-block ninyo ang usag-usa, karon gi-unblock na ka? Pwede mo naman siguro mo mag-celebrate, Pwede mo mag-celebrate, uy, diba? Basta hindi ay pwede-pwede ay mubawi, o. Oh. What if pwede-pwede ay? No? Ano naman na siya? Bawi lang man yung tao na siya, bebe. Bakit kayo ganyan? Ano lang, good na. What if pwede-pwede ay nga, oh, buhatan pa ninyo ang second chance nga kanang naging kamo. Ay, naku. Diba? O, diba pwede mo, depende lang kinasa sa inyo, ha? Bikong, dili po din unana, bito, kabug ato ng inyo, ha, mga, you know, ang inyo, ha, mga pag-overthink, tiha. Di po din unana, kabug at ang iyahang sala, nga dos imo, ha? Then what if pwede ay mo magbalik? Uy, happy birthday sa mga nag-celebrate silang birthday karon, ha?
1: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday. Hope, I hope you have a lot of birthdays to come. I also wanna greet happy, happy anniversary. O, sa mga nag-celebrate silang anniversary ko nung gabi una. O, sa mga nag-celebrate po sa ilaha mga monchery. O, palakpakan po na to. O, sa mga nag-celebrate silang mga monchery diha. Imbita ha po, me! Kamukha mo, Roman. Happy birthday sa kong iyan nga si Pauline. Anong yun nga nag-celebrar karong adlaw?
1: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday po. Oo, sana healthy lang palagi. Tapos, regaluhan ang imo ang kaugalingon sa itong mga produkto sa Yester Health. Kung gusto kang amuhamis kag bonggang-bongga, Santon Plus Herbal Soap. Ay, ako, speaking of, grabe ang panahon karon no? Tugnaw, grabe ako sa kaghangin. Sa gawas, nag-ulan na po ba? Ulan na po it. No? Wrong timing pag kay nagmotor rami. Gabi mga basa gid mi ani ron. Good luck. Pero bitaw, sa mga magpartner karon ha, murag this is your moment kay tugnaw magid kay ang panahon. Ayaw kalimot na kung tugnaw ang panahon, kabalo na gid mo sa mga mahitabuan na di na lang po na ako i-mention because that's rated SPG. Pero mostly, sa mga mag-partner din ha, o sa mga makapaligon sa inyong relasyon, ang paghatag sa satisfaction sa matag-usa. Pero unsay mabuhat nimo kung luya na ang imuhang tuhod. Hindi po yan pwede, be. Simple lang ang atuang tubag sa imuhang problema, kinahanglan, oh, healthy ang imuhang lifestyle, nag-exercise ikaw, o kung pampaligon sa tuhod, nakubi. Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, B, barato lang gid kaayo ni siya, ha? Tag 85 pesos lang po per capsule. Kapag ka ikaw po makainom ana sa mga kalalakihan, duha or tulo kaadlaw nga mag-enjoy jud kas kagahi ana. No? Sa mga kababaihan, makapadungag usab kini og gana sa inyohang pakiglabing-labing sa inyohang partner. Mao nang sa mga mag-partner din ha nga naga-struggle jud sa inyong kusog matag gabii, naga-struggle sa kusog og paghatag og satisfaction sa matag usa, pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot po nga aduna na kitay available sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Daniel, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, ana preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Nihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Epektibo
5: sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyo
5: magaan.
7: Wait,

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Malaybalay City. Aron na usab kitay branch sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Mayong balita hatod nato sa El Leon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Leon Shell Mobility Station.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Leon Shell Mobility Station.

balik. Baliktad. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Di jug ko ga-update og oras ha sa mga nangutana din na akong unsay oras karon. Di ko ga-update. Sorry ka, ayo. Wala, di lang ako trip. Diba? Maramang gihapon mag-update sa inyo ha og oras. Wala naman siya oras sa imuha. Mag-update sa imuha og oras. Kada oras naman siguro mo kakuyog. Di naman ninyo mabantayan. Diba? So, di na lang ko mag-update. Kamu nalay panagna diha. Ay nako baby, ang atong oras by the way is gabi inamang gyud, so wala koy orasan, so kamu nalay silip din ha. Pero yes, ang ato ang programa karong gabi una gipaluyuhan usab sa Turbo Man Enhancer, and of course to ang lamian kay nga kape. Ang kape nga adunay glutathione and collagen, makapanindot sa to ang panit ato ang kutis. Ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nakubi ka ni ato ang kape, aside sa kape na tambal pagyod, nindot kini siya ginainom sa mga panggabi ang duty. Kay usab, pag human sa imuhang duty, iyahang i-regulate ang imuhang tulog instead of magka-insomnia ka. Sa so, muna, unsa pa yung gipaabot din ha, abi, pag-adto na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug. Pwede usab sa The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, or pwede po ikaw nga mag-place imuhang order via Shopee, Lazada, and TikTok sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Balikan na to ang Sir BB question karong gabi una. What if pwede pa di ay? Kami bala. May gabi po kay Mami Josefina Tinambunan. Sa lahat po ng Tinambunan family, may gabi po dyan sa may Bugkaon, Lantapan. Rosalina Martin, may gabi. Thank you so much for always tuning in. Ay, what a first time na ako nakita si Ma'am Rosalina Gyun. May gabi, Ma'am. Salamat kaayo. Si Romy Botlig, oh show, may gabi po. Namino, Midris, Midris, may AOR, samtang nag-duties, mabugnong kagabihon. Uy, may gabi po sa inyong area of responsibility. Thank you! Salamat, Jud, kaayo ha. Gipili, gininyo ang ato ang Disney Princess. Makauban ninyo karong gabi una. Thank you, Gid, kaayo. Bahala ka ng sabak, Gid, kaita ha. Si Tristan Wyatt Gulay. Thank you, kaayo. Cinderella, naamoy drama karon. Wala si Double B, so live po tayo, confession kita karong gabi una. So kung ganahan ka nga manawag sa tua, 0945-443-5869. Mao ka na siya nga to ang number na pwede ninyo tawagan karong gabi una. May gabi po kang Marjorie Mabawad Sagitarius. Thank you! May gabi, diha nak. Salamat sa imong pagtanaw sa Facebook Live. Hi po kang Jing Pigarido. Oh, God is good all the time. Thank you! Thank you, Jing. Salamat po, Mami. Salamat nang ikaw. Amping always po, Mami Jacqueline Labis. Diligid ka mo dapat mag-overthink, Mami, ha? Kasi you're so far away. Kumusta rin ang weather condition din, ha, Ami? I believe murag tugnaw pa ron sa Hong Kong. Kasi pagkabalun na ho, kapag tugnaw na po ang laing dapit sa kalibutan, tugnaw na po ang Hong Kong. Sige lang, puhon-puhon kaya ma-experience na to din, ha, ang the whole new world. Gusto ko mabalik sa kuan dito sa, sige ito dapat itong gantuan kay Bibi Jack, sa Disneyland. No, gusto kong balik sa Disneyland nga lahi na ang kaholdihan. Sir, char lang. Kailas na kong adto na lowbat ko. Paita adto eh. Lowbat kay kwento pag adto na ako. Like, wala dyan ko naka-record sa nindot ka ayong mga nindot kayo nga mga scene dito sa ito ang gitawag na magical show. Sige lang, puhon-puhon me. Oy, at ang ininyo niya, totoo na nga ito ang live putahe confession, ha? Basig na ay mag-confess uniya. Live ni siya, ha? Basta ing-arong adlawag yun, live gid kita. So, pwede yun mo manawag uniya sa 0945-443-5869. Dabi, unsa may kalingawa na ito ron. Oy, sige. Ato lang sa siguro ning butangan o isa ka nindot kayo nga kanta. Wait lang, ha? Kani. Gusto mo hilang ron.
Hindi na ako feel ako moment, like gusto lang ko nga mag-chabaw. Ay, joke lang ha. O, joke lang ha. Pero ako na siyang ipalungog sa inyo kay ganahan kay kuwaning kanta ha. Actually, revive na ni siya daan eh. Pero ako lang na siyang ipalungog sa imo ha kay karon kabalo ko nga. Sa katugnaw sa panahon, ang gibati po di mga kasakit sa imong dughan, murag times 4. Anong nga na man ang imong gibati karon? Unsa man ang imong giagian diha? Oy, might as well imuha nang i-share imuhang problema din ha, Abi. Basta niya makatabang ta sa imuha. Ano lang ko, tawagi lang ko, 0945-443-5869. Once again ha, 0945-443-5869. Kaya basic, ato alang pwedeng hisgutan ng imuhang problema din ha. Basi nga kinahanglan ni mo og ka-istorya. Basi na feeling mo nga ikaw na lang usa. O naaragin din mo ang Disney Princess Diri ay. O along with our mga katropa nga naminaw karon, pwede gid kay na to na siyang isgutan. Di man ta pwede magtagay-tagay. Mag-inom na lang ta og kape nga Santong Gold Coffee Mix. Kani siya kay makapawala. Gini siya sa kalaay sa imuhang gibati. Munang alin na din niya. Interna o apili na ko. Kuyugi na ko hangtod alas 11 sa kagabion para po sa to ang putahe sa gabi idiri gapon sa XFM Network Philippines. O syempre, inyuha usab madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Once again, ha, 0945-443-5869. Tawagi ba ako niya ha sa latong live putahe confession. Ato ka na siyang hisgutan. Ato ka na siyang sulbaron. Ay lang din ang kwarta ha. Kasi wala talaga akong pera talaga. Hindi ko yung pwedeng pag-usapan kapag wala akong pera. Hi! Lala po ang mga sakit sa dughan nga kanto. Pagka nilagi ang mutugtog lagi kay magsakit gud ako ang dughan ay. Gabi ato rin sa ato rin sa sugdan bi para pakit po doon. Kasi sinugdan na ani? Pasin mo ba? Kasi ikaw muna, bahala, uy.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Natagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ko, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yagkwa, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, manakuhinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Mayong balita hatod nato sa El Elyon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So usa pa man yung hiulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo og makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
17: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
18: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag malang didikinan.
2: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mag-auto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Welcome po sa ito ang programang Putahe Confession. Hatod ka natin sa Mommy's Child Maternity Clinic o sa mga manganakay din ha-aha o sa mga buntis nga naiplano nga magpa-prenatal check-up. Kundi kaya mga nako niya kulang mo sa budget. Nako, bisitaan po ninyo ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic. Ang naalam po mahimutang sa may corner Moreno Street. Dili lamang po sa may barangay size Malaybalay City, Bukidnon. Pwede usabin nyo silang i-contact sa ilang official Facebook page. Pangitaan lang ang Mommy's Child Maternity Clinic. O kung maglisod mo, pwede rin po mo anong sa station. Kami nalang bahala magtul-tul sa imuha. Hi po kang Richelle Fuentes. May gabi, yung maulan nga gabi. Madam ni Ulan, nag-iday sa gawas. Sao na lang kita ni Ron. Nga basa, gitag bonggang-bongga ani. Ay, may gabi po kang Vince Brian. Thank you! Yasa may barangay Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Ana siyang pagka-nice imong voice, crush kay nako imong voice. Pagawa-pagali ni. Masa na lang kag tinudon, taniba? May gabi niya si Moha Bray. Thank you so much imong pagpaminaw sa tuwang programa. Pilay edad ni mo karon, sis. Tik-atik pa ka-arman. Nang char-char niyo, masking kabalo, nagod na siya. Balik-balik. So, hi, kay Jeline Calungsod Simblante. May gabi din ha sa imuha. Hello po sa ako ang lalab na may gabi din ha. Amping per me, watching from Saudi Arabia. Oy, sa mga LDR ha. Stay strong lang yun. No? Palakpakan po natin yung mga LDR nga. Hangtod karon sila lang yun gihapon. O, bitaw, lahirag ba kayo ng ubang nga LDR kay... Na. Tapos din ang barang tugnabay maganahan manawag ani niya taod-taod. 0945-443-5869. I had ang palayan sa unahan. Ako o sang ipaila-ila sa inyo ha nga tuang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Sino yan kasama mo?
1: Droga.
6: Ayaw, ima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!
0: Welcome sa Putahe Confession. 0945-443-5869 ang numero na pwede ni mong tawagan karong gabi una kung gusto ka nga mag-confess. Pagawas kasi mong gibati, basin na ay pwede pa di ay no. Basin pwede pa di ay, niya gahilom-hilom lang ka din ha. Pero bitobi, kapag feeling ni mo ikaw na lang usaw, niya wala kay ka-istorya, ang atong Putahe Confession, imuhang makauban, alas 9 hangtod alas 11 sa kagabion, sa adlong Domingo hangtod sa adlong Huwebes. Pwede na ko ninyong tawagan sa 0945-443-5869 kung nang inahanglan mo og tambag kanang tambag na dili lang gikan sa Kuwapo, syempre gikan po sa mga naminaw karon, gikan sa Visayas and sa Mindanao. Kung dili pod mo ganahan nga manawag o gusto pod ninyo nga ipabuhagay lang sa kahanginan ng inyo mga istorya, pwede rin ninyong ipadala sa atong official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. At tulog mo ni sila. Nadi ay o, late lang di. Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Tama ni eh. Tama ni mutubag, estudyahon o eh. Ano si Kino? Kino. Sige, basta ka pag magtawag po mo sa kuabi, wangya po ko sa inyo ha nga ka ng ayaw mo paminaw sa radyo kasi sometimes it's very delayed. Paminaw lang mo sa cellphone directly kay para magkasinabot yun ta. Tapos kung kusog kayo muhang radyo, may raswal imuha agad ka na siyang hinayan. Okay, para hindi ko magproblema. Pero bito, Bia, ato nito bagon ha. Hello, mayong gabi eh. Hello po, mayong gabi eh.
6: Hello.
0: Yes po, kinsa ni?
6: Si Marky.
0: Sino po?
6: Si Mark.
0: Tagasa po ikaw?
6: Tagatagong si Mark.
0: Mark ka karun. Manong?
6: Mark, lagi ko. Dili ko si Manong.
0: Karo mong, sure ba? Pag sure ba tao, ikaw si Mark, kapareha mong gudmog ka ng tingog sa kong Manong.
6: Kasi, ganahan mo ka ng Mark. Ikaw, ganahan ka ng Mark ng mga pangalan.
0: Dinuang yun yung buhay. Nung ikaw, gininong ba? Diligan ikaw mo sulti sa mong tinulog ng ngalan gani ron kaya ako ganing ibaba ang cellphone awa.
6: Sige nilang, oy.
0: Noong, kumusta naman ka noong, oy?
6: Okay, manimusta ni Muday.
0: Uy, kumusta naman ang weather nato din ha? Ulan mo di astagom sa Madrid's bukid noon?
6: Hindi, di na kayo karoon. Di ha, determinating ulan sa Muday ha?
0: Yes, kaayo noong. Tugno kayo din noong, gakuan ka ng kapagpag din noong.
6: Ang katog mo, dili naman na, bali yung kinama si Bibi niya.
0: Dami nung ang saman ako, ikaalagad si Morong gabi una nung.
6: Sulay tati?
0: Wala. Mangita kung kuan ron ka nang basing na ay gusto nga mag-share silang topic din na agro, magkichismis na pong ko.
6: Kuan mo, good day, kung saan ba niya kalipan?
0: Manong-manong hinay mong kuan nung.
6: Ito, mag-chip mong good day.
0: Ay, bantogra. Ako ni Kuskendri. Aha, sige daw nung okay na.
6: Pulputo na kong tingog, day.
0: Dili man nung, okay raman.
6: Ah? Pantangit akong tingog, guwapo.
0: Guwapo, gili mong tingog nung ay, dagan mailad si mong tingog nung pagaw pa na nung.
6: Oo, kan, saan mo na tinood doon?
0: Alam nung.
6: Saan mo na tinood doon?
0: Tinood yun ito ang lahi nung, masing pagaw-pagaw tanong kay anig hapon itong mga tingog nung. Ay, si Manong, uy. Babaan, mampuntag. Disney, lahi man akong kaka-feel if makadungog ko sa imo ang voice. Ay, batiyon man ko og ka ng... Batiyon ko og kaaniyag. Ha? O sa man dyan, imong gusto sa imong kinabuhi, gusto ka maging lalaki o gusto ka mahimong babae? Kaya kaaniyag, aniyag man ka. Nabukali mo, uy. Mayang gabi, madam. Tawag ko usap. Taga Cebu ko. Magpagawas lang ko sa kong gibati. Sige, Dobby. Tawagin ko usap. Ay, nabuang. Sorry. Sige. Tawagin ko usap, ha? Texter 496. Ato nang ipagawas imong gibati, Karol. Jason James Jarmin. Cute man di ay kakaroon po kita sa imong live. Wala, buang na. Hello kang Jason James Jarmin. Wala, oy, dili, uy. Okay na niya itong kagwapa, ha? Tama-tama na ni Jason. Ay, si Jason? Ikaw ba itong taga Cebu? Lagi taga Cebu. Si Jason James Jarmin, may gabi idiha. Salamat kayo si mong pag-silip. Kadali sa to ang Facebook Live. Pero tama-tama na niya ito ang beauty, ha? Ngayon kayo pag-expect. Kasi masakitan na ka mag-expect ka mag-ingon-ingon. Tagwapo din, ha? Masakitan na puntaan ni... si EJ Potpot, may gabi diha sa imo, J.
7: Thank you!
0: Salamat kayo. Once again, tawagin ko balik ha. 0945-443-5869. Mga yung upasay lugamay sa kong tingog ha, kay medyo gakakarat. Kumakarat talaga siya. Dobby, hell, ay, sama na, uy, mag-miss. Hala, kapuyan ba ako anong magsigitag to ba? Kanya, inyo na pong ibaba, ay, mag-aulaw ko doon. Dayon lang ko. Dili lang ko ito mag-ulaw-ulaw. Ayaw lang ko. Ayaw lang i-reveal imuhang pangalan kung maulaw ka. Hello, may gabi eh. Uy. Bakit nag-aaway yung mga bata dyan? Hello. Hello po, may gabi eh.
8: Uy.
9: May gabi eh.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
9: It is in day.
0: Ah.
9: Kumusta po?
0: Ay, kinsa...
9: May gabi po.
0: Ay, may gabi po. Kinsa ni palihog?
9: Alam si Mike ni.
0: Sa man ang Mike? Uy, gabarag. Gabarag lagi ka, Mike. Mike.
9: Yes, ma'am?
0: Taga, sa ikaw. Taga-asa ka.
9: Taga Cebu lang, ma'am.
0: Ah, taga Cebu. Ano mo, ragdugay mo, nagkika makatubag sa kuha. Okay, ra ka diha, Mike.
9: Okay, kaya po, nasab na ako.
0: Aw. Oh, what happened? Murag asov lang, murag later today, murag di na ka-okay. Ano man na? Okay, rabitaw ka. Kasi na-akoy, usam ay akong ikaalagad sa mo harun, Mike.
9: Ma'am, karoon na pag ko naka-open sa akong sa cellphone, pwede na akong mag-greet lang.
0: Ay, sige po. Go ahead.
9: Greet lang ko sa TNT KBD Group.
0: Mm.
9: O sa akong... sa ako ang karon nga si Janet Lebroso.
0: Ang karon? Napay unya. Murag na kay plano ah.
9: Ha?
0: Murag na kay plano nga kambyuan si Janet ah.
9: Wala ba may?
0: Aw, ana ba? May na magkasinabi.
9: na may future.
0: Ah, na future. Pero ang future ni mo si Janet Lebroso lang yung gihapon.
9: Si Christine day. Oh, no.
0: Ayaw na to. Kay Minyo na to. Oh, Minyo naman to.
9: Joke.
0: Naunhan,
9: that joke.
0: Naunhan na magkauwi.
9: Really?
0: Oh, really? Naunhan na ka. Sa pagkabalo na ako, wala na. Saikin na siya.
9: Okay.
0: Oh, wala na ka. Ang future ni mo si Janet Lebroso na lang. Oh, stick to one ba?
9: Wala na to, mamay.
0: Oh. Oh, wala na. Mabulag na mo?
9: Yeah.
0: Ni Janet?
9: Yeah.
0: Yang ano, yung humanggi-greet.
9: Okay na mo. Nasa siyang kagahapon ko. Lahi ng karon.
0: Ah, lahi ang karon. Pero ikaw ba karon nagpangita? Baka bag-o? Nga mumupuli kang Janet Lebroso?
9: Pasa ko
0: eh. Ah, pasa ka. Ano daw, basing gusto pa ka makigbalik ni Janet?
9: Buyag.
0: Dili na pod ka?
9: Di sa.
0: Ah, daw, binya, murag hubog mo na ikakaroon lagi.
9: Wala pa, mamay.
0: Ah, wala pa.
9: Abot na kawigan sa wife.
0: Ah, oh, sige. Pag-amping din ha, kaligo daan bago matulog, ha?
9: Oh.
0: Sige, bye-bye.
9: Sige, ma'am, thanks, ma'am.
0: You're welcome. Si Janet pa i-greet niya, bulag na dito sila. Nung walagi ko kabalo nung ay, ikaw mangod nung gakiat ka mangod nung uing ano ka nung. Ah, bibi, dili ka tawag ni mo kay text lang ko maura bibi o sa hi Facebook ni mo sa bukid nun ba? Ha? Amot na mo Arman. Uy, naglibog na dyan ko ni mo Arman. Ay, kung unsaon ta kapag entertain. Yes, kaayo ma'am, taga Cebu. Ka-remember, good ka ma'am Cindy. Magpabuhagay, sad ko pohon sa kong love life story. Ay, sige. Ganaan di ko maminaw, ana. Ay, ka na kung naagumi yung problema sa love life. Kaya maragdaya ako, expert. Hello, may gabi.
8: Hello, good evening.
0: Hi, sino po sila?
8: Vince Bryan, ma'am.
0: Sino po?
8: Si Vince Bryan sa Barangay Lilabo.
0: Ay, may gabi. Nanawag na gid-lagi ko, ay.
8: Lagi ko agon daw, eh. Pero ang guna gid-lagi sa radio, eh.

0: trabaho.
1: Alag yun, asa di ka na-assign diri?
0: Asa ka na? Aram mo ko na katrabaho. Aram mo, aram na pindaw-daw ka mga lili rin niya.
1: Malili rin na mo? Asa mo na banda ng malili, oy?
0: Lili rin eh.
1: Ah, so mulili na lugar ka ani sa kuadri.
0: Lawala man, hello?
1: Ah, nara ko diri, oy.
0: Ay, grabe. Abi na ko yung muna kong ibiyaan, my princess. Ah,
1: ano biyaan man ta kuno? Ano biyaan? Wala, lagyod, lagyod, lagyod. Oh, di ta ka biyaan, oy. Basta wala biyaan.
0: At siyempre, magkuyog.
1: Maogani. Ano sa mga ikaalagad sa imuharon, Bray?
0: Ha?
1: Kasi ako ikaalagad sa imuharon.
0: Ah, sa pagkakaroon, wala mo kay, wala mo, greetings na siguro ko kay, pagkakaroon, being single, mga kagiga, wang karan.
1: Ah, wala pa kay Uyab Lugar.
0: Okay, sa akong pas, parang, wala mga kay nakarelasyon ka, mga, maayo mga karelasyon ka, parang, tuligid siguro kami.
1: Dinikid ka mo, pero unsa man ang imong last relasyon, ikaw ba ang nagbinuang o siya?
0: Di man siguro nga ako matawag kay huwag po ko binawang tapos di man po ko cheater, di man po ko loyal mo ko sa relasyon pero kaso lang siguro basig lagi siguro ko yung gusto basig lahi na po di ang gusto ana.
1: Pila na ba yung edad ni Moron Bray?
0: Nana ko sa edad ko ng Samsung mga 30 plus.
1: Pila mo ng plus?
0: It was just a number. Pwede next.
1: Ha?
0: Ano?
1: Asulti. Asulti na lang.
0: Basig wala lang yun. Makagusto sa tuwa ni kay ma 30 plus.
1: Hoy, Ginoo ko na mo. Bray, kamano ba ka? Kung ako'y papilion, mas kinahan ko lang ka ng mga nasa 30 plus na kay mga hamtong na kay na siya paguna-huna. Kay kung ito pa mag sa mga... O, kung dito mangod ka sa mga ubos-ubos gamay, basig ikaw pa'y magmintinar.
0: Oo, wala ako may kagmagastuwa na.
1: Kurik. Oh, mo nang i-reveal na ayaw ikaulo ng imuhang 30 plus kay murag pari-parihan na gid ba yata?
0: Lagi ba? Sige, ay, ako na lang i-reveal ang nalala ko sa edad yung
1: 35. Wow! Congratulations! 35 na ka ba?
0: Congratulations! 35, happy na mag-40, single lang yapon, tatpilad!
1: Ngano, kay ngano ako 38, single mangod gihapon ko lagi, ngano man eh? Oh. Sige daw,
0: okay.
1: Basi nga imong kastory, harap po ng imuhang future.
0: Doon na ba doon na kayo ng padadalan niya niya kung di kin may abong saka na ba na niya.
1: Doon na ba yan niya mong lugar din eh. Na. Basta kung usaka ka din eh, pagdala og munay o ganang peanut butter ha.
0: Grabe, peanut butter munay.
1: Oh, munay, peanut butter. Maroon mo na akong ganahan, good.
0: Sa pag-iad.
1: Oh, kanat lang niya. Juice.
0: Kaling about sa part sa mga lalaki sa gusto sa kalalaki.
1: Ang gusto lang kaya ako sa lalaki no, kanang dilig-dilig magbinuang. Kanang seryoso lang yun. Oo.
0: Oh, balag yun ni kay guwapo. Basta kay makasure ka na ikaw rin, di ba?
1: Ay sus, ay, sa panahon ka rin magwapo o madili, magbinuang, manggigihapon.
0: At tawan ba, dili nang makakitalag chicks gani, lingi na yun.
1: O, ikaw, dili man kakamulingi sa lain.
0: O, makalingi man ang taugon ko, anak ra.
1: Ah, grabe po nang. Pagpag, kabalo po.
0: Okay, kanara po kay ilapon, isod po, bulingi ko.
1: Alain man, alain. Lain man mo mga lalaki kay pag nagani mo sit sa inyo ang mga gwapa ka ayo lingion man dayon ninyo.
0: Malay ko ba basin day na tuyo di ay. Basin ko.
1: Ngayon lugar ang number ni mo. Putol pagin si kuan ay. Oh, nanapod ni si Brian ila dilaro na butang Brian. Hi, Gang Harold Salang, watching from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Ay, may gabi di sa inyo ha.
2: Thank you!
1: Julito Modelo. O, may gabi, di ha. May uyab na ka, ma'am. Ako single pa. Aha, daghan na ta. Kapoy, maghihapon na nga na, oy. Oh, wait, klaro. Ha? Unsa? Unsa, single pa ka? Anong man? Papaliog pa-play po sa paubaya. Aba.

Paubaya si Janet Tenebroso, paubaya si Michael Goodbye. Joker kay ka Michael ay. Ano si Michael bitaw? Pero bitaw, sige lang ha. O, nasabta na ginpun ako ng inyo ha, mga gipang bati-bati din ha, akaroon. Sa pagbalik po sa taong programa, o niya taod-taod, atong iparayo na nga to ang mga nasugdan. O, sa mga mutawag gihapon, 0945-443-5869. Maghilak sa tabi. Pahilakon sa tamudaan ha. Ikabalo ko sa kabugno sa panahon karoon. Kabalo ko nga ganahan kay ka nga maghila. Mag-iuma naman siguro ni ganina, bibijaw. Marg na... Sabi? Huma na ni ganina? Wala pa. Wala pa, no? I-check mo nga ulit. Parang tapos na yun, eh. Parang na-play ko na to. Unang kita pa lang sayay! Sige, ikaw sa mag-type diha. Wala. Wala. Ah, so pwede na. Sige, sige. I-ex ko na lang to, ha. Sorry naman kasi, akala ko kasi tapos na, eh. Wala lang tayo. Bibi, cute good ka og tingog lagi na ako'y istorya ni mo bahin sa yuta, Bibi. Gusto ka nga paliton sa akong igsuon, maura, Bibi. Sabukayan niyo mong pangunta na. Masabi akong alam man ang yuta. Di man ko abogado. Ano si Kwan ba? Ikaw karoon na. Kusiyo na ganti ka karoon. Dabi bitaw. Balik ko niya taod-taod. Hay mo panghawak din ha. Isigutan gihapon na tatutuon niya taod-taod ang inyong mga problema. Di ayaw lang ng mga yuta. Kaya ako kay Wakuy Nose. Ana! Hi, kang Yunilo Arambala. May gabi po. Sana... Hala, anong ginawa ko? Wait lang ha. Sana daw mapanaginipan... Saan eh? Mapanaginipan. Mooni. Mapanaginipan kita. Sige, magparamdam ko sa imong damgo. Ay, nakobi. Pag-emote sa mo diha, oi.

0: sa Athlon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako ipiang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumarta, na magsinig, pangatol niya kumarta. Usahay mo, blood-blood na niya kumarta, manapahanap. Higira man ko, ukinin, hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumarta, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na ito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Ah, tugnaw ka ayan, no?
3: Pilting, tinawas tubig ba?
2: Pap, hadlok ang balite diya ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
3: O ba?
2: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
2: Oo, asa man ka ka?
3: Mangiis ko para muda ko punin ako.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Ah, tugnaw ka ayan, no?
3: Pilting tinawas tubig ba?
2: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
3: Baba?
2: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
3: Ang, excuse ha? Manghiis ako?
2: Oo, asa man ka ka?
3: Manghiis ko para muda ko punin ako.

0: FM.
1: XFM.
2: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin ka wayan. Naday akong amahan.
3: Na, wajud ko kabaludong.
4: Mm-hmm.
3: Nagatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Maka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape.
17: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
16: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon o Sister Pain. Kaya kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program, nahabit na yun ako mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pangumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, walaon ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod, ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: X FM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc,

0: sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ha? Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, eh dapat hindi tayo nagkakasakit.
1: Tama, Dok. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Ngayon yung motto. Ano? At mahirap talaga. Ano? Hindi lang yung nagsasuffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung katrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avilian, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha, sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano, na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, ano. Kaya sa mga kabayan din, ha, puntahan, bisita natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang atin po mga trained consultant, alternative consultant, no, para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng atin pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Dok, nagsilabasan, ano? Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklikbait.
0: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak ka Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
1: So yan na, so mga kababayan ko, mag-ingat po ah sa mga fake products, ano, since

0: nalalaman siguro ng iba, no? Talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado mga kaibigan na yung inyo pong napapakinggan ay yun yung inyo pong maiinom, eh hanapin lagi yung Tatak Yes to Health. No, sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, no, ng atin pong mga products ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
1: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po mga tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Atin pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Dok, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Dok Algie, ano po ba, Dok, itong karamdaman na CKD?
2: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo, eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure, eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So, yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagde-develop yan over time. Kaya nga, it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem, mm-hmm, na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So, pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, mm-hmm, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, mm-hmm, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati, na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, mm-hmm, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas, mm-hmm, sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakapangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Ah, nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo...
0: nag-iiba.
2: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan sa normal na color. Ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan. Ano? Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapacheck up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Mm-hmm. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong makaapekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi nga hindi na normal yung ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Eh. Mm-hmm. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. Mm-hmm. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, no? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Tulad halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Mm-hmm. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, isa yun sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. Pwede rin matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
0: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advance na, ano? Saka maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
2: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
0: yan,
2: pwede kang magkaroon ng anemia. Mm-hmm. Kasi apektado yung blood making mechanism natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin. Mm-hmm. Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, mga black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo, dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
0: Ayan,
2: even prescribed medication nga, sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, inakaka-apekto yung mm-hmm. pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot. Ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi pwedeng, hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
0: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan natin, ha? Magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Doc, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong may ugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Eh, number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Mm. Pagka hindi na-control ang hypertension in the long run, eh, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to dun sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Doc, hindi bumababa yung blood pressure.
2: Oh.
0: Ang taas pala ng creatinine.
2: Ano, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
0: Yun na nga.
2: Oh, di ba? May mga may
0: meron ganun.
2: Commonly yan sa mga may CKD.
0: Mm-hmm.
2: High blood sila pero yung putla nila kasi tulang sila sa hemoglobin.
0: Mm-hmm.
2: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
0: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
2: Kasi pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So mapipilitan ka magpa-dialysis.
0: Yun na nga.
2: Mm. And daming tatanong sa akin, Doc, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
0: Mm.
2: Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh.
0: Hmm.
2: Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
0: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. Eat lots of makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga, Doc, ano? Advisable na inumin ng atin pong mga kababayan. Para mapangalagaan ang kidney po nila.
2: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes.
0: Mm-hmm.
2: Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
0: Pero kailangan mo kontrolin.
2: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na, kumbaga, nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention. Pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
0: Mm-hmm. Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano? Para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano? Ang atin pong mga eliminative organs, ano? Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano? Yung bawat organs ng atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Yung nabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney.
2: Yeah.
0: So, atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
2: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys.
0: Mm-hmm.
2: Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Ano, pero meron tayong ano, dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan. Ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
2: Oo. Lalo yung mga diabetic na.
0: Mm-hmm.
2: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
0: Ayan.
2: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, yung sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa VisionX Plus Soft Gel Capsule.
0: Mm-hmm. Yan na, VisionX Plus, mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat soluble vitamins, ano? Mga fat soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong Premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, magkalimutan, ha? Santon Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
2: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
0: Mm-hmm.
2: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
0: Mm-hmm. Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
2: At yan ang pinakang lacking every time. Mm-hmm. Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
0: Mm-hmm. Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangangatawan. Ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga dok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala.
2: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
0: So yan, so mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C, ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano dok, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa atin pong mga tagapakinig.
2: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa atin pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa atin pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang pakinanwa. Magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang kita imong idol?
1: Si ano si Igil?
0: Schwarzenegger?
1: Oh, ano? Schwarzenegger?
0: Igil sa spelling daw ba?
1: Ay, kwan, pitaw. Si Chitlin, ako ay idol.
0: Si Chitlin, ako din mong idol?
1: Oh, si Chitlin ako ay idol.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
1: Oras mga katropa, alas 5:05 na. Mga katropa, unang adlaw sa itong pagpanag-uban din sa atong Exciting Filipinas. Welcome sa itong programa. Alas mga bagong nagmata nining mga orasa. Mayong buntag kaninyo mga katropa. Panghinaot o pagpasalamat nato sa kaitasaan. Mga nakahimo patas pagbangon o pagmata. Nining kabuntagon mga katropa. Laing adlaw sa itong pagpanag-uban din sa itong sibyaan. Inaubanin na usab kami mga katropa. Sulod nining usab kasimana o sa itong matag programa. Gikan sa alas 5 hantod sa alas 6 mga katropa. Kita mag-uban-uban. Walay lain ninyong makauban mga katropa. Kini inyong higalas kanginan. Katropa ang Real Buro Alinton. Kumusta? Kumusta man ang inyohang pagpangatulog? Murag hayahay ani mga katropa katong dunay kadulog. Kay makapainit man gid sila sa kalawasan. Katong mga nag-inosara. Hala. Hugti na lang pag-akos ng unlan. Ang problema kay ang unlan usara ka buok, wa gyapoy magakos. Sa tanan ng mga naka-open karon sa ilahang mga radyo, mga katropa, mayong buntag ninyo diha labi na sa mga nagapaminaw sa 91.3 San Francisco. Og sa 95.7 XFM Bayugan. Mga katropa, once again, good morning kanatong tanan. Ladri o natas kuanbe, pampa-ugnat sa inyohang mga kusog. Basig gusto po ni mo kuansa, muchacha.

0: 洗礼洗礼查查。
1: Semoga ketropa las 5:13 dah. Okay, once again, welcome back and good morning sa ato mga ketropa. Alas sa tanan nga mga anak karon sa ato ang live. Mayong buntag diha kang ketropa nga Larry Lacson na mga adlaw. Mayong buntag katropang ring, request ko og song pipito ni Corazon. Ala, unsa ka ni nga song iyang girequest mga katropa? Katropang Larry Tikson. Dindin pataho, didin pataho. Mayong buntag sa Ray og sa tanan nga mga taga Sitio Cantagan. Labi na kang Edith ay Idti Idti Bobot Flores naminaw sa exciting Pilipinas ang tanan na love you all. Grabe si Didin Pataho. Katropang Didin Pataho, salamat kayo. Labi na diha kang Idti Bobot Flores. Kumusta man na bugnaw kayo ang atong panahon mga katropa. No, busa timplahan na ninyo niya ang pampainit sa tong tiyan. Ako diri nagtimpla na ko sa Santon Plus Santon Gold Coffee Mix. Inyo ha diha unsa inyo ang gipang timpla. Kang Ginaline Arcio Amaro. Mayong buntag ni mulka tropa. Ingon man usab kang Nanay Gloria Malala Apilo. Share dad, grabe gini si Nanay Gloria. Diha sa may Ubus Tropical, Bayugan City. Alam, ayong buntag ninyo diha mga katropa. Basta dinan nga nagapaminaw karun ha. Mayong buntag ninyo. Kumusta man inyo ang kabuntagon? Actually, nakasinati kita og mabugnaw nga panahon karon. Tungod sa kining low pressure area nga nasinatian sa ato ang nasod Pilipinas. Pero sa ulahing information nga ato nakuha nini, murag ubos ang tsansa nga mahimo kining bagyo nga moigo diri sa ato. Apan do na gihapon kitay masinatian nga medyo pag-ulan-ulan. Kagahapon mga katropa, no? Grabe, murag nasuko yun ang langit. Kilat og dalugdog atong masinatian yun sa kinibang panahon. Good morning, Sir Ray Alinton. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Salamat kayo, Nanay Gloria. Kang Rigor Narokla. Good morning, katropang Ray. Basta kamo gid na mag dungan-dungan pa, maglumba-lumba gid mo diri sa tuang programa. No, salamat kayo sa inyo hang kanunay nga pag-tune in diri sa ato ang Sibyaan. Labi na diri sa 91.3 XFM San Francisco. Ngayon man usab sa XFM Bayugan City. Mga katropa, ako diri dunay kape nga Santon Gold Coffee Mix. Kamu diha, unsa man inyuhang gitimpla ko na be. Basta buntag sayo mga katropa, mangita mo yun di ato ang tiyan o kana bitaw mo pa init. Ambot po ding ubang mga tiyan mga katropa nga mura man po kinibang tao bitaw nga nisulod sa kaminyo on. Nga kung mahimo, kada adlaw gyud dunay mo painit. Muna nga ako kada buntag og hapon mga katropa, usahay apil pa udto. Dependis ka bugnaw sa aircon diri sulod. Gatimpla gyud ko sa kape nato nga Santon Gold Coffee Mix. No kay kana bang muhata gyud siya. Og kanang kuan sa atong lawas. kanang pampagana no, sa atong kalawasan mga katropa. Okay, atong oras, alas 5:18 na. Labi, dari una ta sa kining kuan ninyo be. Kanang pampagana na usab sa inyo hang mga kaugatan. Ato ning tagaag pampaugnat sa kaugatan.

0: Exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, alas 5.22 na. Hala hala ha? Kumusta ang inyohang mga pagbangon diha, labi na sa katong mga bag-o lang nakamata. Bag-o lang naka-tune-in sa atong programa. Bag-o lang naka-view sa ato ang live program. Labi na diha kang Jinalyn Pataho at Jelina Pataho. Good morning, Sir Idol. Shout out kang Carmen Pataho. Sayo na mata sa imong programa. Grabe, oy. Salamat kaayo katropang Carmen. Sa tanan nga mga silingan diha nga naigo sa programa. Naabtan sa tong programa. Mga silingan nga nakadungog sa ato ang lagubo. Labinas mga silingan ni Jelina Pataho o ni katropang Carmen Pataho. Ala, adlaw karon nga Lunes mga katropa. Unang lambayog na usab sa ato ang mga empleyado. Gobyerno man o pribado. Hala, magkuana. Andam na po mga katropa. Kang Wilma Joaquin, good morning ni Mudia katropang Wilma Joaquin. Kumusta man ato ang San Francisco? Ako diri na aspisaan sa hakop gyapon sa San Francisco. Murag akong pananaw diri sa gawas na puno magabon. Kumusta man inyo ha diya katropang Wilma? Moni mga katropa, ato ang nasinati karon nga kabugnaw. Munang painitig yun din tao na inyohang mga tiyan diya mga katropa. Kaya ron nga dili mo kabuhion ani nga sayos buntag. karong mga orasa mga katropa, kinahanglan na yun nga dunay painit sa atong mga tiyan. Kaya dayon na sa mga sayo mamahaw, after or before ka mamahaw mga katropa, ayaw yun kalimot sa pag-inom sa atong Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa katong dunay problema sa mata mga katropa, doon na sa kita ya Vision X Plus. Sa katong dunay mga diabetic mga katropa, ay mong kabalaka kayong atong kapi. Nakadisinyo man usab ni siya mga katropa. Nga pwede mainom nga tos dunay mga problema sa sugar level mga katropa. Sugar level sa ilahang sugar problem no sa ilahang kalawasan. Paspas kayo ang atong oras mga katropa. Sumonang hala sige diri una kita be. Tagan tanig laing pampa kuana usab. Kini nga pampa bira sa ugat mga katropa.

0: Okay, mga katropa, sa ato mga tricycle driver, sa tanan nga mga driver, mga katropa, mayong nga buntag ganinyo. Sa tanan nga naa karon sa mga kadalanan, nagkapaminaw, mayong buntag. Atong oras, mga katropa, alas 5:29 na. Mga katropa, mo break on atas makadiot. Sa atong pagbalik ay mo gahawa kay ato daw sa palusot niya kaninyo ang mga tanang impormasyon nga nakuha o nakutlo nga to sa atong silingang probinsya. O, sa tanan ha, mayong buntag mga katropa. Kaya una ta, mo break on atas makadiot. Mubalik rami, human lamang nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Exciting Pilipinas!
2: X-F-M
3: X-F-M
2: Kung maminaw ka sa X-F-M
4: yeah! Uyang pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga ano, exciting?
5: Exciting!
6: Santo Plus Gold.
7: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
9: Lami nga kung kung sa nang kopi, Santo Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdus akong diyan. Pero nakuha-kuha na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag. Santo magabi mo. Buntag na po. Walay halang niyo kutok-kutok. Salamat gani ko na nakadungo ni sa doktor sa yesto. Na paano yun? Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva. Sa puro banana. Magkilam.
8: Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbio. Sumod kay natural ang sulod. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybeans. Santo Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og na

0: D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble.
4: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: 7 Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: 7 Plus Herbal Soap.
11: Sandong Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko katiyon o kapoy. O nihamis po akong pamanit-ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, sa radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Kay, ang refill lang lang sa tricycle, guwapo niya ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: aming nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalihay. Ang butna ni ikabat yun kahay hibutan. Ako pili man lang libok sa kaaran. Tumaligod ako inay labing matuod. Kung siya may nakaigod imong pangluod. Pananglitay kung imo ko nga balibad.
1: Mga katropa, itong oras, alas 5.40 na. Okay, once again, welcome back sa itong programa, Exciting Pilipinas. Ah, diri na usap kita mga katropa sa pagpaabot niya kaninyo sa mga informasyon gikan sa ito ang Siligang Probinsya, diri sa itong Islas Mindanao. Okay mga katropa, itong palibot, medyo hayag na. Okay, direta sa report ni katropang Ivan Pulunan. Matod pa si Senator Robin Padilla, may bisita sa mga pamilyang namatyan sa landslide sa Sing Sarangani Province. At kuno ding siren mga katropa, ang iyahang... yahang report nga nakuha.
2: XFM Report.
3: Nagtunol o ginabang si Senador Robin Padilla ngadto sa mga kabanay sa duha ka pamilya nga namatyang sa landslide ning niaging Hunyo 10 dungan sa iyang pagbisita sa mga nasampit sa sitio Pandao, Barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Alas 8:30 sa buntag, nibisita ang senador sa mga nabiyaan ng pamilya sa usa ka pribadong punerarya, kundiin ilang gipaabot ang kasakit og kapait nga ilang nasinatian. Maabi-abiyon usab nga nagpaabot og simpatiya si Senador Padilla og nagtunol og cash assistance gisad usab niini nga bisan nakapokus sila sa impeachment trial. Dili siga po nila kalimtan ang kahimtang sa mga apektadong pamilya sa landslide og baha sa Sarangani Province.
4: At tandaan niyo po, nandito po kami hanggat kaya po namin, tutulong po kami at makikiramay sa mga kababayan po natin na katulad po ngayon. Medyo masakit po. Masakit na mabigat isipin ay pamilya. Talaga pong nakakapanghina.
3: Kaibaluan, nga unang bisita sa probinsya ang nasampit kauban si Senator Alan Peter Cayetano, kundiin nanghatag sila og mga construction materials. Mga katropa, aron dili daling magkasakit, gubikan sa maot nga panahon, pakusga ang imong immune system. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
2: XFM Report.
1: Okay, mo ni nakanindot mga katropa, basta mga official gani nga kanang naagyod sa katawhan ang kasing-kasing sa pagserbisyo. Mo nang makaingon tang naagyod, no? Makita gid nato ang ilahang presensya panahon sa kalamidad. No, labi na ining panahon bitaw sa dunay mga baha, sunog ug linog, gubat, so bogid ni mga katropa. Pero kanang gusto lang og gahom, og gusto lang og posisyon, mo nang mga katropa nga tagsar gid nato sila makita diha sa katawhan. Okay, direkta kang Jubit Espanyol sa XFM Davao. Lakip sa gipasidunggan sa 11 RCDG. Oy, ato ning sayron mga katropa kay murag nindot pud ning impormasyon ay.
2: XFM Report.
5: Nalakip ang XFM News Davao sa mga partner og stakeholder awardees sa 11th Regional Community Defense Group kon 11 RCDG. Atol sa kasaulugan sa ika-47th founding anniversary ng personal nga gitambungan ni Reserve Command Philippine Army Commander Major General Ronald Jess Alcudia netong Hulyo 11 ng tuig sa Camp San Gabriel Mintal, Davao City. Personal sub nga gidawat sa XFM News team ang maong pasidungog kinsa dugay nang nakigtambayayong sa lain-laing sektor sa komunidad sa pagpalapad sa mga impormasyon ug mga programa sa Armed Forces of the Philippines ug sa Reserve Force. Matod ni 11 RCDG Group Commander Colonel Calixto D. Cadano Jr. ang paghatag sa mga pasidungog kabahin sa ilang pagpasalamat sa mga organisasyon ug individual nga naghatag og suporta sa mga kalihukan, proyekto ug programa sa 11 RCDG sulod sa milabayng tuig. Dugang panini nga ang kalampusan sa ilang mga inisyatiba resulta sa panaghiusa ug kooperasyon sa mga partner agencies, stakeholders ug media organizations nga nagtabang sa paghatod sa impormasyon ngadto sa publiko. Gipasiug usab ni Colonel Cadano nga dunay dakong papel ang media sa pag-edukar sa komunidad ug pagpaligon sa pagsalig sa publiko pinaagi sa paghatag og husto, patas ug responsableng impormasyon mahitungod sa mga kalihukan sa militar ug sa reserve force. Samtang gipasalamatan na sub ni Major General Alcudia ang tanang partners ug stakeholders sa ilang padayon nga suporta sa mga programa sa Reserve Command ug sa Philippine Army. Gilauman nga magpadayon ug mas mapalapad pa ang panag-uban tali sa 11 RCDG ug sa mga partner organizations, lakip na ang media sector aron mas mapaligo ang mga programa nga nagtumong sa kalinaw, kaandam sa kalamidad, patriotism ug pagserbisyo sa katawhan sa mga umaabot pang katuigan. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: XFM Report.
1: Okay, salamat katropang Juvet Espanyol. Subog yun na siya mga katropa. Kami maumungin na among trabaho pagpaabot niya sa mga informasyon kaninyo. O niya ang atong mga Philippine Army, atong Philippine National Police. Nakuhaan mong yun na sila. Naamang yun po na yung responsibilidad nga i-edukar ang ato ang katilingban. So muna nga kanunay ang media sector o ang XFM. Kanunay yun ming abli ang among pultahan para sa pagserbisyo ngadto sa katawhan. Nadaghang salamat katropang Juvet Espanyol. Dirita kang Hanilo Tabios. Nga matod pa. Tampuda. Gipahigayon alang sa pagpasiguli sa relasyon tali sa pamilyang buskada o kasundaluhan. Dako po din nga controversial mga katropa. Ato ni Sairon B. Ang informasyon nga kompleto ni ini.
2: XFM Report.
6: Pinaagi sa mga dato, tribal leaders, barangay officials, pamilya Buskada o kasundaluhan. Hingpit nang nauli ang maayong relasyon sa duha ka panig. Diang gihimo ang panlitob daw Tampuda ko Balagon, Julio Diaz 2026 sa Sitio Mahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon. Sumala ni dato sinaligan Hari Sumbungan, ang Malaybalay City Tribal Chieftain, nga ang Tampuda usa ka pamaagi aron maputol na ang kasakit sa matag usa. Pinaagi sa mga pagsabot-sabot, paghangyo aron masulbad ang problema. Hingpit nang nahusay ay pinaagi sa kultura o tradisyon sa mga lumad. Gipangunahan o sab ni Lieutenant Colonel George R. Halyorina, Commanding Officer sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army, ang paghatag suporta sa pamilya Buskada sa nahitabo ni ini itong nakalabay nga Hunyo 15, human naalaan o kontra o napusilpatay ang biktima ang sininita Buskada. Samtang gisaysay usab sa bana nga si Romeo Buskada ang nahitabo nila sa iyang asawa ni atong higayuna diyang nahinabi kini sa XFM News Team. Sumala ni Romeo nga tungod sa kawadon sa iyang pamilya ni ato sila sa Bukirong Bahin aron manggabas og kahoy apan sa wala dama nahitabo ang maong insidente.
7: Tungod sa kawadon sa akong pamilya, muna yung nahitabo gikan sa pag-ingon tong akong misis nga musubida mi dito kay dili makaiskwela tong akong mga bata og digit makota wala mga papel. Nagsubida mi dito, nagpasan na naglibo na may ato sir ana dito bukid unya pagkuha na mo sa kanang ginabas mo na ikasupport na ko sa kanang ako ang mga anak, ha? Okay. Unya, pag-abot na mo sa ibabaw, nabuto-buto naman. Kaunya na, kuhaan na gyud ang akong pamilya.
6: Bisan pa man sa sakit nga pangitabo sa pamilya ni Romeo, dakuusab ang pasalamat ni ini sa 88th Infantry Maringal Battalion sa walay puas nga suporta sa iyang pamilya. Ni pasalig usab ang kasundaluhan nga ilang tabangan ang mga anak ni Romeo og ninita aron makalampo sa pag-eskwela og makasulod isip regular nga sundalo. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Creskin Herbal Soap. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Okay, mo gina usahay, no? Di gina malikayan, mga katropa. Tao raman good puta, pero lagi kinabuhi sab sa tao ang nakalas. No, actually, dili ra ni sa bukid no nahitabo ning kining ingon ani bitaw kining tampuda. Ay nahitabo sab ni diri sa ato sa Agusan del Sur, Agusan del Norte. Katong nakalabay nga tuig. Kining tampuda mga katropa, no? Sa ako lang nasayran usa ka special nga kahigayunan, no, nga mapasiguli, no, ang relasyon tali sa tribo og sa kining katawhan nga dili membro sa tribo mga katropa. Salamat kaayo kay at least man lang wala nay mahimong pagdumot. Okay, nasipiat mangguning Philippine Army mga katropa sa balita ni Hanel Otavios nga napatay nila ang usas mga inahan sa tribo sa pamilya nga Buscada dito sa may Bukidnon area. Pero at least sa mga katropa nabawi ira usab, no, nagkauli na kunya at least doon na pud sila mahatag nga tabang ngadto sa pamilyang Buscada nga makapadayon in town sa pag-eskwela ang mga kabataan. Okay, direta sa laing impormasyon, laing balita gigan sa laing usab nga probinsya. Kang Bung Algabre nga matod pa rap program gipahigayon rap alang sa mga kababaihan sa Kapalong. Okay, ato ni Siron B.
2: XFM Report.
8: Nagpahigayon og information and education lecture ang Kapalong Municipal Police Station alang sa mga membro sa Women Warrior pinagi sa Women Responsible to Act, Protect and Prevent and Enforce Laws for Children's Growth and Development Program niyatong Hulyo 11, 2026 sa Villa Climenta, Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Gipanguluhan ni Police Corporal Venus Villamor, WCPD Investigator, uban si Patrolman Ross Jean Agmata sa FGGAT ang maong kalihukan. Din gipasabot ang mga importanteng balaod sama sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act RA 9165, RA 8353, RA 11313 o Safe Spaces Act. Ingon man, ang katungod sa kabataan o mga anti-bullying law, naghatag usab sila o mga safety tips. Aron malikayan ang mga krimen sa kadalanan atul sa Parents Effectiveness Seminar. Gidasig usab sa Kapalong Municipal Police Station ang mga partisipante nga padayon nga suportahan ang mga programa sa PNP o dayong i-report ang bisan-unsang kriminal nga kalihukan pinaagi sa Kapalong Municipal Police Station Hotline o sa Unified 911 isip kabahin sa pagsaulog sa Police Community Relation con PCR Month 2026 aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad. Katropa, siguruhan nga baskog ang imong kalawasan pinaagi sa pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Okay, daghang salamat katropang Bong Algabre. Oh, maing buntag ya kang presyoso John Mark. Atig unsa ka ni sila ni Myla. Maayong buntag sa ato mga katropa diha sa may Barangay Tahina, Esperanza, Agusan del Sur. Kumusta man mo diha? Wala ra kay mo naapektuhan sa kusog nga ulan? Prone flood area ra ba mo diha, no? Kaya duol rabagin in town mo aning Agusan River. Okay mga katropa, sumauto ang gihatod usab nga impormasyon na nakutlo ni katropa nga Bong Algabre. At least nahatagan yun. Mao yun yung pinaka-importante mga katropa. Nahatagan yun og pagpakabana kining ato mga kababainhan. Kaya dili tanan nga babae nga anaas mayo nga kahimtang. Kinahanglan gid po ni sila hatagan og kahigayunan nga mahatagan sa proteksyon og isa na diha matabangan sa ilahang panginabuhi og sa ilahang mga kinabuhi. Muna siya mga katropa nga usahay ang panahon weather man. Muna nga ato na lang ang pagpalig-on sa kaugalingon. Mga katropa, atong oras alas 5:54 na. Ako na lang pagpaabot og pagpasalamat ng tustanan ng mga nagiguban. Ingon man sa ato ang mga programa gikan sa pag-abli. Nining ato ang programa mga katropa sa Exciting Pilipinas. Ang kamuana ang kanunay sa pagiguban. Once again mga katropa, mayong buntag sa tanan nga nagapaminaw karong mga orasa. Ayaw mong kalimot mga katropa ha. Ang atong panahon karon medyo ulan-ulan. Labi na sa mga hina og immune system mga katropa. Hinahanglan gyud nga ma-boost ang inyong immune system. Usa ayaw kalimot sa pag-inom sa atong produkto nga Santo na Vitamin C. Mga katropa, wa na magid ko igong oras nga padayon pa laktod nga itong sa unahan. Busa ako na lang kaninyo magpasalamat o magaingon nga amping sa kanunay labi na sa atong mga driver o mga biyahidor. Alam na lang, kinatibuk ang puwersa nining XFM Agusan del Sur sa pagpanguna sa muang o pagdumala sa muang station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez, among bagong administrator, administrative officer, katropang Ale Vicente, aga awag news desk, sa kanunay si katropang Limuel Pagalaran Okay. Sa akong kaubanan mga katropa sa report ang anchor katropang Junji Librias. Ingon man usab sa ako ang kauban karon sa Picas Lawak sa technical department katropang Milani Duran. Sayang mga kubanan, katropang Keanu Sibial at katropang Harvey Ramis mga katropa. Sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Agusan del Sur, kami magpasalamat o magaingon kaninyo, dalaygon ng Diyos, amping sa kanunay.
2: Exciting Pilipinas! XFM XFM
9: Kapitan, kapitan, utana ko ba?
10: Oy, unsa man ka na, Archie?
9: Unsa'y pinaka bigaon na subject sa school?
10: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
9: Ha? Ano mat man?
10: Alangan, kay daghan man kayong X.
11: Exciting!
12: La la la la la la la la la la la la la la.
13: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
14: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
13: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
14: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
13: Unsa din ang Krap Gold Buy?
14: Wala pa dahil kamasayon, buy. Ang Krap Gold, daghan na ang nigamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
13: Maudi na ang Krap Gold, bay?
14: Ubay.
13: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
15: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur,

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par, pakurati na ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
2: Mga katrupa, exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 6:09.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Caraga Region, Agusan del Sur. Mga tropa, good morning. Adlaw na usab galunes sa Pizza 13 ng atong bulan sa Julio de Smell 26. Mga tropa, welcome sa atong tulumanon. Ako si Katrupang Ri Celeste Sorobascas, kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, kining atong panag-uban, atong kinis maayo nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisadong lahutay. Usani ini mga katrupa ang Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Napamatud-an ang mga katrupa sa atong mga kaigsunan o ginapangita ang kaimportanteng kaayo sa Sandon Plus Gold Herbal Capsule. Usa ka food supplement mga katrupa. Of course, ato kini nga maangkon sa mga butika nga available kini nga produkto o sa mga national pharmacies sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Ato sa tulumanon ng mga katrupa, ato kini sa mayong nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nagaservisyo nga to sa katawhan. Inyo makita ang Agusan Lending Corporation mga katrupa sa San Francisco na amis mo diha atubangan sa San Francisco Gymnasium. Makita ang ilang pangalan sa buhatan. Usap diha sa may Bayugan City, Agusan Lending Corporation na Asmorok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sir, kita mga katrupa sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, Computer Literacy Program sa Talacogon Central Elementary School. Mas gilig-on pinagi sa donasyon sa CBRC.
2: Headlines. Headlines.
0: Sibagat ng haros kini, gideklarang kampyon sa mga inisyatibo sa turismo sa Caraga, Pasidungog 2026.
2: Headlines. Headlines.
0: Ultimatum batok dinggi sa barangay Taglatawan, ipatuman, mga gahi, manghinlo, multahan.
2: Headlines. Headlines.
0: Pagkailap sa illegal nga druga, gituohang hinungdan sa pagdaghan sa krimen. Barangay Kapitan sa Duangan, Esperanza, na alarma.
2: Headlines. Headlines.
0: Video sa bugnuay sa mga babaeng estudyante sa Bayugan City viral karon sa social media.
2: Headlines. Headlines.
0: Lumad nga manubo, gi-appoint kini isip unang Pinoy nga research program manager sa Australia. Gipas si Garbo ni Governor Kani.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa pikas bahin, pagbansay batok gender based violence o gavawsi. Gilusan, health workers o stakeholders gi-capacitate.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa atong mga balita sa regional, top 1 regional most wanted person nga si Commander Puma. Dagpan kini dito sa Surigao del Sur.
2: Headlines. Headlines.
0: Usa ka mall sa Butuan gisulod sa mga kawatan. Kapin 700,000 pesos na tangag.
2: Headlines. Headlines.
0: Water impounding dam giplanong tukuron sa Surigao City aron masulbad ang problema sa tubig.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang dito sa Davao mga katrupa, 12 arestado sa Sagunsong Pidya in BI operation. Kapin 1.6 balor sa drug paraphernalia na kumpiska.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang dito sa Jinsan Pateng Lawas, sa usa ka tuig nga bata, nagpabiling missing kini human sa landslide sa Malapatan.
2: Headlines. Headlines.
0: Gisuspitsahang kawataan sa Jinsan nga misulay og tago sa compound. aron makaikya sa kapulisan na dakpan.
2: Headlines.
0: Magatropa sa balita kita sa national. Integridad sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Padayong dipinsahan sa DND o AFP.
2: Headlines.
0: Sa international, Trump nanugon sa advisors nga bumbahan ang Iran kung siya mapatay.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports sa Joshua Pasillo, nagpabiling kining hari sa strawweight Russian Challenge. Gipalukapa sa ring gumikan sa rear naked choke.
2: Headlines.
0: Samtang sa balitang entertainment, aling pulis Maria siya sa bayo mudala matod pa kini sa bandira sa Pilipinas sa Messes International Global 2026.
2: Headlines.
0: Magatropa katunguluhan sa atong mga balita.
3: Express balita.
0: Dari kita sa unang arangkada sa atong mga balita.
3: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Computer literacy program sa Talakugon Central Elementary School. Mas gipalig-on pinaagi sa donasyon sa CBRC. Sa irutang ng Italia, mga katrupa, sa report ni katrupang Ray Allington.
2: XFM Report.
4: Sa kamahinong danong lakang alang sa pagpalambo sa edukasyon, ang nahitabo humana nagdonar ang Dr. Carla Balita Review Center o mga computer set nga sa Talakugon Central Elementary School, SPED Center. Ang maong donasyon nagtumong sa pagpalig-on sa computer literacy program sa maong tulunghaan aron mas mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga estudyante diha sa paggamit sa modernong teknolohiya. Nahimong dakong inspirasyon sa maong proyekto ang pangandoy sa mipanaw nga basketbolista nga si Rene Clarta Bobet Noha Baterbonya, kinsa usa-usab kakanhi nga estudyante sa maong eskwelahan. Gusto ni Baterbonya kaniadto nga makahatag og dugang kahigayunan sa mga kabataan pinaagi sa pagpausbaw sa pasilidad sa ilang computer laboratory, pinaagi sa hiniusang suporta sa CBRC og sa pamilya Baterbonya natuman sa hingpit ang tinguha pinaagi sa pagtunol sa mga libre nga computer seat. Gilauman nga ang maong donasyon makatabang og dako sa mga tunghaan ilabi na sa mga SPED kon special education learners aron mas mamahimo silang andam sa pagatubang sa nagkadako nga papel sa teknolohiya diha sa edukasyon na karong panahona. Ang maong inisyatiba nagpakita lang nga pinaagi sa panaghiusa sa pribadong sektor og sa komunidad, mas daghang nindot nga kahigayonan ang matag sa mga kabataan aron makabaton og kalidad nga edukasyon og mas hayag nga kaugmaon.
5: Kinagusto kong gawin. I'm sure maraming other stakeholders who will come and benefit. In fact, baka punta ako sa Surigao State University. Kausapin kong presidente na gawin nilang project in other universities. Kasi dapat ang teachers ang matrain para makascade nila pababa din sa bata, sa mga estudyante. At yun ang pangarap ni Rene.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Carl Balita, mga katropa. Kapi ba ang imong ipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Dekyos ng Pilipino para sa Pilipinas. Inis katropa Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Nung nadugang bahin sa itong mga balita, mga katrupa, nanguna ang sibagat Agusan del Sur huma nagakuha og daghang dagkong pasidungog sa bag-ulang natapos nga Caraga Tourism Officer Summit ang pasidungog 2026. Pinaagi sa Department of Tourism Caraga sa ulog sa tibok rehiyon ang kalampusan sa lokal nga pangamhanan sa sibagat tungod kini sa maayong mga inisyatibo na sa pagpalambo sa turismo. Mapasigarbohong gidawat sa lungsod ang mga prestigyosong awards sama sa Champion Filipino Brand of Service Excellence. Champion na Filipino Brand of Service Excellence Mabuhay Excellence Municipal Level. Training Commendation and Excellence in Training Partnership in LGUs Municipal Level o Special Award to the Municipality of Sibagat. Matod sa lokal nga gagamahanan, kini nga maong pasidungog nagpakita kini sa kakugi o dedikasyon sa lungsod ubos sa pagpangulo ni Mayor Tilma Lamanilaw o Vice Mayor Maria Lisa Lamanilaw Evangelista. Nagpamatuod kini nga malampuson ang ilang mga plano o programa aron i-asdang o ipasiugda ang pinasahi nga katahom o di kalidad nga serbisyo sa turismo sa maong lungsod.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pika sa bahin ultimatum batok kini sa dinggi sa barangay Taglatawan ipatuman. Matod pa mga kahi manghinlo multahan. Report ni Katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
6: Magatubang og silot og multahan ang mga residente sa barangay Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur nga padayong nagpabilin kahugaw ang palibot taliwala sa pagsaka sa kaso sa dinggi sa maog dapit. Kini human nagpagawas og hugot nga ultimatum ang kagamhanan sa barangay batok na sa mga lumulupyo nga gahi og dili makamaong manghinlo sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Sumala ni Kagawad Jerry Binuya, ang chairman sa Committee on Health o Peace and Order sa barangay Taglatawan, hingpit na nilang ipatuman ang pag-issue o citation ticket ngadto sa mapamatudan nga hugaw ang palibot sa higayon nga masakpan kini atol sa gihimong inspeksyon. Naasayran nga moabot na ngadto sa 200 ka mga panimalay ang nasusi o nasorbe sa mga opisyal aron tanawon ang kalidad sa kalimpyo sa ilahang tungkaran. Gidugang ni Binuya nga bisan paman o dunay pipila ka mga residente nga nasuko tungod sa sige nilang inspeksyon, gipahinumduman niya ang katawhan na nga ang maong lakang dili para sa interes sa opisyal kundi dili alang sa kayuhan sa kaluwasan sa tanan batok na sa makamatay nga sakit nga dala sa maong lamok. Gikabalak-an karon sa mga opisyal sa barangay ang sitwasyon human, nakatala og 14 ka mga biktima sa dingge gikan sa nagkadaiyang purok ug usa na niini ang namatay. Tungod niini milihok na sa dinalian nga pamaagi ang lokal nga pamunuan aron mapugnan ang paspas nga pagdaghan sa mga lamok og aron dili madugangan ang mga ihap sa mga matakdan sa maong sakit.
7: Salukot mao na nga ina-advise na mo nga mahimo dili ni para sa mo ang kaayuhan ng mga barangay opisyal. Opisyal sa amo ang pagsuri ken ayaw na niyo na ina kini mandatory na ginamo nga amo ginikugtan karon unya moto nga inyo na mo kung pagsuri gikan karon tulo ka adlaw mabalik ni kung nga ba improvement sa inyong pagpanghinlo. Kung wala yung mga pa-improvement yung hilo, pagpanghinlo niya dahil niya po ng mga basura, mga tadi niya, wala niya niya hilino, yung mga tapulan ng bagko, amon na yung mga tikitan niyo sa itisyon tikit.
8: Kana,
7: oo. Para sila maliyo kung sila.
8: Okay, oo.
7: E para, hindi mo na para sa amu, sa amu ang ibuhat karon para na sa ila, kana, pero naagin mga tao nga, puros bakwan, mga nang house to house ilaw.
6: Ang tipik na pamahayag ni Kagawad Jerry Binuya sa Barangay Taglatawan, Bayugan City, probinsya sa Agusan del Sur. Ang katrupa aron kanunay kondisyon ng atong panglawas nga mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Lebrias, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katrupa, doon kitay alas 6:22 sa pikasabahin sa itong mga balita. Gibarugan sa usag opisyal sa Barangay Duangan Esperanza nga ang pagbalik o pagkailap sa iligal nga druga mao'y nagunang hinungdan sa pagsaka sa nagkadaiyang nga matang sa krimen sa palibot. Kini ang pamahayag ni Barangay Kapitan Israel Tumungbanwa. Humaniya giangkon nga grabe usab ang paghitak sa iligal nga druga sa nagkadaiyang dapit sa nasod karong nga panahona. Matod pa ni Kapitan Tumungbanwa, makitaan sa mga kasamtangan nga panghitabo nga kasagaran sa mga suspitsado sa mga krimen na lambigit o tigamitan kini sa ginidiling druga. Alang kariyang klaro kayo ang timailhan nga kun mosaka ang ihap sa krimen, nagpasabot kini nga mibalik usab ang kakusog ang negosyo sa druga. Tungod sa maong sitwasyon gipahibalo sa opisyal nga mas gipahugtan pa ni nila karon ang pagmonitor sa ilang dapit. Kini tungod kay bisan ang ilang kaugalingong barangay adunay natala nga ebidensya sa mga indibidwal nga nalambigit sa maong ilegal nga buhat. Gisaysay usab sa kapitan nga dako ang iyang kalipay kadiadto sa dihang nawala ang ilegal nga druga sa nasod tungod sa hugot nga kampanya sa kaning administrasyon. Apan nagpadayag siya sa iyang kaguol og kabalaka karon tungod sa pagbalik og pagdaghan usab sa mga naggamit niini.
8: Ayun, kaya makita man ato nga, tungod sa nagpa-chatam na karoon yung droga karumbalik karoon, naganda na po yung krimen himbalik. Mas nalipit ang anawa na itong droga tumiagi yung mga katuigan na karoon bayat na yun. Nakita, basag, kusat asa takaroon, makita man ato sa mga balita nga, nagsana yung mga krimen tungod yung droga po.
0: Mga trupa, ang pamahayag ni Kapitan Israel Tubong Banua, Kapitan sa Barangay Duangan, Esperanza, Agusan del Sur.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pika sa bahin, video sa bugnoay sa mga babaeng estudyante sa Bayugan City viral sa social media. Report ni Katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
4: Nag-viral karon sa nagkalain-laing social media platform ang usa ka video nga nagpakita sa komosyon sa usa ka grupo sa mga babaeng estudyante sa Bayugan City. Sa nagdalat nga video, makita ang usa ka babae nga nagsulob og uniforme nga nalambigit sa kagubot. Madungog usab ang dungan nga pagbinayloay og mga pamalikas og ang pagpadasig sa pag-aghat sa ubang mga estudyante nga nagtan-aw o imbis nga sumpuon ang nagpadayon nga away. Sa pagkakaroon nagpabilin pang blanco o wala pa masayre ang tinuod nga rason o gat sa maong insidente. Wala pa usab nagpagawas o opisyal nga pamahayag ang administrasyon sa tulunghaan kalabot sa maong panghitabo. Ingon man sa mga lakang o disiplina nga ilang ipahamtang ngadto sa mga nalambigit nga mga tinunan. Tungod niini, nagpahinomdom ang mga otoridad o naghulat ang publiko sa opisyal nga informasyon aron masuta ang tibuok kamatuoran ug malikayan ang pagpakatag sa mga dili beripikadong detalye. Gida sigusab ang tanang kabatan-onan nga likayan ang pag-apil sa mga bayolenteng away o ang pag-share sa maong video nga makadaot sa dungog sa mga nalambigit, ilabi na sa mga adunay mga minor de edad nga naangin sa maong insidente. Mga katropa, kanunaya ang pagpalig-on sa kalawasan pinaagi sa pag-inom ug santo na vitamin C. Alang sa rekyus ang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:26, mapasigarbuhong gipaybalo ni Agusan del Sur Gabriel Santiago Carriz Jr. ang kalampusan ni Dr. Joby Guluran. Usa sa kunusa ka lumad nga manubo human kini nahimong unang Pilipino nga nakasulod og nakakabot sa prestiyoso nga posisyon isip Research Program Manager for Soil and Land Management sa Australian Center for International Agriculture Research. Si Dr. Guluran na 15 na tao og nagdako kini sa lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur, usa ka kaning scholar sa kagamhanang probinsya sa Agusan del Sur. Gila siya karon isip ehemplo og sumbanan sa kalampusan sa mga lumadnong kabatanunan nga nahatagan og saktong kahigayunan sa edukasyon og liderato. Matod ni Governor Kani, ang nakabot nga dungog ni Dr. Guluran nagpakita lang nga ang mga sakop sa tribong manubo adunay dakong potensyal nga mamahimong leader og eksperto sa international nga level. Basta barasig og masuportahan pinaagi sa edukasyon og mga epektibong programa sa gobyerno. Gisiguro usab sa gobernador nga ang tumong sa probinsya dili ang pagwagtang o pag-ilis sa tradisyonal nga pamaagi sa pag-panguma sa mga lumad. Imbis nga usbon gusto sa kagamhanan nga dungagan pa ang ilang kahibalo, pinaagi na sa tabang sa siyensya, teknolohiya og mga modernong pamaagi sa pagdumala sa yuta og agrikultura. Sa paggalingkod ni Dr. Guluran isip leader sa usa sa inilang international institution sa agrikultura, giisip nga usa ka dakong dungog dili lang para sa probinsya sa Agusan del Sur kundili alang sa tibuok tia tribong manubo sa nasod. Gilauman nga ang iyang kalampusan magsilbi kining dakong inspirasyon sa uban pa nga mga batan-ong lumad nga magpadayon sa paningkamot og pagatungha aron makabot ang ilang mga damgo sa kinabuhi.
9: Medyo lisod na itong kumbensiyon. Ang kultura sa mga ibis, pinagi sa agrikultura, lahigil ang ilang anandan. Pero sa inay-inay, atong na-introduce nila without necessarily asking them to forget their own practices. So now, ganito kay mga lumad karon na nag-iskwila ng agriculture. And then, para masayod mo, ang atong pinakaunang soil scientist na maoy naka-agni na ito, soil laboratory dari si Dr. Jambi Guluran, who is a manubo from Prosperidad. Siya nakaroon ang head Center for International Agricultural Research dito sa Australia. Manubo na, Dr. Jenvi Guloran.
0: Mga trupa, ang tingog ni Governor Santi Cani Jr.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa katapusang bahin sa tumabalitang lokal, usag ka may nungdanong lakang alang sa pagpanalipod sa katungod sa mga kababayanan. Og kabataan ang gilusad kini human malampusong gilusad ang unang sesyon sa tulo ka adlaw nga 4 hours training on gender-based violence for health services and community stakeholders. Aktibong misalmot sa maong kalihukan ang mga personahe gikan sa provincial legal office. Ang maong nga pagbansay kabahin kini sa tinguha ang mapaligon ang implementasyon sa Women Children Protection Program sa Agusan del Sur. Tumong sa maong tulo ka adlaw nga pagbansay nga mapauswag ang kapasidad o kahanas sa lokal nga sektor sa panglawas ingon man sa mga stakeholders sa komunidad sa pag-atubang o pagdumala sa mga kaso sa violence against women and children kon VAWSI o uban pang matang sa gender-based violence. Atol sa unang adlaw sa sesyon, gihatagan og dako nga pagtagad ang pagdiskurso sa mga legal nga mandato nga magpanalipod sa sektor sa kababayenan o kabataan. Gipasiugda sa mga mamumulong nga dili lang ego ang masayran ang balaod, kundi labing importante nga mapalig-on ang kahibalo sa mga individual sa ilang mga katungod aron mapugngan ang bisan unsang purma sa pangabuso o pagpatunhay sa hustisya. Pinaagi nini nga inisyatiba gilauman nga mas mamahimong nga madasigon o aktibo ang mga health workers, community stakeholders, lakip na ang mga partner agencies sa pagtunol o angay nga suporta pagatiman og proteksyon nga dunas mga biktima sa gender-based violence sa tibuok probinsya.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Mga tropa, atong orasan na doon na nagkita yung alas 6:31 sa atong mga balita sa regional.
2: Balitang regional! Balita sa regional!
0: Dito kita mga katropa sa Surigao de Lusor diin top 1 regional most wanted person nga si Commander Puma na dakpan kini sa irontang Italia sa report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
10: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang giilang top 1 most wanted person sa regional nga level human malamposong giselbi kaniya ang tulo ka mga warrant of arrest sa mga operatiba sa Barobo Municipal Police Station. Gila ang dakpan nga mao si alias Commander Puma, kinsa nasayran nga usa ka kanhi platoon leader sa Guerrilla Front 30A sa rebuilding pundok. Si alias Commander Puma nag-atubang og bug-at nga mga kaso, lakip na ang

0: Grabig yung kakulangon sa tubig ditong dapita. Anyway, karong panahon na halos tanan man nga lugar ang adunay kakulangon gid sa tubig. Gidiresan pa si gani. No? Daghan ka nato diri mga katropa ang galisod pod sa kining supply tubig. Mga katropa, ang atong orasan na doon na kita ay alas 6:38. Samtang duga nga bahin sa itong mga balita sa regional, dito sa Davao, Dusi, ang arestado sa sagunsun nga PIDIA NBI operation. Kapin 1.6 million balor kini sa drug paraphernalia na kumpiska. Sa iron tanga detalya sa report ni Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Mabungahon ang sagunsong bypass operation nga hiniusang gilusad sa PIDEA 11 ug NBI Southeastern Mindanao Regional Office. Humani ini na aresto ang 12 ka individual ug pagkakumpiska sa nagkadaiyang drug paraphernalia nga adunay total value nga kapin 1.6 million pesos. Unang gioperasyonan ang gituhang drug den sa Sales Street, Barangay 27-C, Davao City nga nisangpot sa pagkaaresto sa target nga disc jockey nga si alias DJ Carr, 96 anyos, ug pagkasikop sab sa napulo kakaubanan, lakip ang gituuhang drug den maintainer ug bar owner nga si alias Edward. Narecover sa ilang posisyon ang 65 kabasyo sa marijuana vape, duha ka 500 ml nga butilya nga dunay sulod gituuhang tinunaw nga ecstasy ug uban pang assorted drug paraphernalia nga nagkantidad sa kinatibuk-ang 255,000 pesos. Sa misunod nga bypass operation nga gilusad sa Dorian Street, Huna Subdivision, Matina Crossing, alas 5:10 sa buntag, dihang nasikop sa PIDEA ug NBI SEMRO ang gikonsiderang big time marijuana pusher nga si alias Sebastian, 22 anyos nga taga Panabo City, Davao del Norte. Nakuhaan sab kini og 39 kabasyo sa marijuana vape nga nagkantidad og total 1.6 million pesos. Susamang gipangbalhog na sa prisuhan ang mga dinakpan nga parehong nag-atubang og gasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Subli usab nga gipasiugda sa PIDEA 11 ug NBI ang mga pagpaningkamot niining mabatukan ang illegal nga mga aktibidad, ilabi na ang pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan ug pagprotekta niini gikan sa makadaot nga epekto niining illegal nga droga. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Dito sa Jinsan, mga katropa, patayng lawa sa usa ka tuig nga bata. Nagpabilin kining missing human sa nitabo nga landslide sa Malapatan. Sa iron tanga detalya sa report ni katropa nga Philip Oligario.
1: XFM Report.
3: Buot kay padayon karong adlawan ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation sa Sitio Blisong, Barangay Poblasyon sa Malapatan, Sarangani Province, alang sa usa ka tuig nga bata nga nagpabilin nga wala gihapon makitan gawas sa napulo ka kumpirmadong patay tungod sa nahitabong landslide ni aging Julio Gis. Kay hibaluan nga ni aging Sabado, gisakay na ang 9 kabangkay sa chopper gikan sa nasampit nga lugar padulong sa Malapatan National High School aron hingpit nga madala sa pribadong purinaryo Mahaya. Sumala sa mayor nga temporaryo unang gihunong ang operasyon tungod sa sagunson nga ulan ug linog.
4: Sinabihan ako ng mga army, sabi nila, mayor, yung 1-year-old, yun ang hindi talaga namin nakaya, even sa community, hindi. So, nag-decide na lang talaga ako dahil medyo mahirap ang panahon, binaba namin yung 8. Siguro baka bukas or Tuesday, balikan namin, then maghiram kami ng K9 sa Armed Forces.
3: Hangyo usab ni alias Nene, gabisan bukog na lang sa iyang apo ang makitaan, aron matagal gaan lamang ug maayong haya.
5: Itong gabay agi hagyo ra ko kay Mayor. Pinikabot niya yung mga tao gabi sa bukog lag, kag baplastar ra ko pagabutang sa bata. Idaharog mga igsuon malagyo sila.
3: Sa datos sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, gila ang mga mitaliwan nga silang Ricky Benyaton, 31 anyos, Bonbon Kawari, 27 anyos, Prince LJ Yaton, 7 anyos, 30 Yaton, 3 anyos, Savior Yaton, usa ka tuig ang maoy nagpabiling missing. Samtang ang ikaduhang pamilya, gilangkuban sa amahan nga si Alejandro Malajan, 46 anyos, anyos, inahan nga si Gina Malajan, 44 anyos, o ang tulo ka anak na silang Jordan, 18 anyos, Reniel, 8 anyos, o Guel J, 5 anyos. Hinoon gisaad nga ang kunon sa LGU Malapatan ang talanggalos tuhon gikan sa pagpahaya o pagpalubong. Mga katropa, sakit og pait man ang mga susamang kasinatian. Apan kinahanglan nga magpabiling abti ka nga tumpang lawas. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Hello, itaw ni mga katropa. Kini nga sarangani. Naigo pa sa kusog ng linog. Naigo pagyod sa mga landslide ug baha. Grabe yung pagkumos-kumos nila. Alas 6:43, mga katrupa, padayon sa itong mga balita. Gisuspitsahang kawatan sa ginsan nga misulay kini og tago sa compound. Aron makaikya sa kapulisan na dakpan. Detalya sa report ni katrupang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
6: Dakpan ang usa ka lalaki human kini nga misulod og nagtago sa usa ka compound sa bahin sa Barangay Dadangas East General Santos City aron unta nga makaikya sa kapulisan nga nagukod kaniya. Sa pagsaysay sa residente nga si Eliza Grace Dequia sa iyang Facebook post, naitabo ang insidente pasado alas 9 gabi diin na matikdan niya ang mga pulis sa gawa sa ilang gate nga nangita sa usa ka suspetsadong kawatan. Tungod niini, iyang gisusi ang luyo sa ilang balay gamit ang flashlight ug dito niya nakit-an ang suspect nga nagtago sa kilid sa ilang bungbong. Gisenyasan pamatod pa siya sa suspect nga maghilom apan dinalian nga nisyagit ang biktima aron tawagon ang mga pulis. Paspas nga mirisponde ang motoridad, kauban ang mga barangay tanod, hinungdan sa pagkasikop sa maong lalaki nga natanggong na karon sa Police Station 1 sa GSCPO tungod sa kasong trespassing. Aron dili matanggong ang mga sakit diya sa imong lawas, batasan na ang pagtumar o Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, X-FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, itong orasan, doon kita'y alas 6:45 na. Samtang dugang bahin sa itong balita, minor di edad nga wala hatagi matod pa mga katrupa ang sigarilyo ng luba. Biktima landig sa tambalanan. Report ni katrupang Rustoma Villafranca.
1: XFM Report.
7: Makatubang karunog kasong frustrated homicide. Ang usa ka 16 anyos nga lalaki humana inigidunggab ang iyang kaugalingong higala tungod lang wala hatagi og sigarilyo nga nahitabo sa Mayprok 9, Barangay Managok, Malaybalay City pasado alas 11 sa gabi, Hulyo 11, 2026. Naila ang biktima nga si Ark, 21 anyos, laborer og residente sa maong dapit. Sa imbisigasyon na sairan nga ang suspect kog ang biktima nag-uban sa usa ka tindahan og video kihan sa ilang barangay niatong higayuna. Nangayo og sigarilyo ang suspect ngadto sa biktima apan ibalibad ang biktima og nagkanayon nga wala siya sigarilyo. Human niini nibiya ang biktima og niadto sa bilyaran aron magdula apan pagkaalas 11 sa gabi samtang padulong na unta mugawa sa bilyaran ang biktima uban sa iyang mga kauban kalit lang nga niabot ang suspect og daling gidunggab ang biktima bisan pa man og nisulay sa pagsukol ang biktima. Nakaangkon gihapon kini og sama dinunggaban sa lawas ni sulay pa og dagan ang biktima apan giyukod gihapon kini sa suspect sa wala pa kini hingpit nga niikyas. Sa pag-abot sa mga tanod, ila dayong gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC. Sa pagkakaron, anana sa luwas nga kahimtang ang biktima samtang padayon nga giatiman sa mga doktor na sikop usab sa mga neresponding tanod ang suspitsadong minor de edad og formal kining gitugyan ngadto sa Malaybalay PNP. Sa karon ang suspect ana-ana sa kustodiya sa Women and Children Protection Desk kung WCPD sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Duha ka drug suspect. Dakpan kini sa Baybas Operation Dulaan tunga sa milyon nga syabo na sakpit. Mga trupa, report ni katrupang Michael Ricabo.
1: XFM Report.
8: Sikop senos ang pwersa sa kapulisan ang duha ka drug suspect human nakuhaan og dulaan tunga sa milyon ka pisos nga kantidad sa Cebu atol sa Baybas operasyon sa Prokdos Central Poblasyon Kalilangan Bukidnon kadlawon niadtong Biyernes Hulyo 10, 2026. Ang mga suspitsado na ilang sila si alias Jimmy Hamtong og alias Adong 24 anyos laborer parehong residente sa Eastern Waolana del Sur na recover gikan sa posisyon sa mga suspect ang tulo ka pakete sa gitukohang Cebu nga motimbang sa 72.80 gramos o adunay standard drug price nga 495,040 kapisos gawa sa illegal nga druga na konpiska usab ang usa ka unit sa cellphone, sling bag, motorsiklo, 1,000 pisos nga Baybas money o uban pang mga butang. Giandam na usab sa kapulisan ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o pagpayuhot sa giniling druga batok sa mga dinakpan nga temporaryong nagtingkagol sa silda sa Kalilangan Municipal Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga ma sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Alias Tagalog nga tulak matudpa sa Cebu. Dito na sa Tagum City, mga katropa, preso o manadakpan. Report ni katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
7: Tatlak sa presuan ang usa ka alias Tagalog human kini madakpan sa Baybas operation kag ikasa sa mga sakop sa Tagum City Police og First DNP MFC sa Barangay Magugpuis ning siyudad sa Tagum alas 12:55 antak na sa kadlawon Hulyo 12, 2026. Sumala sa report sa Tagum City Police Station gilayong giaresto ang 24 anyos na suspetsado lalaki human kini napalitan sa poster buyer og duha ka paketeng gidudahang Cebu gamit ang 500 pesos nga mark money og 7,000 nga bodol money. Ibarang mitimbang ang drugang nakumpiska sa operasyon og 2 ka gramos na nakantidad og 13,600 base sa standard drug price. Gikusturi na ang suspect sa Tagum City Police Station og makatubang sa kaso batok pagpayuhot sa illegal nga druga. Samtang sumala ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, padayon nilang gipahugdan ang kampanya batok illegal nga druga. Sanglit nakita niya ang nagkagrabe na problema sa syudad sa Tagum. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, male lancer matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa katapusang bahin sa itong mga balita sa regional, pagatrupa, pagbutang og vault locker, alarm system og CCTV sa mga establishmento gisugyot kini sa Tagum City Police. Report ni katropang Lars Sanyol.
1: XFM Report.
9: Iawhan ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan ang mga nag-iaw tindahan sa Dakmens Tagum nga magbutang og vault locker, alarm system og CCTV cameras sulod sila mga establishmento kung gikinahanglan aron dili basta-basta matangag o makuha ang mga mahalong butang paranglit masulod sa mga kawatan og aron usab direkta makaresponde ang kapulisan.
10: Kailin dito ibutang unta nila ang ilang alin, ilang mga mamahalon nga tinda, ilak nila para at least man lang kung masulod, in case nga masulod man lang, dili basta-basta dayon ma-open. So siguro sa mga delayed nga time, ma-responan na nato sa ito ang kapulisan.
9: Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahan, dakong tabang matod ba ang vault locker, nga tipigan silang di kandidat nga butang. O halin, kung gikinahanglan nilang ibilin sulod sa tindahan, sanglit lisod gining ablihan, tungod sa kombinasyon, dakong tabang usab matod ba ang alarm system, aron magaresponde ang kapulisan sa saktong lokasyon, sa giransa kang gamalay, samtang ang CCTV, kinahanglan matod pang iristro sa Project CCTV 123, nga programa sa kapulisan, sanglit ako kining tabang, sa pag-ila sa mga responsable, pananglit makaikyas.
10: Kailangan yun nato siya na require sa all establishment na magkaroon ng CCTV. I-enroll ko na ito din sa atong programa sa ato ang provincial director, yung CCTV 123.
9: Nagugat ang pahinunom ni Colonel Bahan, human presidente sa paglungkap sa iPhone Store sa Bris District, Magugpuis, Tagum City, niyadong Hulyo 24 sa kadlaon. Din yan wala man nakuha sa mga kawatan ang mga cellphone.
10: Actually, during sa ato ang pag-ocular sa maong hitabo, no, na amata dito, so nakita na ito ang lapses po sa tagiya na even wala man lang sila bolt, safety bolt.
9: Di pasabot-sab di bahan nga kinahanglan nila ang kooperasyon sa publiko, batok kriminalidad, pinagi sa pag-report, paghatag og impormasyon o pagsunod sila mga pahimangno, sanglit dili makabot ang pagbintira sa kalina o kahapsay kung dili mo kooperar ang komunidad.
10: Dapat na sila itong alarm system nga kung masulod to diha, at least mo alarm diri sa atwa sa police station, mora og bangko ba? Para marespondihan din nato ang maong mga insidente kay.
9: Og polis rosab ang bantayan sa mga datoang tao. Giklaro sab niya nga 24/7 adunay polis sa Tagum nga nagapatrol. Gitagal sab gibugaton sa opisyal nga nakatawang ang gimuntar nga CCTV sa giransa ka iPhone store sa Tagum City nga na-identify ang tulo ka mga suspitsado. Dinduhan ini magsuon nga taga Marawi City, samtang ang usa taga Pasay City. Gikumpirma sab sa hepe nga konektado ang pagransak sa iPhone store sa Turil o Tagum City. Samtang nagparayon pang ilang dokumentasyon sa maong insidente aron pormal nga mapasakahan kaso ang mga suspek nga parayon pang gipangita. Wala gipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katropa, adunan na kita 54 minutos na nagkalabay sa lasais. Samtang sa atong balita sa National.
1: Balitang National. Balitang sa National.
0: Ibarugan sa Department of National Defense kon TNT nga padayon ini nga panalipdan ang katungod og teritoryo sa integridad sa Pilipinas sa West Philippine Sea dungan sa pag-asaulog sa ika-napulo ng anibersaryo sa makasaysayang 2016 Arbitral Award. Mato ni Defense Secretary Gilberto Tidur Jr. Dako og importansya ang maong desisyon sa korte tungod kay opisyal niini nga giila ang katungod sa nasod sa iyang Exclusive Economic Zone kon EEZ. Gisaysay usab ni Tiduro nga nagkaanam og kalapad ang kahibalo og suporta sa mga Pilipino sa paglaban og pagdepensa sa West Philippine Sea. Tungod niini gipasalig sa kalihim nga padayong nga palapdan og pakusgan sa DND og sa Armed Forces of the Philippines ang abilidad sa depensa sa nasod na samtang gipreserba og gipanalipdan ang mga katakon kadaugan sa seguridad. Dugang pa niya magpabiling ligon ang baruganan sa Pilipinas sa pagpatuman sa international law. Ilabi na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea kon UNCLOS og dili gayod mutugot nga mawala o mailog ang katungod sa nasod sa maong kadagatan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pagkatropa atong oras, alas 6:55 na.
1: Balita sa international.
11: Balita sa international.
0: Nagbilin. Kung nagbili na og kamanduan si US President Donald Trump sa iyang mga advisors nga pulbuson og bumbahon ang nasod sa Iran kung pananglitan adunay mahitabo kaniya o kung siya mapatay. Sa usa ka interview, gibutyag ni Trump nga kung do na may dautang mahitabo sa iyang kinabuhi, kinahanglang paulanan og bumba ang Iran sa level nga wala pasukad masinati sa maong nasod sa tibuok nilang kasaysayan. Kanumduman nga niadtong Pebrero 2025, una na usab nga mibahad si Trump nga mabura sa mapa ang Iran kung ogaling ila kining patyon. Bisan pa man og gipanghimakak ni Trump ang mga bag-ong report kalabot na sa giingong plano sa Iran nga ipapatay siya, gitinaaw sa presidente nga dugay na siya nga nahimong nagunang target sa Tehran. Nasa Iran nga nagsugod ang grabing kasuko og bahad sa Iran nga mubalos kang Trump uman sa iyang gimando nga drone strike ni adtong tuig 2020 nga mao'y hinungdan sa kamatayon ni Qasem Soleimani, ang kanhing gamhanang commander sa Quds Force sa Iran. Natural magina mga katropa. Bisan pag unsa yun una ni Trump ang katropa apan ang Iran target magina siya kay pila naman ka mga dagkong leaders mga katropa ang namatay gumikas mando ninis pag-atake sa Iran. O nang lauma na gina siyang siya gawit target pod. Kuan na lang. Kay gayuna na lang og asa mo si Piat si Trump mga trupa nga walay maka taming ni ini. Luna kita ay 3 minutos na lang mga katrupa. Adi sir, mahidangat ang oras alas 7 samtang sa atong balitang sports. Sa balitang spagnat sa kusog malampusong na dipinsahan sa Filipino Max Martial Arts nga si Joshua Pasillo ang iyang one strawweight MMA World Championship humaniya gi pagkatulog o gipildi si Mansour Malachib sa Russia. Ito na sa Lopini Stadium yanto nakalabay nga Biyernes. Gi human ni Pasillo ang sangka sulod lang sa unang round pinaagi na sa usa ka rear naked choke nga mao hinungdan sa pagkawala sa paninga panimuot ni Malachib sa oras nga 4:23. Sa pagsugod pa lang kung sa binakbakay gipakita sa Russian challenger ang iyang kusog sa grappling din iyang napatumba si Pasillo sa ring gisulayan og face crank og rear naked choke. Apan nagpabilin nga kalmado mga katrupa ang defending champion o nakaikyas kini sa delikado nga sitwasyon. Samtang nabaliktad ni Pasillo ang posisyon hangtod nga iyang nakuha ang likod sa Russian. Dungan sa pag-lock sa usa ka hugot kaayo nga choke sa liog ni ini. Bisan pa man og misukol og wala dayon mo surrender si Malachib na wad-an gayod kini sa panimot gumikan sa kapiot sa paggakon na sa paggapo sa iyang liong. Inungdan nga giundang sa referee ang dula og gideklara si Pasillo nga madaugon pinaagi na sa technical submission. Kini ang ikaduhang higayon nga nag-aabot ang duha ka atlita human sa ilang unang engkwentro sa One Fight Night 15 niadto nga tuig 2023. Din gulo gilupig hapon ni Pasillo si Malachib pinaagi na sa unanimous decision. Agatrupa katong atong balita sa paugnat sa kusog.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Samtang nga diri sa Britang Showbiz. Ang mapahiyumong aling pulis. Ang sakop sa Civil Security Group nga si Police Chief Master Sergeant Maria Xiaxia Bio. Ang opisyal nga murepresentar sa Pilipinas sa umaabot nga Messes International Global 2026 World Final. Nga ipahigayon kini dito na sa Kuala Lumpur, Malaysia. Karong umaabot nga bulan sa Oktubre. Kinihuman nga malampusong nakuha o gikoronahan si Police Chief Master Sergeant Vio isip Classic Messes Philippine con Philippines International Global 2026. Gawa sa iyang pagkapulis, si Bio usa-usab ka chemical specialist o magtutudlo. Ang iyang mga nagunang advokasya naglakip kini sa paghatag o gahom sa kababainan kung women empowerment. Kaalam sa kaluwasan sa chemical kung chemical safety awareness. Pagpangga sa kinayahan o pag-atiman sa panglawas sa matag pamilya. Gawa sa iyang pagka kung tungod sa iyang talagsaong kalampusan, dako nga pagdaig ang gipaabot kaniya ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Sumala sa hipi ang kadaugan ni Bio, nagpakita kini sa taas ng kalidad sa usa ka opisyal sa kapulisan ug nagsilbi kini nga dakong inspirasyon sa tibuok nasod. Nagkanayon pa si Police General Nartatis Jr. nga dako ang iyang pagsaling nga magmalampuson si Police Chief Master Sergeant Bio sa iyang pagsalmot sa maong prestigyosong kompetisyon tungod kay gidala niini dili lamang ang ngalan sa Pilipinas kundi lakip na ang tibuok institusyon sa Philippine National Police. Bakit tropa, bago ito nagtapos sa atong mga balita, dos minutos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 7. Medyo lapas sa lapas na gyud ta. By the way, before tamo exit mga katropa, to sang pasalamatan ang tanan nga nagtanaw sa atong live. Mga katropa, salamat sa inyong pagsunod. Nagpundor gyud we diha, no? Way paglubad. Lubad pa'y Bantiles. By the way, once again, salamat sa inyong pagtanaw din sa atong social media. Ako sa Bitimbaya, si Katrupang Yuan Vegetarian. No? Kanunay usap nga suporta, nag-monitor sa atong signal, yes, Bayugan. Thank you so much, Katrupang Yuan. Then, mga nagtanaw, si Katrupang John Palace, Katrupang Niboy Pataho, good morning. Katrupang General Arceo Amaro, Amelia Barunday, good morning. Katrupang Randa Chica Santisa sa De Los Rios Le, good morning. Mar Datuin Matigna, good morning. Katrupang Lina Pataho, good morning. Katrupang Gloria Basadre Iglesia, good morning. Kagawad Jeremias Moraldi, good morning. Katrupang Analin Cagas, good morning. Ako nang mga pangalan sa akong basahon ninyo, no, kay Maradi na maapas sa inyong mga mensahe, mga katrupa. Ang ako lang magpasalamat ninyo, hangtod karon na amo nagtanaw gyapon sa atong live, no, bisan pa man sa kapitos sa panahon nya kinsa pa din ha. Okay, si katropang Doris Maltisen, good morning, thank you so much. JC Simbahon, good morning sa mga katropang Wilma Joaquin, good morning Puting Manok, good morning. Jelina Pataho, good morning usa. Victoria Pataho, good morning. Binton Pataho, Vision Sharp, good morning. Arlene Singo, good morning. Okay, Dudong Okay, good morning. Aning Liliba, good morning. Roslyn Salnero Guanson, good morning. Vincent Pataho, good morning. Princess Lasib, good morning. Huwag itong mga higala na itong wala na akong ma-mention. Okay, DR ko sa main page nag-tanaw. Wala na akong masilibi karon ang uban ng mga page. Mga katropa, sobrang nag-oras na yun. Lapas na kita mga katropa. Sa mag-ausap pa, salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw, magdapot-tapuhon, magkadungganay. Of course, ang alam na lang sa Kinitabukang Pwersa sa XFM Philippines Network, sa XFM Agusan, 91.3, 95.7, sa Kontrol ni Katropang Melanie Duran. Usap sa itong news and public affairs, sa itong news desk, Katropang Leo Mulacay. Mga anchor supporters sila si Katropang Realinton, Katropang John J. Lebrez, Katropang Ali Vicente. Mga katropa, daghang salamat, may buntag at natinan ako si Katropang Ri Celeste Sorobascas. Dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
11: X FM.
12: Siya buka ng bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
13: Ay, samok-samok ba? Patugon pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gudya.
12: Ayaw! Siya buka na inanapun ni bata na siya buka ba? Oy, oy siya man! Siya buka ni mo dong, oy.
14: Na, muatin!
12: Sus, asin na pod? Oh, na! Nga naman!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamaturan mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, 13 minutos ang nakalabay sa La City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM.
0: Mayong buntag kanatong tanan mga katropa, Luzon, Visayas ug Mindanao.
2: Bullseye!
0: Mga katropa, adlaw karon nga Lunes.
2: Bullseye!
0: It's 13 sa bulan mga katropa sa Hulyo tuig 2026.
2: Good morning! Bullseye!
0: So nagpasabot ni katropang Limuel nga sa bulan sa Hulyo, 13 na kaadlaw ang nakuha.
2: Good morning!
0: Oh, grabe dali as panahon katropa, no? Oo. Oh. Dali ra kayo ang panahon na to ba?
3: Dali ra gyud ka tropan Junji, dali puta matiguwa.
0: Ayaw. Ayaw. Oh, dapat. Dili gyud ayaw lagi nang tigulang. Mo, dali ra pod di taas-taas atong edad. Ana ra. Oh. Boydo mga katropa, mag-uban-uban kami mga katropa, mag-uban ni Mininyo duha ka oras. Ako si katropang Junji Lebrias, mga katropa.
3: Mga katropa, kiniusab si Limuel Ukay.
2: Good morning!
0: So, kaming duha, mga katropa, inyong madungog. Duha ka oras sa La City, Pengon, sa Mielas Nuibi. Lunes ni Pengon, sa Biyernes, mga katropa.
2: Good morning!
0: Kumusta, mga katropa, ang inyuhang weekend?
2: Bullseye!
0: Dining adlaw, galunes, siyempre, dili na to kalimtan. Una, gayod na to nga pasalamatan. Siyempre, nga tong Diyos makagagahom. Sa lain na sad nga adlaw, laing lugway, kinabuhi ug laing grasya nga atong nareceive. Laing proteksyon gikan sa mga disgrasya ug sa mga dautang tao nga nagaplanos pagkutlo sa atong hinulaman nga kinabuhi. Lakip usab diini ang mga sa nagkadaiyang sakit nga pwede mutakboy sa atong panglawas mga katrupa matag karon og onya. Pero kana mga katrupang maong mga sakit, dili kana makatakboy sa atong lawas kung kanunay nato ma-maintain ang Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix. Kay kining maong mga produkto o sa kini ka mga produkto nga grabe ka epektibo, molahutay ang atong panglawas. Abaga katrupa, kung kanunay nato i-maintain ang Santon Plus Gold ug Santon Coffee Mix. Kining duha ka mga produkto nga atong gikaminsyon karon ini nga taknas kabuntagon mga katrupa. Mapalit ninyo ni sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Nationwide. Amo ni kaya nindot sa maong produkto, kagrabi ni ka-epektibo mga katropa. Boy no, ato po welcome mga katropa ng level. Ang ato ka mga nag-view sa ato ang Facebook karong panahuna.
3: Correct.
0: Gikan sa 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco. Siyempre, amo mong hangyoon mga katropa ka, paki-follow, paki-share, paki-like, paki-comment kay amuag yun ang tagaag pagtagad na mapasa ka na yung mga mensahe. O siyempre po, mga katropa, amo po, mga katropa, ipaabot diha ka ninyo na andam po may mohatag o birthday song kung doon namang galing mga nag-celebrar sa adlaw na tauhan ining adlaw nga Lunes.
2: Bullseye!
0: Magyod, halos mantanan pizza katropa na ay mag-birthday.
2: No?
0: Kada bulan, mga katropa na ay mag-birthday. Onya, gikan yun na mga katropas uno, hangtod yun na sa 31, mga katropa na anay nag-birthday tibok na sons Pilipinas. Okay, naamay mo birthday pizza uno, naapoy mo birthday pizza dos, naamoy pa pizza tres. Pero kung naay mag-birthday karon yun na minaw mga katropa, niya makapaabot sa ilang mensahe, amo nang ipa, amo nang tugtugan mga katropas kanta.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Anya, siyempre po, mga katropa, ito po, welcome mga ato, mga kadakuan sa barangay. Gikan sa ito, mga barangay official. Mga ato, mga mayor, mga katropa. Mga ato, mga congressman sa Distrito 1 o Distrito 2. Ato, mga gobernador o vice gobernador. Ato, mga board member, mga head office. Mga kapulisan, kasundaluhan. Mga driver, sweet lover, mga mag-uuma, good morning. Agato ka mga negosyante, good morning.
2: Good morning.
0: Mga kawanis, good ba, gobyerno, good morning, usap.
2: Good morning.
0: Onya, syempre po, mga katropa.
2: Bullseye!
0: Di po dato, kalimtan, mga tigpaminaw. Mayong buntag po, karong mga orasa, mga katropa. Sa ato, mga... Ah, mga naas tabuan karon nga mga panahuna. Good morning mga biyahidor, good morning. Ah, welcome, welcome gamong tanan mga katropa. Dinhi sa ato nga pag-uban-uban. Oh, sa mga naka-tune in pod, good morning diha ninyong tanan. Ah, karon nga mga panahuna katropang Limuel. Kumusta man imong adlong Lunes katropang Limuel?
3: As usual gihapon kumbate.
0: Usual condition.
3: Dasig kanunay.
0: Dasig. Kana mo'y nindot. Basta kay ang ako katropa ang anong dasig ko priminti tungod ginis produkto na ito bang layo tagbalatian.
3: Tama.
0: Yan sa oman ang grabe tagkwarta katropa o niya nagtinga na po in town tas hospital kay dagko kay sakit mga katropa. Mao na ang di good kabayran. Dili kabayran baga katropa. Katropang Limuel. Ako bahala naman po dog magkapusoy-pusoy wagi kwarta katropa basta kay naalang tasma yung panglawas. Okay. Ang kwarta ba katropa di yun na makahatag og dugang kinabuhi na
2: ay
3: makit-an ra gyud ang
0: oh makit-an ra gyud ang kwarta ha? Kadaghan na kay nga matay pero ang kwarta wagi mawala na
2: Bullseye!
0: Daghan ang kaig nga matay. Punso Pilato, patay na mga katropa. Pero ang panga ang siya wala naman pero ang kwarta na amang gihapon.
3: Gihapon.
0: Nagpasabot mga katropa. Kita lagi dahi mahanaw ning kalibutan pero ang mga butang nga ni Adinhi. Dili mga katropa mahanaw. Swing anak mga katropa. Ay kanang kwarta mga kaigsunan di na nagpasabot ngayon kung ikaw tag-iya mawala na ka. Ang kwarta po mawala. Never na mahitabo mga katropa. Mauna nga kay kinahanglan yun nga ampingan ang atong lawas. Mabitaw na nga namugna o nabuo ka ng Ecclesiastes. Kaya ang kahulugan sa Ecclesiastes. Mauna mga mauna nga chapter baga katropa nga iya ni Solomon.
2: Bullseye!
0: Kung kwartahan raisgutan mga katropa, wa na'y makabangbang ni Solomon atong panahon sa iyahang kapanahunan. Okay, lalimang kagbinarko-barko ang bulawan.
3: Correct.
0: Oh, still lad. Grabe to mga katropa. Niya padaghanag asawa o kabit mga katropa, di gil po to
2: nag-on.
0: Pwede po to daghana. Pero giing nandiyas Ginoo, Solomon, kakawangan, satanang kakawangan. Kaya pag-abot sa iyang kamatayon, di gini mabit-bit iyang bahandi o di gini madala yung taon sa iyang lumganan.
2: Bullseye!
0: So, tinuod gini na.
2: Bullseye!
0: Imong ibuhang iktarya diha nga asinda, di gini mo na madala sa binteryo. Nakabalita ba katropa Glimwell? Presan di karon, medya magyuta. Kabalita ba ka nga dunay namatay yun niya naglulok-lulok-lulok-lulok ka iktarya? Sige mo matay, muragwa yun, di ba? So, nagpasabot mga katropa ang tanang butang di yun madala panahon sa imong kamatayon. Okay, mga katropa, standby mo. Commercial sa ta, mga katropa niya, siyempre pagbalik na to. Ito din niya pangbasahon ng mga nag-message mga katropa sa ito ang Facebook. Para matagaan itong pagtagad, pastilan ang bagyong Inday mga katropa karon nga nakasulod sa nasod sa Pilipinas mga katropa ni Tala nag 21 ang patay katropang Limuel sa Amit. Grabe oi. Pero dili na mao ato ang topiko mga katropa ha. Kaya to ang topiko pinasahi ni di lang sa ta si Spire lang sa ta ning impeachment. Dinhi lang sa tas lungkab aning Robinson mga katropa o gantong karambulas mga estudyante diha mismo sa may atbang sa may City Hall sa may Bayugan City katropang Limuel. Mao ni ato ang tagaag pagtagad. Kay matod palagi gumikan daw kuno tos bullying.
3: Mao?
0: Ah, oo. Ato ning klarohon. Sige, baga katropa, standby lamang mo ha. Balik lamang kita, human, ini nga to, nga pahinomdom.
4: XFM. XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! So, kahit nga naminaw ko ang XFM, nag-brief na ko!
7: Wow!
6: Pero, wala ko yung short-short! Pagdabay, big-big shirt pa nila kong suot. Uy, mura na kong si Tara Salani. Exciting!
8: Exciting!
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa. Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay, kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni Bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
16: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Santon Vitamin C.
20: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipunok sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Recured. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro. Nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. So yung prostate, naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na bayang coffee food kay ang synthetic baya, mas maka-ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nang apinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nang apinaka, itambalan pa ka, oh, sent on this coffee mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

31 minutos, mga katrupa na kalabay sa alas 7. Kining bahina, mga katrupa. Hatod ka na ito, magating pamilaw sa Santon Gold Coffee Mix. Bullseye! May naanining Santon Gold Coffee Mix, katrupang Junji. Siyempre, ang naanini katrupang Limwell, maokining coffee nga naa ang glutathione and collagen. Unsa man ani, unsa man ay naan ang glutathione ug collagen? Siyempre ba katropa, kung nangandoy mo diha nga madugangan ang inyong kahayag sa inyong kapanitan. Madugangan nga mubata ang inyong panagway. Alasulay ninyo ang Santon Gold Coffee Mix kay naa kini siya glutathione and collagen. Ang glutathione katropa daan ani nga na proven and tested nga mupaputi kini o mupa hayag sa atong kapanitan. O diya gato ang kining collagen mo ni makapawas mga kunot-kunot sa atong agtang. Nagkakunot-kunot ka diha mga katropa, inato na niya mga kaigsunan kung imong ma-maintain ang pag-inom sa maong produkto. And available kini mga katropa sa mga nagkadaiyang mga butika, a parmasya dinhi sa ato ang probinsya.

0: ang Facebook. Unahan ng imo hada sa tropang libin. Ah, kay di na to pwede kalimutan ni sila kay... Bagi na yun, rabaday ni suko, rabaday ni katropang Yuan Visitalian.
1: Ay, ba?
0: Oo. Anyway. Kini si katropang Eleonor, masuko na yun eh. Sa hindi na ito mataga ang pagtagad.
1: Suko ko na ay.
0: Oo. Sige, ibo hadi ang katropa.
1: Dari sa page na itong daan, 91.3 ang last. Ubay-ubay po na katropa Jojo nagpahipi.
0: Uy, na, na.
1: Nung naniid, oy, naniid rin na sila.
0: Uy, sige na be.
1: Na si Leo Labadan, good morning.
0: Uy, Leo Labadan, good morning.
1: Yeah, wapoy absent ni si Didin Pataho.
0: Uy, si katropang Didin Pataho, good morning ni mo deha, Madam Didin Pataho.
1: Nanimbaya siya sa imo, no? O sa tanan taga-sityo Kantagaan.
0: Uy, taga-Kantagaan.
1: Labi na kang Edeth Shelo Bobot Flores.
0: Mm-hmm.
1: Naminaw daw siya sa Bullseye.
0: Bullseye. Okay, yeah. Taga Sityo Kantagan.
1: Amping ang tanan. Love you all.
0: Oy, thank you kayo, ha? So, kay, salamat, ha?
1: Berna Pataho, parinti na sila.
0: Maradyaw
1: na morning, mga katropa. Kay Precioso John Mark.
0: John Mark.
1: Gikan sa, i-shout out ang Precioso sa family. Or Precioso family. Gikan sa barangay Maliwanag.
0: Maliwanag.
1: Esperanza, Agusan del Sur. Nakana ng lugar ang katropang
0: bilik. Oy, taga barangay Maliwanag.
1: Bukid na na.
0: Bukid na yun na. Oh. Pero wala ko kaanha diha. Akong naanhaan yun diha. Kidig tagbalili. Kaya naaman diha kasagaran kaniad to tong dunay mga invitation sa tuang kasundaluhan sa 26IB. Oh, 23rd. 26IB ba to? Katong na ay mga gitawag na itong kasunduan sa itong mga tribong lumad. Kaanha ta diha na pita. Kauban na ito ang mga Bagani Force.
1: Yeah, napod rin nagsilip-silip po si Madam Gina Santos.
0: Oy, katropang nagunuan. Oy, silip-silip ba diha day?
1: Juliet Aritanio.
0: Oy, good morning.
1: Kay... Arsenia Tutong.
0: Tutong, good morning.
1: Isilip po.
0: Isilip, dede sa Arsenia Tutong diha.
1: Niptoy Nips.
0: Mm-hmm.
1: O si Koli Sibumbo.
0: Oy.
1: Kay Boni Duni.
0: Boni Duni. Ubay-ubay din yung maminaway na ito.
1: Mga pangalan, taga Brazil.
0: Oy.
1: Lagyo.
0: Oh, mga Brazil, no? Tingnan, ibitaw mga apelido bitaw.
1: Oh. Salamat, Yoyo.
0: Ang kaprias na itong apelido, katropa, kining Mexico. Nay Gonzales, Morales, di ba? Mao na 'yung mga kaparehan nato Philippines ug mga kuan mga apelyido, no? Napod sa ato adin.
1: Ay mo na pud diha.
0: Sige, ako na pud diri. O man nimo ni kang Tidi Riza Rizada. Good morning, shout out from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Uy, it's time to drink coffee while listening your program. Grabe, salamat katropang Tidi Rizada.
1: English speaking
0: man. Pagadian City, Zamboanga del Sur. Oh, nangapigyo daw ko na siya karon. Grabe. Salamat katropang Tidi, ha. Nakashirda na po siya katropang Limuel. Thank you kayo, ha. Naimuhang pag-share dan na katropang Tidi Rizada. Kang Gloria Lupina, good morning, sir. John G. o katropang Limuel. Thank you po kayo, ha, sa may Bayugan City. O kang Puting Manok, good morning, ha, White Chicken. good morning ni mo diha, ha. O niya kang Langlang Ases Colientas. Good morning po. Dagtanaw sila karon diha na pitas may boy na Gracia Talakugon katropang Limuel. Okay, thank you kayo, ha. O niya, siyempre di po na to kalimtan si katropang Jeremias Moralde. Ay, si kagawad sa may barangay Hubang. Good morning, mga gwapong katropa. Oy! Shout out sa tanang taga barangay Hubang, ilabi na sa ako Mrs. nga si Merasol, si Gihigop sa coffee. Aga Santon, salamat sa pagbasa mga katropa. Have a blessed day all. God bless. Ay, yung kalimtis ba, Mirasol, kay di gita makapamista ni katropang Limuel. Dali rarama kayo ang tuig. Mo nang ayaw yun o limot-limot kay pizza 3-0 ba ito ilas mayo?
1: Mo na gitimanan?
0: Oh, gitimanan. Pero yun ang isa yun na ito nga nalimtan at itong pizza 22 ang...

0: Lukak. Wag yung mahinom dumi eh. Sabing paabot tong kapitan. Oh, pero sige lang, masig magkahinom daw natapuho na ani ha. Sabing paabot daw kuno ni kapitan daw. Onya kang friend sa Aldrin Panisa. Oy, oy. Si katrupang Bispin Rabanis PNP. Oh, mga higala ni niya. Si Aldrin, Prince Aldrin Panisa.
1: Nagsilip-silip po na siya kamay.
0: Niya, idol po ni ato sa ato ang PD. Si idol ni siya. Sa ato ang PD, mga katropa, si Prince Aldrin Panisa. Onya, yeah, siyempre, diha sa Bayugan City, labi na sa mga Kabiluna family, diha sa may barangay Magkayangkang, mayong pagpaminaw ninyo. Onya, yeah, kang ading Granaderos Dapar, katrupang Limwell, good morning po diha, ha? Katrupang ading Granaderos Dapar, diha de Pitas, may
1: Kanayugan,
0: Kanayugan Bayugan City, good morning. Mga taga Bayugan City, taga Kanayugan, good morning diha. Mayong pagpaminaw diha ninyong tanan. Onya kang Precioso John Mark, good morning, shout out Precioso family from Barangay Maliwanag, Esperanza. Oy, humana ni day to di mo kwan ka to pa.
1: Dubli-dubli na yan.
0: Taga Maliwanag, ang akong nahana, MacArthur ako naanhaan.
1: Diha eh.
0: Onya kining Milagros, Piglawigan, kaya na may mga kuan diha. Onya kining Guadalupe, Duangan, Katmunun, mauna nga mga lugar kaya daghay badlungon diha sa droga mo nang sige migdakop diha dapita.
1: Abot na gapon niya,
0: abot.
1: Ilit na nang alungkot.
0: Last na mong dakop diha sa Duangan. Daghan man kay buutan lagi da dapita mao nang daghan poy madakpan. Kay daghan may buutan ka tropang Limwell.
1: Si John Mark Precioso atong ipamonitor diha.
0: Buutan eh. Buutan ni.
1: Mo na pa monitoron.
0: Ato na yung pa monitor si Precioso John Mark. Dunay og dunay madungog nimo diha ka tropa. Tawag kay sa muad diha.
1: Ay, sumbong sa pimpi.
0: Kay para nindot ba. O niya kang kuan pod kag Roger Rigor Narokla. Good morning sa inyong duha, katropa, mga gwapo. Limwell, katropang Junje. Shout out sa kang SM Ri Sora Vasquez. So, thank you kayo ha. Salamat sa inyong pagpaminaw po. Niya kang Gloria Basadre Iglesia. Morning sa inyong duha diha. Okay. So humanaga shout out katropang Limwell. Shout out na nato silang tanan. So magkatropa kay commercial naman. Siyempre sa atong pagbalik katropa, di na punta maglangan.
1: Correct.
0: Tabok na din ta mga katropa sa ato ag hisgutanan. Magkatropa sa atong pagbalik, humahuman lamang ni ining atong pahinom daw.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
4: Exciting.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na premium D3 coffee mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saturn, Potenase, Halo, Himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butikan.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Pagadere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pilay edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kape. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na ka 2 years naman ko nagdamit ini.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Balik na, balik ta baga katrupa sa tuang tulumanon, 50 minutos sa nakalamay sa Lasite. Kidig bahida mga katrupa, hatod ganito sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dunay mga pagluha-luha sa imong mata diha mga katrupa, siguraduha nga maka-vision ka. Kung dili ka na ni mo dayon mamintinar ang maong vision, mo paingon ka na sa opera. Dato na ang imong gikinahanglang kwarta ni anak. Sabi na niini mga katarak baga katropa, so paingon yun na sa opera. Ang mga katarak, kastilan, delikado kayo na. Mauna nga, mintas, galuha-luha na imong mata diha, dali-dali na imong abagan, aning vision. Na, kaya ayaw na hulatang mudako pala. Mga katropa, baga tigpami daw, ato sa i-highlights ka, Jot. Sa bagyong Inday, katropag Limuel, doon na natalag sinto 21 ka mga kinabuhi in town. Sa Lanao, doon na landslidean. Din hidapita baga katropa sa may side usab sa may Cotabato, Capen, hidapita. Grabe po ang nalunupan karong panahon na. Tungod aning bagyog Inday, ambot lang ka din sa ato og naabakay na kuanan katropa kano sa aning mo kuanin murag Merkulis tong ako nadungog.
1: Basig mao na ning mga pagpanag-umato na sa
0: nagan katropa ang dunche. Kag-BE mga katropa, kagahapon mga katropa sa Bayugan City, grabe ka kusog sa ulan lagi. Pati mo ang balkon, gabaha o eh. Basig kini nga to ang panahon na sinate karon. Oran ning hinungaw na nis bagyo katropang Limuel, no? So far mga katropa, din hita sa tuang topiko katropang Limuel. Kay matay grabe namang paggara karon ni ining mga balhibuon og gamot. Sawa masayod mga katropa ang mall sa Robinson. Sa Butuan City katropang Limuel. Gilungkab kini mga katrupa o gibana-bana nga anaas tulo ka mga individual. Aga misulod mga katrupa ni ining Moles Robinson. Kata sa kaniadto katrupang Limuel, kining ato nga Gaisano, kini bitaw nga Gaisano Grand ba na diha? Kining Dinis May Karaos?
1: Yes.
0: O Gaisano Grand. Baga katrupa, o nakahinomdo mo na tunong gito o naliyagan. Gisulod usab mga katrupa ang maong mall, mga katrupa, sa wapod mailhi nga mga kawatan dito sa likod po ni Agi. O niya giguba ang mga ATM machine. Kadtong na ay mga gini mga bolt mga katrupang sudanan o kwarta. Kung imong lantaon ang pattern mga katrupa sa ilahang strategy sa pagsulod sa maong mga mall, the same mga katrupa usab sa nahitabo karon diha katrupang Limuel sa may Robinson. Kay ang nahitabo ani din his likod ni Agi mga katrupa, diha nila gibalbag or gi unsa kay gamit nila ni ining nabangag magyud in town ang pader nga grabe maning pagkasimintoha unta na katrupang Limuel.
1: Possibly maso ang gigamit na nakatutok.
0: Oh, ana maso or kundi ba katong mga jackhammer ba? Nga katong pang tunnel ba? Oh, na may ingana. So possibly ni. Oh, nya sa diha na siguro maigo na ang lawas sa tao. Dito na. Kay tanaw lagud oh katropag Limuel kung inyo makita. Mga kaigsoon na nato, walay kalainan sa mga mall nga nahitabo usab kay dili lang mga katropa ang Robinson Lay moy nakasinati. Sa maong pagpanglungkab pati nang Gaisano sa una. Inumdum ka das butuan. Pati nang Gaisano maupod gihapon mga katrupa. Unya ang basta kay ubay-ubay ning mga mall mga katrupa ang giatake mga tigpaminaw. Ambot og daghan ba ni silang grupuha mga katrupa kay sa Davao wapod kay Ipsot. Ang dinhis na San Francisco mga katropa, wapod baka Ipsot. Panahon po ito sa naliyagan. Suno dayon ang butuan basta mga mul halos ang target mga katrupa. Mul agid alang-alang ba? Onya. Lain pa ga mga mul usab ang gipanglungkab. Gituuhan mga katrupa sa mga otoridad nga dinhis imbornal ni agi katrupa. Oo, abaga kawatan no. Grabe ni nga mga sa imong paminaw katrupang Limwil, mga eksperyensyado yun eh. Kaya nga nung kabalo magin sila sa... Asa sila mo agi? Mura na, og oh, nagkamaping bagha ni daan eh.
1: Dili na ordinaryo nga kawatan.
0: Oo, tinuod katrupang Limwil, tinuod yun na. Dili yun ni ordinaryo ni.
1: Big time yun siguro
0: niya. Oo, niya. Mga to pong gikakuanan, siya rogin po og inigdukduk anang guan madungog man po na ba?
1: Yeah, dili po ni mga bata ang naghimo ini.
0: Dili ni mga minor di edad ni nga kini nga kay mga professional ni nga pamaagi sa guan sa pag pagpanglungkab mga katrupa, lungkab man gyud tawag ani katrupa.
1: Correct, correct.
0: Oh. Tanawar gud na oh. Kung imong lantawon baga tigpaminaw kung dili lang ingon eksperto ang mga naghimo ni ini, maglisod gyud og
1: sulod
0: ani. Ah, kung asa mo agi kay kabalo magin pud sila nga kining kinidapita din dili ni common dili ni kasagaran gina rubingan sa mga guard ana ba kabalo pud sila nga kining lugar dirita mo target, dirita mo tunga, dirita mo agi, dirita mo exit, ilan na ning gimapping
1: sa likod.
0: Oh, ilan na ning gikuan kay ang kasagaran mo din tungod sa kadako bitos mall katropa. Di na gyud nila ni ma di na gyud nila ni mamalayan og gyud sa kuan nga na diri ang kuan day exit og entrance. So ang gihimo gibalbag nila ang pader mga katrupa kay ang tanaw nimo ang pader katrupang Limwil wala man makapinising ni.
1: Walay finishing.
0: Oh, walay finishing no, di ba? Tanaw nimo, wala man.
1: Muna nga
0: o mo nang humok ra siguro niya tungod sa kadugay. Humok ra ni nagitiltil siguro ni. Pero imposible pug dili madungog katrupa no amo inig mo hagubhub magyo na inig bunal ana nila sa
1: basig barina makay gamit na lang.
0: Akong pagduda ni ini katrupa murag naa ni chemical nga pangpahumok.
1: Posible
0: gyud ni nga naa chemical ni nga pangpahumok mo man gamit sa mga treasure hunting. To mga treasure hunter bitaw nga tan-aw nila bato na ilang gamitong chemical nga mo patunaw lamang aron mahumok. Kay kung ilan ang balbagon, posible siguro kay magtuyok-tuyok biya ng mga guard. Simple po, or di makaha. Ito nung po nila ka ng ting-tog po kayo mapahulay. Iba mga itong mga guard ba ya?
1: Hinanok.
0: Oo, hinanok. Eh, bansagan, baya po ni sila o gamay kasikas mumata na yun. So, simple, o gitunong po nila ni nga kininga guard. Ang dinhita mo tira kay kininga guard, kuani ka na bang hingatogon? O ana ba kaha? Oh. So diha nila gitunong og tira ba katropa. So kabalo ba ka katropang Limwil nga mukabat sa 1 million?
1: Mao?
0: Oh, kay 1 million ka pesos ang nakuha nini sa gituhang duha ka mga kawatan. Nga milungkab sa department store nini. Sulod sa usa ka dakong mall mga katropa nga nahimutang ni may barangay bayanihan sa may siyudad sa Butuan mga katropa. Katrupang Limwil niya subay ni ini sa base sa police report sa PNP alas 10 sa buntag mga katrupa ni Antong Julio Nuybe na diskubrihan ang maong hitabo pinaangi sa pag-report sa kapulisan mismo ang nag-report ang store manager. Okay, natingala na siguro ni kay Domingo naaman ni sila ikuan. Naaman ni sila ay...
1: Able.
0: Sabado. Naya able, di ba? Na tingala na ni nga, uy, nangabungkag naman ni ato ang bolt diri ang butang nga nagkwarta. Di, gipang-check na. Mga katrupa. Pag-check mga katrupa, gipatawag na yun, nanawag og polis, girespondihan, dito na nadiskubrihan nga doon ay daidako nga bangag. Ang likod nga bahin sa maong mall mga katrupa. Paskilan na, no? Unya gisuwayan pa ni ini ang BPI nga ATM. Uy, ang ato ra magyon ng ATM na nalaro. Basi na unya hinogwa tay sweldo aling daganan eh. Okay, sa BPI ATM gisulayan nila pero wala siguro gyud nila makuan.
1: Makaya
0: ang pag-open ni ini motong ni kuan na lang gyud sila.
1: Gibian.
0: Okay, kini mga katropa ing ani, do na magud pod ni oras. O do na magud ni oras pod. Mura ni siya o kuan ba? Mura ni siya o kanabang kanang naay mga mission bitaw ning ato nga mga special force or unsa diha na puy oras na nga diha ng taman kinahanglan makawidraw na. Oh, nga na ba? Oh. Na kainumdum ka tong isampol katong nahitabo sa kang tong sa Venezuela. Ang president nga naagyoy time. Nga pag-grade kinahanglan makuha na dayon ang presidente umaka-ipsot na gyud mo ana nga mga orasa. Anang lugar ana ba? Maupod ni sa ilaha kay nasayot man sila nga do na puy pag-rubbing magtuyok-tuyok ni ato nga mga guard. So mao siguro to nahitabo nga pag tanaw nilang gahi magyud kayo motu nawa na sila magdugay gi kuan na nila withdraw na nila yun sila
1: unsa may nabitbit yun nila katropan yun si
0: ang kwarta unya do na puy matod pag mga gamit ah. Pero subay sa initial nga investigation sa PNP nakita lamang ang kisami ba sa nga dunay gipugos kini sa pag pag-abli katrupang Limwell o niya duha ka bolts na ini nga dunay sulod nga tag dunay sulod nga 1 million
1: uy
0: nga cash ni ini ang sales collection at katong nakalabay nga mga adlaw
1: halin dayto
0: halin eh. Oo, halin ni mga katropa kay ito o matani ang katropa o kanabang kada adlaw nila ginakulik ni
1: basin
0: basig tagtulo ka adlaw adis sa kulikon anak siguro
1: basig halin na sa adlaw niya gabi ina di ba kadeposit
0: oh anak pod o isa pod no nya na ang nahitabo din ni katropang Limwell so mao siguro ning wala makuan wala dayon ma unsa ni
1: ma deposit
0: mo ni karon nga nakuha ni ining mga kawatan no baga katropa. So kini ba mga katropa nagpasabot ba ni katropang Limwell kawadon sa imong paminaw ka katropa? Kawadon o gumikan pa ka sa addiction? Nga o di na mawa na ikakwarta, ikapinans, mga wat na lang, maglungkab na lang sa nalihimuon sa imong paminaw ka katropa. Mauni ato ang tukion no? Sa ato ang pagbalik ka katropang Limwell. O man lamang ni ining ato gapahinom doon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, parli, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpari nga? Nakay gusto niya? Charot.
4: Exciting!
5: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot